0: sa Society of Filipino Film Reviewers.
1: Buntis sa presyo ni Tanes Dulyano baga sa lapis kalibutan ng mga gutlua.
0: Ang US dollar 61 pesos o 41 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 30 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 69 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 48 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar 41 pesos o 70 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE Dirham, 16 pesos o 30 centavos. Euro, 69 pesos o 50 centavos.
1: Inyo nabating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, your first stop in first class at tire service. Dalan, Binansyo Painting Avenue, Nakbens, Tagbilaran. Lagi panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec. Ano mga pulong sa kalam?
0: Ang kinauyukan sa kaalam, mao ang kahadlok sa Diyos, ang kalisang siyang kastigo o silot, o ang kahadlok sa iyang hustisya o hukom.
1: Mukhang to ang nagbagang balita, karumbutang ka, yung nabanti paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. O sa nga nasab ni Sir Raychon James, o kang kagawa Jerry Cajes, ang atong at second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Fred Mo Forever.
0: O ginisigli Orkonyo, ang friend mo forever.
1: Labing labas ang kompletong balita din is DYRD, may buntag. Balita!

0: gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol. Ania ang sinimanang tulumanon. The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. The Capital Reports.
1: Salamat sa atong kagamahan ng probinsyal. Pinangaluhan sa ato ang Halangdong Gobernador Aris Amintado sa iyang paghatag o higayon sa kapolisan sa probinsya sa Bohol nga makapaabot sa mga programa o informasyon kabahin sa mga kalambuan o nahitabo sa atong probinsya. Mayong buntag, Atong Tanan.
2: Mayong buntag. Thank you, Colonel. Okay, so dili kita maglangan. Narina ta sa atong question and answer portion with the Bohol Media. Kay murag nindot kayo ang topic na to karang adlaw, no? Timely kayo. First to ask, please welcome Sir Edwin Sarong. Maying buntag, Sir Edwin. Once again, welcome to the Capital Reports as always. We really appreciate your attendance.
3: Thank you, Ma'am Janet. Good morning, everyone. Edwin Sarong, gikan sa RBN 100.9 FM. Thank you. Una, ari ko mangutan una sa ato ang OPSWD. Na-mention man ni mo, ma'am. No? Good morning, ma'am. Nga healthier and safer sa ato ang mga kabatanunan. Doon na ba may gihimo sa inyong, sa inyong buhatan, ma'am, nga programa para sa ato mga kabatan? Nga to mismo sa mga tugaran sa mga eskwelahan, kabahin sa inyong gisgutan nga healthier and safer?
4: Okay, good morning, sir. So, in terms of providing safety, no, so we sa buhatan lang namo, we are the Secretariat of the Provincial Council on the Protection of Children, of which Attorney Jess is also an active member. So, sa ato ang buhatan, and of course, sa atong Provincial Council on the Protection of Children, atong ipakadak-an ang capacity building. Sa atong mga teachers, sa atong mga parents, sa atong mga, of course, sa atong mga kabataan. Not only in terms of protection, but also sila po, nga simba ko sila po'y mabiktima, they can also be provided with services, no?
3: Mm-hmm.
4: So, ako lang i-share sa inyo ha, that Provincial Social Welfare Office under the Residential Services Division has 3 shelters. That is the Stimulation Therapeutic Activity Center, of which is catering to children with disabilities nga gaedad o 2 to 14 years old.
3: Okay, thank you, ma'am, no? Mura man og ipangandama na to ng mga panghitabo ako doon na tayo mga shelter ngayon na. Ang abot na ipasabot is to prevent this incident recently nga nitabo dito sa Tacloban.
4: Ah, okay. So natin mga capacity building lagi anak sir, no? Sa atong mga advocacy ba?
3: Mm-hmm.
4: Natin advocacy nga sila, mga children will also be responsible.
3: Yes.
4: They also have accountability at the same time if ever naa sila yung mga salaon. Example, we have the Bohol Youth Home han karon. Mm-hmm. No, ang Bohol Youth Home serves as a residential facility, rehabilitation center specific for children in conflict with the law. Kaning atong gihisgutan karon siguro ang topic, no? So naataan na siya karon.
3: Okay, okay.
4: But this time, kaning mga bata ang atong gi-shelter are those katong nagyong mga in conflict.
3: Okay, what I mean, ma'am, is prevention. Parang dili aren ko, direksyon ko, sorry ma'am, aren ko sa Department of Education. Good morning, attorney.
5: Good morning, sir.
3: Sa tibok lalawigan sa Bohol, usang lungsura nga naghimo og educational summit.
5: What do you mean by educational summit, sir? Because speaking of educational summit, kami sa Division of Bohol, sa division level,
3: mm-hmm,
5: monthly, we give technical assistance man sa among school district supervisor na may gitawag o Division Executive Conference.
3: Okay.
5: Iniguman ana ang bawat PSDS or Public School District,
3: yes,
5: Supervisor, magkandak po na sila sa ilang district level nga Executive Conference with the presence of their school heads. Then, kung ma-cascaded na sa school head, ang bawat school head na po sa matag-eskwilahan, magkandak na po na sila o ilang administrative meeting in order to cascade the information coming from the top administration.
3: Okay, baguhay pa lamang, no, ang Garcia Hernandez naghimog educational summit.
5: Yes,
3: appreciate to sa uban nga mga lalawigan, sa uban nga mga kalusaran, especially sa tuang mga kadaguan diri sa department.

0: ipahugtan pa, no? Ipahugtan pa ang ato ang presensya sa atong mga kapolisan diya sa mga dagko, no? Dagko or mga sentrong eskwelahan sa atong mga kalungsuran sa probinsya sa Bohol. Nya, dili lang kay ingon nga probinsya ang naa sa ato ang mga eskwelahanan. We also advocate na during special activities or mga activities sa school, na mga programs, activities na atong mga kapolisan, kunya, we are also providing contact numbers mo. Di migod sa tanang oras or tanang higayon na ang polis diya sa eskwelahan. Ang importante doon ay communication. No? There is a communication between the schools and the sa police or the police or the police station para in kaso og doon ay mga kakulian, problema or mga observation nga sarang iangay i-report sa atong kapolisan, matawagan nato dayon na atong kapolisan. Usap po sa aspeto nga among gilantaw is ang coordination with regards to access on CCTV camera sa ato ang mga establishment to, no? Ato na ganining gisugyot sa ato ang mga sanggon ni ang bayan sa mga kalungsuran nga mupasar og mga ordinansa kalabot sa paghatag og access sa atong kapolisan sa mga CCTVs either during or before the incidents or as a precautionary measures, no? But pero gani usa magkuanay sa giingon pa nato nga usahay murag mo encroach man gud ni sa data privacy law with regards to the labi na ubang kuan mga private establishment nga mga CCTV. But again, in relation kung doon ay may tabo nga mga insidente or mga krimen, we encourage our partner agencies or mga private sectors to cooperate in providing kuan kanang CCTV footages with regards to incidents, no? So bisan tuod mura og ang ato ang concentration karon na sa ato ang mga eskwelahan, dili po nato ibaliwala or biyaan na lang ang ato ang mga to address sa ubang mga lugar nga doon na sa daghang convergence sa atong mga tao, no? sa mga merkado, sa ato ang mga religious places of worship. So again, ang atong mga kapolisan, although we have gamay lang ato ang pwersa, apan kiniigo na kini nga maka provide og security sa ato ang gidatibukang probinsya sa Bohol. Thank you, sir.
1: Thank you, Colonel. Thank you, Sir Felix. Yes, Ma'am Gina.
2: My question for OPSWD. Nag-mention kagaganina, ma'am, na every behavior has meaning. At tinuod yun na, no, kaning incidents of school violence are often tip of the iceberg regarding mental health and domestic issues. So, akong pangutana, what are some of the psychosocial support programs ang naa ang OPSWD to help schools identify kani mga bata bitaw nga at risk sa yupa? Thank you.
3: Okay, good morning once again, no? So, psychological support services, no? For example, in partnership also with the PHO, we conduct debriefing sessions, no? Debriefing sessions for our learners. Kana pong mga kani preventive measures ni siya, no? So, muna atong ginabuhat. We also have partners from our sa DepEd, for of course na po yung mga trained debriefers, mga mental health pod, so together kana mag-conduct nga siya ana, ma. But in relation to this event, ay murag reactive naman po taan ni eh. So murag wala pa gid po na nato gi kana bitong gikanunay ba, kay before ang ato is protection, ang atong gihimo is protection most of the time, but though appeal ang mental health anang dapita, kay of course kaning mga bata are also victims, biktima man pud sila at the same time sa giingon na ni attorney that they are so also victims of circumstance, no? So mo nang mabantayan na siya daan, so mo nang mag-conduct ng mga series of sessions, psychosocial sessions. We also sometimes also conduct PSA, no, kanang psychological first aid, so makatabang mangutpod ni siya for the learners as well as the teachers both at the same time. So did I answer your question, ma'am?
1: Okay. Thank you, Ma'am Donna. So wa naman tay oras, tagaan na tug higayon ang atong mga bisita for their closing statements karong buntaga. First we have Police Lieutenant Colonel Christopher Fernandez, sir.
0: Yes, ma'am. Thank you. Sa makausap pa,

sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
1: PH

0: age care
1: versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
2: Si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Lahi, ragyad ka sis!
8: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
9: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
8: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin A.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
15: Uy, what ako!
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: Drink responsibly.
18: Unsa ang ambisyon nimo?
19: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: DTX 500.
1: DTX 500, napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang Yuri Labian, Phenylpropanolamine, HCI, Chlorphenamine,

0: Igala kumusta maayong buntag. Welcome na usab sa inyong ginaham nga tulumanon inyong alagad kurang adlaw nga Biyernes. Pizza 26 sa buwan sa Hunyo 2026 ang ngalan gihapon ni Bong Bulieser ang atong main anchor sa inyong alagad. Kini si Alin Doidora mag-uban-uban mga higala sa paghatol sa labing wahing mga pangitabo din sa itong lalawigan sa Bohol uban sa atong mga alagad reporters. Atong hisgutan mahigalang nagkadaiyang mga isyu din sa itong lalawigan sa Bohol nga may kalabtanan na itong mga bulanon. Doon na mo ibuti badangat sa programa, i-text, itawag sa mga linya sa telepono. Naspikas linya, mahigala ito ikauban ang District Engineer sa 1st District DPWH, Engineer John Paul Gascon. Good morning, sir. Hello? Engineer, good morning. Okay, atong hisgutan mga higala, kuag follow up kining Bato Bridge diha sa lungsod sa Maribuhok.
1: Hello.
0: Magandang umaga po, Engineer John Paul Gascon, sir.
1: Hello po.
0: Yes, sir. Alin Doidora, sir, sa DYRD. Good morning po.
1: Yes, sir. Alin, yes po. Good
0: sir,
1: morning.
0: Nung nakarang araw sa regular session sa Sangguniang Panalawigan, nag-privilege speech yung dalawang board member kabahin sa Bato Bridge sa Maribuhok. Ano na po ang update dyan, sir? Unsay latest update sa Bato Bridge sa Maribuhok?
1: Currently, nagtatrabaho pa rin yung contractor natin, no? Without additional expense sa government yan.
0: Mm-hmm.
1: 24/7 silang nagtatrabaho. Nagkaroon lang ng konting pagbagal sa trabaho dahil sa high tide.
0: Okay.
1: O pag mag-high tide, so hindi sila makapagtrabaho. Pero tatapusin yan hanggang next week, makakadaan na ulit yung mga sasakyan.
0: Next week, target ninyo nga maagian na?
1: Yes po, yes. Yun yung target namin na makadaan ulit yung mga sasakyan.
0: Uh-oh.
1: Or light vehicles muna, kahit mga motor or tricycle.
0: Masay problema dihang dapita, sir, humok yun ang ilawom sa yuta?
1: Saturated ang lupa, nagkaroon ng movement, nagkaroon ng settlement, ang embankment.
0: Mm-hmm. Tungod kay...
1: Pero ano... Rest assured is nagawa na kami ng countermeasure, magbutang kami ng mga sheet piles sa side para ma-confine ang area.
0: Okay. So sheet piles ang immediate solution diha, lapita.
1: Oh, para ma-confine kasi during that time, yung weight ng approach is masyadong malaki, so na-push downward yung embankment and walang support from the side. Short of fund of project.
0: Uh-huh.
1: So, ngayon may corrective measures kami ginagawa na gastos na ng contractor.
0: Okay. Na find out na ba, sir, o unsa ka lauma ang abton sa yung yung gahi ng yuta sa ilawom, sir? Mga pila ka metro?
1: Sorry, hindi ko naiintindihan.
0: Na found out na ba kung gaano kalalim yung maabot yung pinaka matigas na parte ng lupa dyan sa portion na yan?
1: Kung ang magiging basis namin is yung soil test namin during the construction of bridge, ang hard strata is around 32 to 35 meters.
0: So, malalim pala?
1: Malalim na. So, nagkaroon man tayo ng settlement sa approach, pero ang bridge natin is safe pa rin. Safe pa rin ang bridge.
0: Walang problema sa bridge. Oo.
1: Walang problema sa bridge.
0: Both sides ba, sir, sa approach ang mayroong ano, mayroong mga settlement sa ano?
1: Both sides pero damay lang up sa Pikas.
0: Mm-hmm.
1: Ang major settlement is dito sa may padung sa highway.
0: Padung na sa highway. Okay.
1: Uh-huh.
0: Mga pila na ka metro, sir, gikan sa highway paingon sa bridge? Ang gilayon?
1: Hindi ko masagot yung exact measurement kasi wala akong hawak na data.
0: Okay. Mm-hmm. Yeah. Doon ay caller, sir, na gusto mangutana. May caller na gusto magtatanong. Hello.
2: Hello. Good morning.
0: Good morning, sir.
2: Good morning, sir. Good morning po, Engineer. Sir, kanang party lang ni sa, dili ni party sa, kasabot niya, Bisaya?
0: Tagalog gamay.
2: Tagalog. Sir, party lang ito sa, hindi ito party sa Maribuhok Approach Bridge without. Yun lang mga sa highway, sa National Highway, sir. Mayroon akong na matikdam, sir. Mayroon akong na, kuha na, yung ibang highway, ang expansion nyo, hindi magsimula, hindi magdugdugdugtong. Palimbawa, dito sa National Highway from Maribohok to Loon, Kalape. Kung mag-expansion kayo sa both sides, sir, bakit hindi nyo isumpay-sumpay, sir, maglaktaw-laktaw ba? Hindi magdugdugdugtong. May expansion kayo doon sa from Maribohok side, malapit doon sa poblasyon. Yun naman sa doon malapit sa Punta Cruz, mayroon kang expansion doon sa both side, malapit sa National Grid Corporation. Bakit hindi niyo matapos? Bakit hindi niyo na mayroon kayong isang mayroon kayong widening dito sa lugar nito? Bakit hindi niyo idugtong, sir? Bakit maglaktaw-laktaw, sir?
1: Okay. Actually, sir, yan po yung proposal namin na ma-widening lahat. Pero dependent lang po kami kung ano po yung budget na ma-release sa amin. And hindi lang po naman Maribohok or Loon or Kalape ang kalsada na minimaintain namin. Kailangan din namin bigyan ng importansya ang ibang kalsada.
2: Tulad naman dito sa konsero, mayroon din akong na-observa na mayroon kayong expansion project o widening project doon dito sa Tagbilaran, doon sa dito sa San Isidro. Barangay San Isidro. Di ba?
1: Okay.
2: O, mayroon kayong expansion, widening dyan. Bakit din kayo nagsimula ng widening samantalang sa iba naman portion dyan sa highway na patungong Kurila, hindi pa nga nasiminto? Yun nga, curious. Kasi bakit ganyan kayo mag-planning? Di ba sa planning nyo, halimbawa, sa from kilometer 1 to up to 2, mayroon kayo widening. Pero ang budget dyan, hindi makakasya. Sa next year na po dyan. Sa next year na planning na yan, yung saan yung widening nyo, doon kayo magsimula naman. Di ba continuous ba? Di ba, sir?
1: Actually, may proposal po kami lahat dyan. May request kami para sa lahat ng mga continuation. Pero hindi po namin control kung ano po yung ma-approve na budget.
0: So, nagdepende sa budget, sir?
2: Okay. Depende mo sa budget. Pero ang ilang implementation sa planning, baka na lang na bantayan ako sa San Isidro District bitaw, San Isidro, Barangay San Isidro bitaw. Unahan sa traffic light.
0: Oo, lagi.
2: Gaway dining sila, ana. Pero kanang National Highway, ana, napay porsyon na nangawa, masiminto.
0: Kiningi.
2: Na-way dining, so unahan na po. Galipog ito ko nga, ang ilang way dining sa kalsada, laktaw-laktaw. Dili, begaw, simple, mag-way dining ka. Magsugod, mag-yas kilometro uno. Kaya, umuman ang dapit, ana. Duhos na po, sunod may budget na. Sato dahil yung magtukod taong bahay o building, ako kayong building na kita. Primero, phase 1, up to ground, third floor. Sunod sa third floor dahil, unahan na itong third floor, o gama, paubos, di ba? Pagsugod na ba doon, mataas na. Ang ilang kayo, kuha, galibog, bitaw dyan ko
0: Ang
1: pasensya na po, pero depende po talaga kung ano ma-release na budget.
0: Ang iyahang pasabot, sir, is yung putol-putol yung widening dito sa portion na to na wide na ang kalsada, tapos pag abot sa unahan hindi pa na wide, tapos pag abot naman sa unahan na wide na po. Mao siguro yung pasabot.
2: Asfalto.
1: Depende sir sa pag-release ng budget kasi may mga
2: hindi,
1: limit
2: hindi, po. Depende po pag-release ng budget. Yan, depende yan sa proposal sa budget. Di ba kung matapos mo ng widening itong portion na ito, kilometer 1-0 to kilometer 0 to 1, tapos ng widening, di sa sunod na plano na yan, from kilometer 1 to 2 na po ng widening, di ba?
0: Okay. So, i-take note na lang ng imuhang concern, sir, sa DPWH para ma...
2: Hindi, sila imuhang ay mag-sigutan. Kaya kita, kay... Kuan man, kitang naobserbahan ni mga kuan, mga galaktaw-laktaw, murag gaduda, nung tangaduna sa lailaing kuan ba?
0: Okay, sige, salamat kayo sa concern.
2: Sige, salamat sa National Highway kasagaran.
0: Sige, salamat, sir.
2: Hindi magsumpay-sumpay. Salamat, sir.
0: Thank you. So, putol-putol. Anyway, balik ta sa Bato Bridge Engineer. Unsa man, anong plano dyan, sir, sa approach, i-concrete na din pagkatapos ng ma-settle ang ano? Ma-solve yung problema ng settlement sa lupa?
1: Pag may budget na, Sir Allen, kasi currently wala pang budget dyan, pero ni-request na namin for 2027.
0: So, and,
1: After compaction, i-monitor pa namin if meron pa rin settlement. So kung wala nang settlement, that's the time na mag-concrete kami.
0: So hanggang may settlement, tambak lang ng tambak tayo dyan for the meantime.
1: Yes, same sa nahitabo sa Sombrio Bridge dito malapit.
0: Oh, Sombrio Bridge. So so same ang siguro ang ilalim ng lupa, same ng ano diyan nung characteristic sa ano sa Sombrio Bridge.
1: Same.
0: Oo. Sige, so hinaot hopefully nga sa next week magamit na 'yon kasi marami ding nagtatanong especially yung mga tao diyan magtatrabaho, mga estudyante, sir.
1: Oo.
0: Okay. Salamat po, Engineer John Paul Gascon. Magandang umaga po. Thank you.
1: Magandang umaga rin.
0: Okay.
3: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Si Engineer John Paul Gascon, ang atong district engineer sa DPWH, no? Niya katong concern po sa atong goaler. Mausap na atong na matikdan, no? Ato palagi, depende rin sa budget. Kaya unsay gi-requestan ka kalsada, mara po'y release-an sa pundo. Ha? Pero usahay makaduda. Kuno. Ha? Kaya nga nung putol-putol man, nga nung di man isumpay o gasa tong katapusan nga widening, mausab to ang sumpaya na pod. No? Para dili ma, maglibog ang mga tao nga nung maning dire. Na lapda na ni kalsada, inigabot sa unahan, wa pa masiminto, ga-espalto. Ha? Wa masito lang area siguro pod. Mga kuan, ride up way. Sa busig pod mo sugot ang mga tag-iya nga doon na pa'y nakaugbok di ang muhon niya maligsan. posible usanas mga hinungdan. Anang tinuod to, katong na ay traffic light diha sa San Isidro, diha man tatiglabay, na ay portion diha nga wa pa ma siminto, ispalto pa. O niya, o ginigabot na yung mga 100 meter, 100 meter ba na? O wara kaabot o 100 meter, simintado na. So, usana sa kining ni ang kuan pod, makalibog usahay, no? Sa trabaho sa DPWH, maunong usahay ang DPWH, maanggaan o daghang project way human. DPWH, daghang project way human. Kay daghan mang kuan daghan mang mga questionable usahay mga kaisunan, no? Nagatusong oras do na tay 40 minutos ang milabay sa alas 9 mga higala atong paminawon usab ang pinakauhing update grabing kusugas linog mga kaisunan sa Gunson duha ka buok twin earthquake dito sa Venezuela mga higala pila nay patay sa pagkaron atong paminawon ang dugang balita gikan sa kauluhan.
4: Libo-libo ang pinangangang bahang nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol sa Venezuela. Patuloy po ang rescue operation para mahanap ang mga natrap sa mga gumuhong gusan. Sa nakaraang 24 oras, niyanig din ng lindol ang Japan at ang California sa Amerika. Ating saksihan!
5: Nagbagsakan ang mga kisame at iba pang debris sa loob ng isang paliparan sa Maiquetía, Venezuela, sa gitna ng pagtama roon na magnitude 7.5 na lindol.
6: Natemblando.
5: Takbuhan palabas sa mga tao.
6: Mira cómo está el techo. Todo quedó destrozado.
5: Wala pang isang minuto bago yan. Unang tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Venezuela. Ayon sa U.S. Geological Survey, parehong sa kanluran ng kabiserang Caracas na itala ang mga sentro ng magkasunod na lindol. Sa tindi ng pagyanig, maraming gumuho at napinsal ang mga istruktura. Naramdaman din ang lindol sa mga karatig bayan tulad sa La Guaira, kung saan kabilang sa gumuho ang isang hotel. May mga natabunan at kinailangan sagipin. Ayon sa ilang nakaligtas, nataong holiday kaya maraming residente ang nasa kanilang tirahan nang mangyari ang pagyanin. Ayon kay Venezuelan Acting President Delcy Rodriguez, di bababa sa 164 ang patay, habang halos 1,000 ang sugatan. Batay sa predictive modeling ng USGS, posibleng umakyat pa sa mahigit 10,000 ang bilang ng mga nasawi. Kasunod ng lindol, nag-issue ng tsunami warning ang mga otoridad pero kinansila rin kalaunan. Bunsod ng kambal na trahedya, nagdeklara na ng state of emergency sa Venezuela. Ayon kay Rodriguez, prioridad ng pamahalaan ang pagliligtas ng mga buhay. Nakikipag-ugnayan na raw ang gobyerno sa iba't ibang bansang handang tumulong sa search and rescue operations. Nagpahayag din siya ng pakikiramay sa mga pamilyang naulila at nanawagan ng pagkakaisa sa gitna ng tinawag niyang tunay na trahedya at para sa pagtulong sa mga lubhang apektado ng mga pinsala. Naglaan na raw ng inisyal na $200 milyon mula sa International Monetary Fund para sa pagsasaayos ng mga infrastruktura, kabilang ang mga ospital at bahay na napinsala ng lindol. Si US President Donald Trump nagsabing handa silang tumulong sa mga nalindol. Ipinaaayos na anya sa mga ahensya ng Amerika ang pagkilos para umalalay sa Venezuela. Nagpahayag din ang suporta sa Venezuela ang iba't ibang bansa tulad ng China, Brazil at iba pang Caribbean countries. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakamonitor ang Embahada ng Pilipinas sa Bogota kaugnay ng magkasunod na pagyanig sa Venezuela. Sa ngayon ay wala pa raw silang natatanggap na ulat kung may sugatan o nasawi sa tinatayang 74 na Pilipinong naroon, na karamihan ay religious missionaries. Wala pang 30 minuto mula noong tumama ang kambal na lindol sa Venezuela, nakaranas din ng malakas na lindol ang Northern Japan. Naitala ang sentro ng magnitude 6.9 na lindol sa dagat ng Iwate Prefecture, base sa datos ng Japan Meteorological Agency. Ayon sa mga otoridad, walang naitalang nasaktan sa paggalaw ng lupa. Wala rin itinaas na tsunami warning. Bago yan, magnitude 5.6 na lindol naman ang naitala sa Northern California. Ayon sa USGS, naitala ang sentro nito sa Mendocino County. Walang naiulat na nasaktan o napinsala kaugnay ng lindol. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.
0: So, 188 ang kumpirmadong nakalas, Maiga. Lagi kabalak-an man eh, nga musaka pa gumikan kay daghang mga building ang na-collapse, no? Atol sa maong so, gabi iba to neta po ila kadlawon. Ha kay buntag man to dere sa tua kagahapon adlaw. Ha? Unsay oras dito. Anyway, basis mga video ang atong nakita mga higala ng perting kusuga sa maong linog. Nya, sa Gunson pag yung kusog, 7.5 o 7.2 magnitude nga linog mga higala ang miigo sa Venezuela. Nahimutang ni sa south portion sa South America. Unya ang sentro ani ang Caracas mga kaisunan. Mao na nga daghan pang gipakita sa pagkakaroon, daghang missing, no, kay mga condominium, mga building, no, ug uban pang mga kining ni ang istruktura, mga edipisyo, mga higala ang na-collapse, no, gumikan sa kusog kaayong linog, duha pa gyud kabuok twin earthquake. Pila ra ka segundo to mi uyog ang una, gisundan dayon sa ikaduhang linog mga higala, no? Kinig Venezuela, sa atong gihimong pagduki-duki dire, agianan po di og mga kusog nga linog, no? 1900 niigo ang 7.6 Miranda earthquake, nagkaangin og kuan po di tsunami, no? Unya 1929 6.9 200 ka mga kinabuhi ang nakalas, unya diha po'y tsunami atong higayuna. 1967, wa tama, wa pa matamatawa ni James. Na? 6.6 magnitude nga linog. Moabot sa 300 ang nangamatay. Unya 1997, tao na taan eh. 6.9 kusugi hapon. 81 ang namatay. Unya 2018 ang last ani 7.3 magnitude nga linog. Unya ang karon gahapong adlaw mao ang duha ka sa gunsong linog 7.2 ug 7.5. Ha, mating ang mga linog ro mahigala perte na magkusuga, no? Dires Pilipinas lang dito sa Sarangani province. Perting kusuga mga kaisunan 7.8 magnitude nga linog. May gani kay tuas dagat kaigo no? Kay og sa yuta pa to, ilawon pa to sa yuta, expected nga mas mo grabe ang kuan kadaot og gikahadlukan nga daghan pang kinabuhi nga makalas mga kaigsunan, no? Atong gisuwag kontak ganiya si Nulan Evangelista para mangutana tag unsay posibleng manghinungdan aning linog. I mean kining twin magkasunod-sunod nga linog ba, no? Unsay mga scientific explanation, no, sa ingon aning sa gunsong linog mga higala, no? Ang Japan way kurat, no, kay ilahang mga structures dito mga higala na anad naglinog-linog, no? Kay kining Japan halos kadadlaw pila ka buok ma tala nga kusog nga linog. So ang ilang mga structures dito earthquake proof mga higala. So hindi basta-basta na ang kining ni ang ilahang pagpangandam in terms of linog-linog mga higala. Way kurat ning Japan kay agianan bigyan ng linog mga kaisunan, no? Mao bitaw nga kung dunay mga linog ang model nila mo itong basihan, no, diha ta magbase og unsang unsay characteristics sa mga linog, no? Okay. Atong gisuway contact mga higala si Sir Nolan Evangelista. Mayong ha, mayong buntag, Sir Nolan.
7: Yes.
0: Good morning, sir. Si Allen, sir, sa DYRD. Sa okay, atong okay, atong programa inyong alagad. Kining mangutana lang ta, no, kalabot sa nahitabo nga kining ni ang sa gunsong linog dito sa Venezuela, 7.5 o 7.2 ba to, Sir Nolan? O say, posibleng hinungdan ani nga kaluham tong linuga?
7: Katong duha, bitawag to droplet ng earthquakes, kanang gasunod bitaw nga mainshot, duha ka mainshot.
0: Mm-hmm.
7: So, ang type of fault ato is a strike slip kanang lateral nga paglihok sa yuta, kanang horizontal motion. Di pareha sa buhol nga vertical motion ang dominant. Kato sila ay strike slip, lateral motion.
0: Lateral?
7: Nga, nga type of fault.
0: So, muraog, ang iyahang kuan is up and down ang lihok ato sa yuta?
7: Di, sway.
0: Ah, sway. Lateral motion. Lateral, okay. So, usa may tungod kay daghan mang mga mabutihinungdan, nganong daghang mga buildings dito ang nangaguba?
7: Question mark na ang kuan kanang ang structure dito kay kaning Caribbean area, murag gipod tayo bitaw advanced technology about building.
0: Mao ba?
7: Pagdama sa building. So question mark kung ano na ang integrity sa structure tungod kay sa mawlagi nga, di kayo sila advance o kanyang paghimo sa structure. Wala sila yung mga base isolation. Okay. Atong nakita nga, dagko kayo nga building nga nga collapse. Pero, sure po nga mag-collapse kay in palo man ang katong dagko nga paglihok.
0: Oo. Duha man ka
7: po. Initial of 7. So, expected po nga, way makatindog ato kay duha man kamin siya. In less than 1 minute.
0: So in less than 1 minute ra, ni sunod ay ng usa?
7: Oo, sunod. So, wapak ka-react na niya. After shocks, ato sa first main shock, dili pa nimo makita ang after shocks sa main, first main shock. Palo na yun ang ikaduha ng main shock.
0: Mm. Talagsaon ra ba na ang maong panghitabo, Sir Nolan, nga ingon ana, no?
7: Actually, sa buhol, sinati pa, katong 1990.
0: Unsa to? 1990?
7: Oo, kay duha ka minsak tong 1990, the first 6.7 moment magnitude, ang surface magnitude do 6.8. Kana nga ang gingon nga 6.7 o 6.8. December na sila pero different of unit. So, in 30 minutes, ipalo ang 6.6. So, considered gapon nga main shot.
0: Posible ba na nga tagdool ra ang ilahang distance ani nga unsa man matawag fault line ba na nga natandog paglihok sa usa natandog tungo sa?
7: Basta mayon kag duplet within ra na.
0: Ah, within ra.
7: Proximity. Duol kay proximity sa the first attack or strike.
0: Mm.
7: Ya, katong sa Oriental, Davao Oriental. Last year ba to?
0: Last year, last 7 year.
7: Point, 7.4. Palo po na, 6.8. Ito, duplik niya po ito.
0: Pero kaning sa Venezuela, naagyod sa 7 point something ang ilahang gikusgon yun, no? Pulos.
7: Pulos. Ito kay, ang location na inland, then strike slip type of faulting. Medyo damaging ang effect kay kasagaran sa mga lateral or strike slip type of faulting, shallow ang earthquake, so meaning dili kay maabot ang energy sa surface, so delikado yung mga struktura, labi na wa mo why standard di standard ba kayo nga paggama.
0: So kadto dili to offshore nga linog, Sir Nolan, naagyo to sa yuta Ilawom.
7: Inland
0: gyud to. Okay. So sa imong nakita nga dili ang structure sa mga buildings mo ang dili advance mo ang hinungdan nga daghang na nga collapse.
7: Oh, then ang unang factor gyud duha ka main shot.
0: So,
7: ang unang factor, second factor is kana integrity sa
0: integrity sa structure. Okay. Agianan bag linog pud ning Venezuela?
7: Og imog yung tanawon sa mapa nila ang seismotectonic seating sa Venezuela or Caribbean, bakubak ang source na naapoy nasa dagat on the Pacific side. So dagko kayo ng source sa Pacific side sa Caribbean.
0: Okay, expected po Sir Nolan nga daghan pa yung maabot nga aftershocks ani kay duha man ni kabog kasunod.
7: Maglibog na ang interpret sa signal na kung main shock ba ni aftershocks ba ni sa first strike or the second main shock.
0: Oh, okay, duha man.
7: Overlap na, overlap.
0: Anyway, sa laing nga bahin, dunay kining ni ang mga gipaghimo karon ang PBOX Bohol, Sir Nolan, diha sa Sagbayan, dunay seismic station nato diha unsay mga mahinungdanon nga makuha nato anang seismic station nga gituko diha sa Sagbayan.
7: So gaan ta og additional seismic station, sir, kay tungod maayo gyud ang daghan nga instrumento kay ang pagplot sa location, precise bitaw ang position sa epicenter. So the more data nimo makuha, the more precise ang location sa epicenter. And paspas pod nga ma-locate nato kay og less ka og kaning seismic station, medyo maghuwat pa ta sa mga laing provinces na data. So kining atoa karon nag-triangulate na ang mga seismic station sa Bohol. Bali, upat na, ikaupat na ng Sagbayan. Then we're planning next year sa Mabini side, or ugnapag yung tayo resources, arin na po sa side, sa west, somewhere in Canapi or Roon area. In 2 years time.
0: So, unsa so, may...
7: So aside na ng mga seismic station, natin mga other geophysical instruments na ato pong gipang set up o strategic position with respect sa atong mga active fault. Like strong motion seismometer, na accelerometer, na kanang intensity meter. So gitusyon na strategically with respect sa atong mga active fault. Pero starting this year, ang CBOX no intensify o butang mga geophysical instrument tungod sa atong project na dito, earthquake early warning system. So magkadugang dito o instrumento itong ibutang dito sa isla sa Bohol, sir.
0: Okay. So kaning mga seismic station na to, para ni sa pagpaspas sa mga data gathering ba, Sir Nolan?
7: Data gathering, niya. Yeah. Mag-add to ta o kaning kuhan dito ka ng kana GPS na special po na nga instrumento para ma-detect na to og asa ang ground sa Bohol padong direction sa isla sa Bohol, as well og pila gyud dagan per year pero in centimeter na siya sir dili dinagko og mulinog mo nang dako og displacement sa ground.
0: Pero
7: so, kung hello,
0: pero kining early warning sir unsay significance pa dani?
7: Of course, kung naay mga neighboring provinces, island, before the coming of the ground shaking, makaibaw na ta. Coming earthquake. Earthquake coming, before the ground shaking.
0: Kung naas neighboring island.
7: Ang advantage ani kanang mga silingan ni isla.
0: Oo.
7: Pero
0: ug dire sa tuwa.
7: Kay kanang mga linog ang travel time niya na ang velocity niya is 6-7 kilometers per second.
0: Pastilan.
7: So ang source naka mga 24 kilometers naka kay mga approximately 4 seconds nga mudagas.
0: So pagkagawa sa pultahan.
7: So kani early warning system advantages ni kung layo-layo ka, medyo layo ka. Pero kung daghan kag instrumento maka-warning ka in 2 seconds like bullet train sa Japan. Na mo observation dito in 1 second time mo stop ang bullet train kay dense kayo ang positioning sila mga instrumento. So kung makadaghan yun ang instrumento, makapaspas po na yung early warning.
0: So, mapon ni ang gihimo karon dito sa Japan, sir, nga padaghan o mga instrumento?
7: Practice na gina nila. Nga every time nga na yung mga earthquake, near the, paitan, gadaghan ang bullet train, near niya ang source, in 1 second time, nakadraw siya o warning. Ma-stop niya ang system.
0: Ang ubang bahin sa Pilipinas na nabay mga ingon ani sir or kita pa ang buhol nga murag dunay ubay-ubay na nga mga equipment sa earthquake.
7: Sa akong gikaingon sa unahan, we're starting to deploy more physical instrument para aning purpose nga early warning.
0: Okay. Sige, salamat kayo Sir Nolan sa oras nga imong gihatag tis na ibaw tagon sa pay mga pagpangandam no kabahin aning linog. Thank you sir, may buntag.
7: Okay, thank you.
3: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Tay oras may gala, daghan kay salamat sa itong mga suking tigpaminaw nga miduyog sa itong tulumanon. Inyong alagad, magdungog-dungog ta sunod simana na po. Hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan ni Bong Bulieser, kini si Alin Doidora, daghan salamat, mayong buntag, keep safe, God bless us all.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilang.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care. PH Care.

0: 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: ako kadungog nga dunay away nga kinaurasay. Binunugay manghina mga igsoon. Sama sa naitabo sa usa ka siyudad dinis Kabisayan, mga Higala, Tacloban. Maumakadto ang gibasihan sa mga hinisgutay, masakyanan man, asa man dapita, maplasa, unsa diha, kay makapakugang lagi. Ang atong hisgutan, mga Higala, gikan sa Provincial Information and Media Office, mao kining giingon, male 327 child development workers gathered at 2026 Provincial Congress. Hapit mo usa ka libo o 500 ka mga child workers, mga igsoon. Dito na nagtapok, mga Higala, sa Kapitolyo, kay doon na nagigipahigayon nga Congress. Lipay rabatanawan, mga igsoon, ang magtapok tungod sa kalihukan. Masamit man, makongres, o bisagyano nga panagtagbo kon meeting, sa yata naon. Ato nito bayan, karun taon-taon, mga igsoon, niya ato sambalikan ang Capitol Reports nga napahigayon, pipila ka oras pa o gutlo ang nakalabay, mga kaigsoonan. Nga tinuod biya sab gyud na. Sa mga mitambong kaganina sa Capitol Reports, mga igsoon, no? Apil ang mga tigpamaba, ang tigtubag sa mga pangutana, nangakurat. Okay, talagsaon lagi ng mga pangitabo. Kaysa kabataan, good mga igsoon, no? Dili malimod, nga sang labay ng mga adlaw, katuigan, bulan, pabaka, ang kasagaras pangitabo, tuwa dito, nangaanod sa sapa, nangalumos ang uban, nangabunog sa nga uban, nga inigpangutanas mga ginikanan, nananghid ba to? Wala. Pero mga tinunan. Nga nung mga kahakini karong panahon na, ha? Tuwa pa sa Red Cross mga igsuon nga sa ilang pagmonitor kung pagpaniid mahitungod nining teenage pregnancy. Matod pa sab. Bantayan na sab. Pero maalang-arang na lang to. Kaya ang usa mahimong manduha. Ang usa mahimong duha. Samtang katong uban mga Higala makasusubo ng hilak ang mga ginikanan, mauligin eh, makapangutana ta. Nga nung man eh. Wa man sa kanhiyang panahon, mga igsoon. Di man kalikayan sa kanhiyang panahon, paatras tas mga 50-70 katuig, ato ibalik ang kanhiay, sinumbagay ramay naas o sikilahan, mga igsoon. Tinagsarasab. Nya, badlongon sab sa mga magtutudo, dali arasab muundang. Way dumot ba? Nya, karong panahon na, mga Higala, nga kakamoderno na ang atong mga gamit, o sahay, makaingon na sad, nakamoderno na sad ang mga desisyon. Pwede lang sa maayo. Kay dili man sa tanang tinunaan o mga bata na sakay sa gisgutan kaganina sa Capitol Reports. Kaganina, dito sa Attorney Makinano, mga igsuon sa Provincial Attorney's Office, samtang dito si Attorney Puentes usab sa Legal Office, sa Department of Education Bohol, sa DepEd Bohol, dito usab ang taga DSWD o dito usab ang taga kapulisan nga mo'y representante o pinadala, mga Higala, no? Mo'y pinadala sa diha nga gipahigayon ang Capitol Reports. So ato ning hisgutan kining nalakbitan kaganina sa Capitol Reports sa mga wa makadungog kaganina sa nauna nga oras, mga Higala, kay mahinungdanon kaayo. Ha? Mahinungdanon kaayo. Nagani uban mga dawat kog feedback, mga Higalan, tigpaminaw ning aton tulumanon. Sir Luloy, kanang uban ninyo gisgutan des Capitol Reports, murag di ko kaagwanta mam. Di ba kaagwanta minaw kay ang pagisgutan kasagaran problema, pero wa magpasabot puro problema ang isgutan. Apil sab ang kalambuan, pero mao lagi na. Sa parte sa mga ginikanan nga nagmatuto sa ilang mga anak sa hustong paagi, mga Higala, masubo gyud. Iti ya bagoy magsinamaray na. Ha? Ang uban ng lakaw no ngadto sa mga sapa. Niya pa sa sapa o suba karong mga panahon na igsuon nga pag-agi, paglatas kay paingon sa pika stampe, tinaw pa. Pagbalik, mga Higala, masakpan pa, lubog na. Masakpan ang kabataan. Magpabili ng atong pangutana nga naman eh. Ha? Nga kaniadto hinuos ginaraan pa ang paagi, mga Higala, sa pagtudlo o sa paggiya sa kabataan. Kaniadto, amot, muapil ba ang DSWD? Muingon lang ko kaniadto, kaya wak kumasayod. Ibutang ta mga 1960, 1950s, nana ba? Amot, muapil ba ang DSWD? Karon kay naan na may papel. Kay matod pas ginahisgot-hisgotan, di nagani pasipatan ang bata, di nagani mga igala, itsahag eraser, unsa pa ng uban. Kaniadto, manlupad man ang mga eraser. Di pa itaktak, nga pa iabog sa chok, gikan gi limpyo sa blackboard. O, muna ang talanaon kaniadto, iniglakbit, ay karon wala na. O, pero nadugangan ang talanaon, inig na wala ang mga eraser, mga steak o guban pa, mga tudlo sa mga mga magtutudlo, bisan pas mga ginikanan. Hilabihan man kapulayt ang mga bata kaniadto. Ha? Matinahuron man kaniadto. Pero wa magpasabot nga karong panahon na wa say kabataan ang mga tinunan, mga igsuon nga dili matinahuron, dili na. Naagyapoy daghang mga matinahuron, mga ligdong nga mga kabataan, pero maulagi na. Kung aritas delikado nga buhat mga igsuon, wata kadungog kaniadto. Ha? Nga magsinumbagay ang tulo ka parisan magdungan. Oh, karon kay dinaghan naman. Nya napa usahay mingog na magoy pundok ang grupo ha. napay pundok nya grupo pa. Nya magnilabanay kuno. So mao ni ang gikahisgot-hisgotan kaganina sa Capitol Reports uman sa mga abogado ug mga kadagkuan mga igala diha sa mga mitubag sa mga pangutana kaganina gikan sa lamesa o panelist sa mga pangutana sa media. So miingon ko nga mihaom gumikan kay ang ato sang hisgutan ang nabit-bit nako og napili nga hisgutan karon dinhi sa atong pagpanag-uban mga igsuon male 327 child development workers. So, sa ato pa dili male 327 ka mga bata ang child development workers nga nagkatigom diha sa provincial congress. Sa ato pa di na gyud ni basta-basta. Ha? Pag-abot dito sa katiguman, mga igsuon, natural, hisgutan man ang di maayong balita. Nya, tinuod nga balita, nga dunay nangabunog, nangasamad, hisgutan, yun na. Apil po ang kaligdong sa mga kabataan. Tubaya na ito kiningiingon sa paimo, male 327 child development workers gathered at 2026 Provincial Congress. Sa di pa kumuad to sa unahan, mupadayon mga igala, kumustas bro Salvio? O, oh, Jojo Lasya, oh, akong nahimbag kaganina kinilaging nawa tag pipila ka tuig dinis buhol sa pagpanarbaho gradyo mga igsuon. Pagkita pa namo kanina sir, oy sir, mga tiguang naman dito. maulagin eh. Bro Salvio, naminaw na to karon si Bro Salvio diha sa mga usa sa mga barangay diha sa, usa to bro ang inyong barangay diha sa Sintros Balilihan. Oh, mambibisab. Hmm? Nga matuto sa iyang mga apo, mga kaigsuonan. Maulagin eh. Maulagin eh mga igsuon nga kining aton tulumanon na ay mo ingon na to usahay pagpauli nga nung loloy. Sa matay mong gisgutan ganihang makasubo man. Ha? Pero makasubo tuod mga igsuon, makasusubo tuod pero kung atong ayuhon sa pag-usisa, nagbit-bit o pagtulunan. Aron muhatod sa atong mga kabataan nga to sustong dalan nga matod pa pagalaktan. Usahay magupunin mga bata, mga matipas, ganin ang dagkong tao, unsan ang bata. Pero ang pag-umol, manggod, pag matuto, mga igala, gikan pa manggus bata. Gikan pas bata. Unya, nindo trabaning kabataan, mga igala, kay katong mga bata, nga dadon sa mga ginikanan, nga musimba, madumingo man o masabado, o, mga igsuon, doon ay makatunan. O, dali makuha nila ang igsusulti sa mga kadagkuan diha sa nakadaiya nga mga simbahan dinhi sa ato. O niya og mutambong sa bukalihukan diha sa mga tulunghaan mga igala ang kabataan di saan maglisod ang mga magtutudlo sa pagtudlo. Mauwi na kanindot anak karon. Kaya mga bata gud karon mga igsuon di na manggiulawon. Wala na tong mag pilo-pilo pag suk-suk-suk-suk pa ng kurtina kay naula wala na. Kaniadto hinoon sa among panahon. O pangutan og katulo di pa mutingog galingi-lingi galingi-lingi pag mutubag magdili ay karon mga igala pangutan og kasa tubag kaduha. O nindot gud karon kay mura bag dinagko na ang lihok ba pero mao lagi ni nasay mga makasusubo mga igsuong panghitabo nga di sab na nato makitas dinagko matud paspay mo a total of 1,327 child development workers from across the Bohol Island, Jupark, convened at the Bohol Cultural Center June 23 this year for the annual provincial child development workers congress. Mao gini magkatigum-tigo mga higala. Kay dinaghan congress na. Dinagko sang hisgutan sa mutna. Ha? Male 327 sa nagkalain-lain nga mga lugar across Bohol, sa nagkalain-lain nga dapit dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Ang Provincial Child Development Workers Congress. Bannered under the theme, mao ni ang ilang giwarawara sa ilang panagtagbo mga igala sa usalang kapanultion. Ubo sa tema, mga child development workers haligi ng maagang edukasyon at gabay sa matatag na kinabukasan ng kabataan. Tinagalog mga igsuon. Ang nangimiting mga igala, mga Buholano. Oh, si Buhano ang sinultian. Pag-abot sa tema, national language. Oh, mga child development workers, haligi ng maagang edukasyon at gabay sa matatag na kinabukasan ng kabataan. Unsa man ni sa atong sinultian? Ha? Kining giingon nga nag-umol sa atong mga kabataan alang sa maayong pagtubo o kalambuan mga igala. Gitawag sila og haligi ng maagang edukasyon. Sa ato pa kining mutunghag sayo pagkabuot og kahibalo mga igala gakinahanglan ni pundasyon. Oh, gakinahanglan haligi. Oh. Kang Rizal mga igala kay youth of today are the pillars of tomorrow. Mao ra gasab God. Oh. Mahimo bday po kang haligi og wa kay maayong pundasyon. Oh, nang matatag ng kinabukasan ng kabataan. Pangutana, ngano man nga ligunon mandaan ang kaugmaon sa bata samtang bata pa siya kay paingon sa pagkahamtong? Ah? Sa ato pa, kinining pagmatuto sa bata gakinahanglag ligon. Unsa may naa sa ligon nga pagmatuto mga igala alang sa kalambuan, maayong mga pagtudlo gikan sa mga nagtudlo, sa mga workers. Oh, maayong sulundan. Koy kay maayo ang pagtudlo nya nay maayong sulundan mga igsuon, mawakli ni ana. Ang dili maayong hunahuna sa kabataan. Di nila tagdun ba? Pero mao la gini. Daghan naman og mga kahiusahan karon, mga organisasyon o pundok-pundok mga igala nga nagmatuto sa tao. Pero sukwahi sa atong lauman nga makita, mao naman hinuon ang usahay dugoon nga mga panghitabo. Nga adto nato madungog sa lain usab nga mga lugar. Ang mga bata dinis ato mao na karon nga giasikaso nang daan. Oh, ngano man usahay ra ba kini panghitabo mga igala tu aras gikang laing lugar tu mahitabo, moabot sab sa lain. Usahay makopya ba? Wa ta mangandoy nga musundog ang kabataan pero ato lang ipanghinaot nga di sad sundogon sa uban. Ako sublion, banner under the theme, mga child development workers, haligi ng maagang edukasyon at gabayan sa matatag na kinabuksasan. Sa maning gabayan? Maguna-una kung nata mga higala, kanabitang gamiton sa tao parang mayo ang lakaw. Kung sakit o tiil ang tao mga higala, unsa may gikinanglan, sungkod. Ikaduha, maayong dalan. Magunsa man po na sungkod mga higalang ang agian sang dalan, kabatuan. Ah, di ba? Sa ato pa, ang kung doon ay problema sa pagmatuto sa kabataan, naadyo'y gabayan. Naadyo'y sandigan. Karon kinisungkod, magigala kung ibutang tagpanagingnan o pananglitan sa usa ka tao nga problematic maglakaw, importante man isungkod. Kay muminos man ang dapat sa lapalapa diha sa iyang pagalaktan, kay tuwa may sungkod nga mutuko. Tuwa may gabayan mga igsuon. Pero maulag ini, bisag unsa kanindot sa sungkod, unya dunay problema sa paglakaw, mga igsuon, kakinanglan nagmaayong dalan. Bisag adiway problema sa paglakaw, mga igsuon, kakinanglan maayong dalan. Unsa manin dalan kung ibutang nato nga dili literal, kanang dili nagyud literal, mga pamaagi sa paglihok, nga iyang nakatunan, mauna ang ipasabot niya ning dalan. Mga sulundan ba? Mga pamaagi alang sa maayong paglihok. Kay iniglihok sa tao, mahinumduman. Ingunini ang itudlo sa among kongres-kongres dito, kaniadto. Mauna, mga igsuon, nga importante kung mahinungdanon kaayo nga dunag yung mga gabayan. Dunay mga pamaagi bas pagtudlo ba? Bisag unsa kanindot mulihok ka maayo mulihok sa usa ka workers mga igsuon, pero basig palpak sa mga sistema o mga pamaagi ato sa pangamustahon ni dapita. So kung nindot nga mulihok maayo mo pasabot kugihan mga igala mapailubon labing maayo. Pero ang sistema naman sad nga ipasunod sa maayo mulihok mo manay problema diha. Ha? Mabitaw mga igalag, mga katapok-tapok na ganit ng mga ginikanan, nang ibagulbol na kay ang ubang bata, ha? Dilitanan, ha? Dilitanan. Ang ubang kabataan, mga igsuon, sugoog, alas 8, pakuhag tubig, mutindog, arenas alas 11. O, tulo ka oras, human sa pagsugo, mupay pangita galon, mga igalag, kay magkuhag tubig. Dili mayon ti mailhan. Ha? Hinsugot man in tuod, pero dua ka oras pa mumpod ang milabay dusa mo tindog. Kumustaho nato ang mayong bata nga nakabaton og mayong sulundan og mga pagtudlo. Sugo alas 8, alas 5:02, alas 8:02 tindog na. Oh, mo man ay makita, mo man ay bagulbol karos mga ginikanan. Oh. Pero daghang ginikanan nga nalipay sab sa pikas bahin kay ang ilang mga bata wa mo sagop sa mga makita arong panahon na. Sa ato pa mahog dai nagdepende. Oh. Kay ang pagtudlo mangud sa kabataan mga igsuon, minyo ka man og dili, nasabtan aton tanan nga adto magsugod sa panimalay. Oh. Adto magsugod sa panimalay. Ah. Sa dihang mo dako-dako na may nakatuna ng pagtudlo sa panimalay base sa pagmatuto sa mga ginikanan, dito workers ha. Dito workers, ginikanan na. Pag-abot sa tulunghaan, mga higala, dugangan usas mga magtutudlo, kung nasa'y angay itudlo, maayo ang dagan. Pero naama sa gikunoy mga bata, bisag maayo ang pagtudlo sa ginikanan, maayo ang pagtudlo sa mga magtutudlo, o, dito sa uskilahan o kabalayan, mga ginikanan, musimang yun. Nga naman kuno, tungod mga igsuon kay sa mga hisgot-hisgot, mga higala, programa o dili, kusog ang impluensya sa palibot. Unsay ipasabot ining impluensya? Dunay mga lihok nga adto makit-i sa isig kahigala sa bata. Adto madunggi sa pundok-pundok sa asas palibot. Mga bata karon mga higala, makamauna mo dali nagpundok-pundok. O, makamauna. Lahi kani adto. Ha? Lahi kaniadto sa ignorantihon pa ang mga bata. Mutuo mo sa dili, mga igsuon, no? Kining inyong higalas, luloy tutas. Ha? Nahagbong na nigtunaan o kabaw kay dihing kalit o gabot nga sakyanan, nindot nga sakyanan, to apoy busina sa driver, dugay na ron. Grade 6 pa ko, grade 4 pa kwad to. Hagbong sa tunaag kabaw. Nga naman, tungkol sa pagka-ignorantihon. O, kanya kinira ba pong mga ignorantihon, sama na ako sa una mga igsuon, dali isan mo sunod og tambag. Ha? Di mo argumento ba? Ha? Musunod gila yun. O, pag-ingon sa ginikanan, ha? Labi na sa mga kauban ako sa pangidaron, nga wako kaila, kay tigpaminaw lang nining mauntulumanon. Pag-ingon sa ginikanan, uli mo dali. O, dali mo uli. Pagkaos mo tubig, kay kaniad to, puso artisiano man ang kausan mga igala. Katubit ang bumba-bumba. Itong gitawag o puso. Ito apoy tubod. O, mga igsuon. Napoy uban mo ingon karong panahon na. Huwag pa mag-uwi cellphone sa una. O nga naman din yung cellphone. Makayabag din eh. Makatapulan din eh. Naman lagi daghang gagunit-gunit o cellphone mga igsuon. Isamot o kakugihan. Naidaghan. Naidaghan. Sa ato pa, kung sabton di ay nato mga igsuon, basig dunay sistema. Angayan sublion sa pamaagi kung giunsa pagpadagan. Kay kung maghisgot ag panalangin gikas Dios mga igsuon, maura man panalangin na. Kinsa may kapanalangin sa kabataan at tutuig 1950-45 hantun sa dapit mga 1970. Maura man giapon kanar mga tunggi ampu-ampuan. Oh. Kinsa may gaatiman sa mga kabataan kanhi ay mga doktor man gyapon. Kinsa may ikita sa kabataan sa diyang makaamgo nagpanimuot mangigala kani adto ginikanan raman sab gyapon. Mao man lang sab gyapon karon. So nakita na ang kalainan busa posible mga igsuon matud pasuban sa feedback nga basig usbon ning atong sistema ay giusab man gyud tinuoray. Sa dihang na senador, si Senador Kiko Pangilinan, kay maumay na ngamahan, inimbalaod, lagi nga apil nagtingog ang DSWD. Kay di man sabun maayo mga igala, nga ang mga bata, dili na to ayuhog agak. Dili sab maayo. Kaniad to, kay diha may disiplina, ambot karon. Ha? Naa pa ba'y disiplina? Tingali, og naa, personal na nas ginikanan. Diba? Iya na na sa ginikanan. Oh, mga magtutudlo kay di naman. Oh, kay maglikay man pong magtutudlo mga igalas uskilahan nga basimbag matawag pud ang atensyon unya makitang dako lagi kalainan. Ha? Kaniadto dihay magtutudlo. Kamao mulito, kamao mga tahoran, may moingo good morning. Karon do na po'y mga magtutudlo. Samot ng kamao mo, litok kamao mga tahuran, may pod mo ingong good morning. Pero ang diferensya, ang gisunod sa mataglasi sa magtutudlo. O, di man tawagun ang bata sa una mga igalag, mulupad ang eraser. O, kay labi-labi ng badlong sa magtutudlo mga igala, hurot ng pailob. Nabalda na ang kinatibok ang klase na may uban pong kahit yun. O, may numdum ko sa una. Di lang naku hinganlan mga igsuon. Basta kurason ang alan, tagapanglaw. Maestra na mo o grid to. Duha ka badlong, duulon ka na. Duha ka badlong ha, duulon ka na. Ikatulong badlong, patindugon ka na atubangan sa klase. Disiplina yung bata. Wa man abunuga, kay igura mang ipatindog. Dayon, pagkaugma, ang ginikanan tawgon, manang, manong, misis, oo. Imong anak, ingon ini, unsa imong ikasulte. Kumusta ning inyong imong anak? Buutan ba ni dito sa inyo? Dinhi medyo na may pagkabadlungon. Mauna ang talanaon sa kanhiay. Mga igsuon. Unsa may talanaon karong panahon na? Nalakbitan ka ganina. Kadtong medyo problematic yun. Hala, agwantahon, matutuon. Hala, aduon sa ila. Leksyon-leksyonan, tudloan. Kaniyan to, may maestra mo anha sa mga balay, sa mga ginikanan. Nga tuwa ang kabataan nga tudluan kay kahagbungo na sa klase. Wala man na kaniadto. Oh. Unya ang mga sekretary kaniadto sa edukasyon mga igala kay diha naman ng klase department. Department of Education, wa man magka problema sa kabataan. Ha? Wala magka problema. Na magaling problema tuwa ra hisgutis baryo, tuwa ra hisgutis PTA. Unsay problema? Manang kining imong anak ngano masigkalit man eh. Basig daghagsugo ni inigkabuntag sa inyo. Basig buutan ni pero sige magkaulahe. Ha? Panagsara man ni makaabot og bayang magiliw. Ngano man eh? Oh, mura na ang makita kaniadto. Unya ang di mo pasar kaniadto na hinumdum ko usa ni ini akong maguwang. Di lang nako hinganlan. Oh, usa akong maguwang. Sige kagbong, pero mayong basa. Sige kagbong, mabitaw na apsa nako. Pero mayo basa. Karon ingon man si sekretary ang gara mga igsuon nga ang problema literacy. Maulag eh. Nagkataas ang hanay o matang sa pagtudlo mga igala kay niya na magkatay ning pangidaron o katuigan mga igala ages ba. Niya na magkatay ning katuigan nga gitawag moderno. Tuwa na hinumpoy makapadiskurahes mga modernong gamit. Oh, nagkaproblema na hinoon. Ngano man? Mubasa. Pero wa man kasabot sa gibasa. Oh. Unya og ari putas mga kagamitan sa kabataan rong panahon na mga igon. Kining ato tandi lang ha. Og ari tas gagamitas mga bata karon, pwede daghan nag libro. Oh. Bugat in taon. Pero kaniadto. Ha? Kadtong kaedad nako mga igsuon. Kadtong mihuman og grade 6 ka 1968-1969. Sa ito pa, hinggrid to ito, 1961-1962. 1962. Ay, ang libro, kaniyad ito, mga igala, usahin, enritso sa page 4. Oh. Katulang training and pillar. Na nganong mayo lagi mamasa ang mga tao, mga katigulangan kaniadto. Busa natin ngali ang ay usbon. Muingon lang kong tingali, kay nakita man ang kalainan. Oh. Ang mga abogado karon aritas na kahumag kurso. Ang mga abogado karon panahon na, mayo meaningless. Mayo masad mo meaningless ang kaniadto. Ngano man to? Pero ang mga libro, bastilan, di na mabasa ang ubang pahina. Nangagisi na. Karon daghag libro. Oh. Mga kabatanunan kaniadto elementary man galing, mga igsuon, wa may pundok-pundok. Mag-away tinagsa man. Unya o magsinumbagay na, badlungon po sa kauban sa mga kabataan, mutuo o mandiritso. Karon unsaon pagtuo, nga na may grupo. Oh. Mauni mga igsuon, ang natuki ka ganina. Busa, pasalamat ang mga igala nga kining Male 327 ka child development workers, mga igsuon, basig dunay ni ikatampo. Basig dunay ikatampo ni kaayuhan pangkabataan. Oh. Kay kun mapinanggaon ang ginikanan kaniadto mga igsuon, mapinanggaon man sa gyapon ang ginikanan karon. Kung hinimbahon ang ginikanan kaniadto sa lain-lain nga simbahan, kay daghan matag simbahan dinis Pilipinas, simbahas pagtuo ba? Oh, lain-lain man. Religious sector, mao man lang gihapon karon, ha? Mao lang gihapon karon mga igsuon, mga ginikanan. Apan, ang resulta, wa na magkapareha. Oh, wa na magkapareha. Mao ni ang angay tun-an, ha? Aron nga tan-aon kung asan dapita, ug naay balaod mga igala sa nasyonal, nga maoy makaingon nga hesitant, unsa maning hesitant sa inato? Magduha-duha, magpanagana ang atong mga magtutudlo o ang mga ginikanan, wad unang klasiyas balaod. Kay di man maayo ning mugiya sa usa ka bata nga nagpanagana. Ah, di ba? Parihara na mga igalag, mangita taghaklop, aritas katawanan nga pananglitan. Mangita taghaklop. Oh. Magpanagana ka musod sa kalibunan tua ang haklop. Usahay, di nakakatunong mukuha. Inay dabong sa dahon, dahon dabong ang kuhaon, basig mo'y makuha itong patay na. Nga naman, dihado man ka. Kapanagana man ka. Mauni karon ang kasagarang madungog mga kaigsunan, nga bisan ang mga magtutudlo, magpanagana na. Bisan ang mga ginikanan, magpanagana na. Oh. Mauni nga, niya man kutang magsandig sa paghisgot mga igalas mga panghitabo. Niya ta magsandig sa paghisgot sa mga panghitabo. Dito sa among lugar sa Batuan, na ay suba dito mga igalang, medyo dako-dako yun nga suba. Nga nahimong boundary sa Rizal, Batuan o Mahayag, Katigbian, kanang gitawag Magkapiko River. Di ba di padugay? Amuto, abutan na magtuig. Doon ay mga estudyante ditong nangalumos. Oh, ipangutanan ako ang akong higala dito sa Rosarioha, nakaila ko mga igsoon. Kung sa man itong mga estudyantihan na nanghid to, wala man kuno manong, ha? Wala dito mananghid. Kaniad to mga igsoon, ang bata, magpalupad o tabanog. Kanan tabanog lang bitaw nga, nubo rag hukot, nga mula ba wala sa lube, mananghid sa ginikanan. Anharapas palibot sa balay, tay, o mumanay sinampitan kanhe. O, tay, ma, oh, magpalupad sa migtabanog. Anaragod ay ni tungod, ining ato, mananghed. Uy, karon muanhag mga suba, mga igala, ang uban, dilita na na, muanhag suba, wala may pananghiray. Ngano man eh? Nganong naunsa man eh? Ngano matod pa sa mga feedback, mga igsoon, usahay magpanagana na lang ang mga magtutudlo. Oh, kinsa ko'y magtutudlo, nga dugang agwantag balik-balik, anandiker, elementary, high school o kolehiyo, dugay balik-balik. Nya di rabatan ng estudyante hayahay na iuban diha nga lisod in taon nga nakahuman sa kurso sa pagkamagtutudlo. Magminaldita lang para mga igsuon nga ang iyang propesyon madaot ay wala na. Kay dugay nga agwanta. Ha? Mo agwanta gani ang usa ka nakahuman og kurso mga igsuon. Bisag unsa kurso? Bisag unsa? O niya, galisod in taos pagtungha, ligdong na. Kay di lalim ning magwantag lisod. Unya leksyon pa. Ang katumbas niya na di ka magugi, mahagbong kas klase. So mauni karon ang gitan-aw mga igsoon. Ha? Kay mao magoy daghang istorya. Magpanagana ng mga magtutudlo. Kaniya to lagi. Kay balo pa man ko kinsay ako magtutudlo gikan sa grade 1 hantud sa grade 6. Wa na ko na mawala. Maayo man lagi mutudlo. Maayo man lagi resulta ang kabataan. Wa man lagi binunalay gawas sa kaniadto mga igsoon. Wa may security guard ang mga uskilahan. Ha? Why security guard? Bubintaha karon kay nanay ga bantay-bantay mga igala. Oh. Dapat unta pwera lang sa mga uskilahan, ha, dili tanan, dapat unta kay nanay ga bantay wa nay madisgrasya. Kay na may gabantay. Oh, kani adto mga igsuon nga way gabantay-bantay, wa man lagi madisgrasya. Mahinom do malantay ni og traffic enforcer. Kanang traffic lights bitaw. Nganong nag-traffic sa kalsada, wa nganong wa mudagan ang sakyanan. Ganina ra na wa managan. Na amoy enforcer sir. Pero guay enforcer, hapsay magsininyasay ra mga driver. Ha? Mura magnaanas dughan sa driver nga ikaw mo muna sir, ako mo ana ba? Muni ang makapatingala mga igsoon. Padayon ta sa atong gisgutan. The Congress recognized the vital role of CDWS in shaping the future of Bulano children through early childhood care, development and education. Ini di ang pagmatuto sa mga bata nga sayo mga gimatuto mga igala. Gitagana ni sa kalambuan, sa kaayuhan sa bata, sa umalabot, labi na sa pagtungha. Kaya hindi nimo matutuon, ibutanta, Lunes hantud sa Biyernes, may lagnay duhang adlaw sa dana sudlan. Pero katong mga ligdong nga mga kabataan nga nagsunod sa hisgot sa mga ginikanan, misunod sa mga tudlo, sa mga magtutudlo, mga igsoon, why absent? Why absent? In his keynote message, Governor Aris Aumentado lauded CDWS as essential partner. Unsa man ang essential? Gikinahanglan nga katimbang o kauban o kapares. Essential partners in building a disciplined, responsible, and values-driven generation of Bulanos. Sa ato pa, kini di ang mag-agak og bata mga igala. Usahay masubo ang gaagat. Kay kining magdisiplina mga igala, ang disiplina baya pud usahay sakitan. Oh. Pero usahong agwantahon bisag isakitan kay naa may kaayuhan nga buot huptan alang sa kaugmaon. Buot ay mamatuto ang bata through early childhood care, development and education. Sa ato pa, kining development mga igala kanang matawag nato mga paglambo basis pangidaron ba. Oh, unsaon man nato pagsabot kini development mga igsuon? Pananglitan ang usa ka bata, dili pa adolescents. Kanang usahay may 12 pa ingos 14 adolescents ba? Kanang mupasiaw na usahay nga dagagwapa ini dapita. Ngana ba? Oh. Kinanglang kuyog sa pangidaron sa bata, kuyog pud ang yan iyang nilihukan sama sa mga sinultihan. Oh, di ba? Unya, og ingon manusab ang edukasyon. Buti pasabot, nagsaka. Kaniadto, grade 6, sa humanhuman pa, na grade 7 na. Nagsaka. Nindot na tanawon sa usa ka bata, nga gimatuto. Pero maulagin eh, mga igsuon. Naana may mga magtutudlo, usay may nabi na ko sa kanang makasakay kung sakyanan, kay kadadlaw makusakay sakyanan, way labot sa Badog Domingo. Kay muari ko sa studio. Maghisgot man, sir. Naalagay akong anak, kalisod man ko, sir. Nga naman, sugoog, alas 9, tindog, mag alas 12. Gawin sa mga sa'y gihuptan, cellphone. Uy, mau ba? Oo. Basta daghan og asikasuhon. Sa panahon nga atong atubang karon, matod pang gobernador, no? Gobernador Ares, sa panahon nga atong atubang karon, gikinahanglan nga mapadako nato ang atong mga kabatanunan nga adunay disiplina. Una alagi gyud disiplina. Nya kini ra bang magdisiplina usahay kay mao iya sakitan kaysa gidisiplina. Kay na may mga ginikanan kayong lumo kayong kasing-kasing pero mapugos lang pug disiplina mga igala kay ang bata disiplina huno na gyud. Alang-alang magmoy mo disiplina tong uyuan, igsuon sa amahan. Alang-alang magmoy mo disiplina tong silingan. Alang-alang magmoy mo disiplina ang kapasturan o kaparian. Di ba? So ang ginikanan mismo, moy mo disiplina. Matod pang gobernur, sa panahon nga atong giatubang karon, gikinahanglan nga mapadako nato ang atong mga kabatanunan nga adunay disiplina, pagtahod o responsibilidad ngadto sa ilang pamilya o sa katilingban. Unsa day tahoron? Pamilya o katilingban. Kay ang bata, basta nasusunod sa pamilya, ginikana na o mga igsuon. Pagawa sa katilingban, mga amigo na. Oh, pag-abot na sa katilingban, mutahod na sa pare, mutahod na sa pastor, o nga ay mga janitor, tahuron manang, asa ibutang ng basura manang. Di kay sigig panilhig ang janitor, labay pus basura, luyo sa janitor, ayaw. Muna ipasabot. Naana ba'y mga dalaygon nga buhat ba? Balikon ko, sa panahon nga atong giatubang karon, gikinahanglan nga mapadako nato ang atong mga kabatanunan nga adunay disiplina. Uno, ikaduha, pagtahod. Ikatulo, responsibilidad ngadto sa ilang pamilya o sa katilingban. Kamu nga mga child development workers, o mo'y gipahinumduman ang mga child development workers sa katong Mail 327 nga dunay paigayon nga provincial congress. Kamu nga mga child development workers, mao'y atong kaabag sa maong misyon. Kini din pagpadako og bata mga igala. Ha? Misyon dai ni. But ipasabot misyon, gakinahanglag lihok. Oh, pananglitan, pulis ang misyon, kawatan. Ang manang pulis, huwag di mulihok. Unya, child workers, mulihok, sab. Oh, kay kining misyon, di manang mahimo, di abayan og lihok. Di manang matuman. Oh, aumentado also emphasize that CDWS serve as frontliner of social services for children. Sila mao ang nanguna. Serve us. Also serve us. Nganong namay also? Ginikanan mangoy frontliner sa mga igsoon. Pero, giisip sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, nga kining mga child development workers also serve as us. Sa naay nay also. Sa ato pa, tuay lain nga frontliners, ginikanan. Pero kining mga frontliner, isipon og tahuron ilho nato mga igsuon nga frontliner sa pagmatuto sa kabataan. Konsubleon, aumentado also emphasize that CDWS serves as frontliners of social services for children, helping instill good values, encouraging dreams, and laying the foundation for future services. Tinagsaon ta ni. Pag matuto og mga maayong gawi lihok sa kabataan. Masabtan na nato na. Encouraging dreams. Oh, kita day mo'y mudasig. Gini day mga frontliners nga also serves us. Mauusab ang mudasig kung unsay gidamgo sa usa ka bata. Oh, sama pananglitan. Ang usa ka bata nagdamgo nga mahimong engineer. Bisag unsang klase si engineer, basta engineer. Mao day mudasig sab ning mga frontliners. Sa ato pa, dili diskurahayon, dili bugnaon ang bata dong nangandoy ra ba kang mahimo kang civil engineer dong. Oh, inana na dong oh, tanawaran ning mga building do dong nahimo mga infrastructure, mga kalsada, himo-hinimo ni dong og civil. Ana ba? Yun na sa mapananglitan ng pagdasig. Sunod, laying the foundation for future success. Unsa man ning laying mga igala? Ha? Mao ang maghatag og kasayuran sa iyang gitinguha alang sa umalabot nga kalampusan. Ha? Mo'y mo pasundayag. Mo'y mangitag ehemplo nga dong, nahimo ni gumikan sa pagpaningkamot, pobre ni bata dong, nahimong doktor. Ha? Mo'y mo plastar ba? Mo'y mo tabang? Sa to pa, hilabihan ka mahinungdanon ang papel sa usa ka child development workers. Pero kung ato lang tanaw-tanawon mga igala, di nato usisaw. Kinsa na? Si Maria, si Juana, si Pedra. Unsay katungdanan na sa atong lugar? Child development workers? Adi ay ba? Dili, di ay kung atong asiyakasuhon. Hilabihan di ay kamahinungdanon ang papel ni ini. Mauday nga miingon si Gobernador Ari sa Umitado, kamu ang katimbang. Kinsa may gitimbangan, adaghan, ginikanan, mga magtutudlo. Nga naman, mga igsoon, kinigong pangidaron sa bata, mga igala. Ang dagan, anak, kada adlaw, mahimuot ka, magduwa, mga tawa, o, wa gani sa huna-huna sa bata, mga igala, kaya natural lang ni, wa sa huna-huna sa bata, mga igsoon nga, manapasok ko, manilikos natad, manilig na kung suguos ginikanan. Pero muingon tag naa nagyuna nakaprograma sa una-una sa bata, di po tingali matawag na to, tanang bata. Napoy mga bata nga kaugalingon nilang lihok nga mahimuot ang ginikanan. Pero kung pasagdan, tuwa dito sa gibit-bit nga silpon. Mauma po na usas mga feedback o reklamo sa ubang mga ginikanan. Nga maulagi ka na, maukad to, usay mahisgutan kining silpon. Aumentado also encourage the participant to engage in production. Kanabitong kinimpulong production mga igala. Pwede ni production sa garden. Ha? Pwede ni sa iyang kaugalingong huna-huna. Ha? Na ubang mga bata nga hilig mag-drawing. Oh, ada sigo na. Do, dai, maayo man ka ana. Oh, di ba? Oh, da sigo na. Pag-abot sa ang gitinguha sa bata, mahimong abogado, mahimong politiko, uy, inday, kare, oh, kining klasiyas balaod, dako ni kayuhan si senador, tanpulano ini ang nangamahan, si congressman, si kagawad sa lungsod ang nangamahan. Dasigon ba? Oh, dasigon. Oh. Pero kung sama pananglitan ng usa ka bata, mga igsuon, mga tarungan, oh, asar ba tong akong silpunyaya? Dine na worker sa yaya ras balay. Oh, mangita pug paagi. Ha? Kay kinigong mga bata, mga igsuon na, kining mga kabataan kitantana nangagi man tag bata, musunod man sa tagtambag o ginikanan. Oh, pero mao lagi ni. Mao ni ang nagkaproblema mga igala. Kay gihisgutan kaganina sa Capitol Reports ang may tungod sa pagmatuto nya duna na may mga batang hilabayan kan sa kaisog. Narakbitan manganis Capital Reports kaganin ng takluban. Oh. He emphasized, aumentado, ipasabot nini si Governor, he emphasized that expanding ubi cultivation can provide additional livelihood opportunities for farming. Abisang gani, dahil ning kinibitang panginabuhian sa mga mag-uuma, pwede gamito ni. Pagpasabot-sabot nga to sa mga bata, aron madasig sila. Kinama sa mga bata, mga igsuon nga, gustong makighisgot nga nung nananom tagsaging na ay mga bata ngayon ana. Oh, napoy mga bata nga hilig sa drama. Nasay mga bata, mga igsuon nga hilig og pamuhi og mga isda. Lain-lain man sila hilig. Kanang tanan, basta makita ang kaayuhan, gidasig na sa mga development workers, mga igsuon. Meanwhile, OPSWD head Carmelita Texon opened the events with a welcome message where highlighted the Child Development Workers Program based on Presidential Decree Number 1567. Ang atong dako sa province Social Welfare Development nga si Ma'am Carmelita Texon mga igala, guys got nagdinagko. Doon na yung mga presidential. So mao ni mga igala ang akong giingon nga matutuon yun. O, niya kinirba pong daghang kaliwngawag, piyesta, mga igala, kay usay manubra sa, manubra, makawalag atensyon. Nga naman, programa dere, unsa dito, di man dautan ang programa, unay tinuig nga kalihukan, di yun na. Pero usay, masubraan, magkabilar-bilar sa ning mga bata. Kaya di man imo surrender, di man imo hunong, mga igala, tinanaway kalingawan. O, di man imo hunong. So, mauni mga igsuon nga, gipadako kaganina sa Capital Reports ang pagmatuto sa bata. Kanya base po daring akong gisandigan mga igala ang ginabasa pagmatuto sa mga bata. Ari ta maghisgot, wala naman tayo oras, sapit naman di ay. O, di natingali na to, mahumas, ni humani mga igsuon, ha? Distribution sa tag-10,000 kalibo, ngadto sa city mail, 760 ka benepisyaryo sa Inabanga, gisugdan na sa NHA, ha? Ah, gisugdan, sa ito pa, wapang mahuman. O, gasigi na. Ugma na lang tingali ni, ay, no, sa Lunes, o sa Martes. Kay sa Martes, mga igsuon, takna sa gobernador man sa Lunes. Naaman diha katingog si Gobernador Ares Aumentado, silang attorney Andy Lagunay sa Provincial Legal Office, unya ubansab na ni Ma'am Malo. Pero wa sila'y mapadangat mga igala sa mong adlaw sa tulumanon pagpakabana bulanon, na may usahay, kabisi-bisi sila, nakita'y mutingog. Distribution sa tag-10 mil, ngadto ka sa city mil, 760, dakunin yung kwarta ha. Kumbalikon, distribution. Sa lain pagkasulti, pag-apod-apod. Na, basta ipag-apod-apod, gani, guys, got nag-hatag. Oh, basta apod-apod na. Distribution sa tag-10,000 kalibo. Ah, tag-10,000 kalibo sa tag-10,000. Ngadto sa city mail, sa 760 ka benepisyaryo sa Inabanga, gisugda na sa NHA ihap. Sa Lunes na lang yun eh. O di ba ka sa Martes, mga igsoon. Sumaon ni atong mga ingala. Nga dinis atong tulumanon, paning kamot. Sa Kapitolyo Provincial, mga igala, ubos sa pagpadaga ni Gobernador Ares Aumentado, giabagan sa Tanan Dias Kapitolyo, mga igsuon, no? Nga, mahatagan yun kamog mga kasayuran. Kung unsa na ang ginabuhat, unsa na ang mga kalambuan, kay mao manitinguha ni Gobernador Ares Aumentado, nga masayod kamo sa mga gipanghimo sa atong mga kadaguan Dias Kapitolyo Provincial, pinanguluhan sa atong talahurong Gobernador Ares Aumentado, ang ginabalik-balik nako sa paglitok mga igala, amahan sa pagpangalagad dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. So akong ipanginaot nga sa sunod semana kay ni amanta karon sa adlaw Biyernes, wa man tay Sabado ug Domingo mag uban-uban gihapunta sa lain nga mga hilisgutan. Basta kay por siguro Martes mga igala, akong ipaabot kaninyo kining giingon. Pag-apod-apod o distribution mga igsuon sa mga benepisyaryo dito sa lungsod sa Inabanga sa NHEHAP mga igsuon nga nagdawat og tag-10,000 kapisos mga igsuon. Paabutan na ninyo at tangin na ninyo sa sunod semana. Daghan pataglaing hilisgutan mga igsuon. Oh. Salamat pay mo ha. Ang atong mga tigpanulat sa pay mo mga igsuon, daghan ko gibit-bit karon dire. Oh, nga naman. Ang ako laging gipaabot kaninyo puro na ay mga basihanan. Ha? Puro na ay mga basihanan. Ha? Awarding na ay basihanan. Unsa pa kanang uban, mga anniversary na ay basihanan. Kay dili man ang pangagamanan sa lalawigan sa Bohol sa ngalan sa provincial and information office kun paimo sa province mga igala, magpataka lang og hisgot. Kundili na ay mga basihanan. Gobernador Aumentado, sa sunod na sabding simana, Gobernador Aumentado, balay sa paglaom sa PNP Bohol Laboratory Project, naghatag o paglaom sa mga nanginahanglang pamilya sa Gindulman. Oh, ang balay sa paglaom, tuwa mag-ugbok o balay, mga higala, no? Sabta naman yung pulong ugbok sa mga karaan. Tuwa magtukod ba? Tuwa mag-ugbok dito sa lungsod sa Gindulman. O, kumusta ka mo, taga-lungsod sa Gindulman, ha? Kumusta ka mong tanan diha sa lungsod sa Gindulman, mga kaigsuunan. Gindulman, Bohol. Ato lang pasiunan, gipahigayon ni Gobernador Ares Aumentado o Bohol PNP nga girepresentahan ni Police Lieutenant Colonel Joseph Birondo, hipi sa Police Community Affairs and Development Unit, ang official nga turnover sa duha. Turnover pa? Humana kay turnover naman ang official nga turnover sa duha ka balay sa Gindulman uban kang PC Kent Bell Cesar Parkun hipi sa Gindulman Municipal Police Station Hunyo 22. Ana duha ka balay na gipuy-an na giturnover naman mao lagi ni si Gobernador Ares Aumentado uban sa kapulisan dunay mga kalihukan ala namugoy mga kaigsuonan mga igsuon nga di taon mo duol sa opisina, ibaluiton lang na, tanahon mga igalag, angaya na ba hatagan? Angaya na ba tukuran? na ay mga ingunana nga mga kaigsuonan sab nato, no? So tukuran unya ato ning ikumpleto sa pagdetalye sa sunod semana mga kaigsuonan. Wa naman koy oras pagpadayon ining Montolumanon pagpakabana Bulanon. Dagasalamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan sa provincial government uban sa atong talahorong gobernador, gobernador Aris Aumentado ug mga kaubanan. Sa ngalan sab sa paimo Provincial Information and Media Office uban sab na ining Montolumanon mga igala si Attorney Pilipina Asoy Pilyo ug si Sir Mark Anthony Fernia. Sa ngalan sab sa tagdumala ning CBN DYRD mga kaigsunan diri sa Master Control sa Control kauban ako karong mga higayuna mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tolop og diri sa video si James Bombolero. Sa gihapon ako si Luloy Tutas nga inyong mabati gikan sa Adlaw Lunes hangtod sa Adlaw Biyernes. Hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Maayo may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon ug walay labot ang tagdumala ug mga kawani ning maong istasyon.
3: Sa duha, tulo, pat, lima!
4: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una, strong karun.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Naulian na ka ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka ma?
14: Wa pa.
13: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
15: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
16: Mag-Neozep C Plus Forte na with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
13: Naulian na ka ma?
17: Gahapon pa!
13: Ah, kuya waoy!
16: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
12: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang

Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko. Permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!

0: Drink responsibly. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: DJX 500.
3: Susi sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Strong sa una.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
10: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
11: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
12: Kahit itanong mo sa doktor!
13: Alagang Unilab yan.
14: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, Sasa, Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtake na nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako magtake ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
16: Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
18: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
17: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
18: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
17: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
18: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
17: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
18: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
0: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
19: Medical Center Bohol.
0: Kasaligan mo.
2: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love your environment. A reminder from Tarshir Foundation.
16: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mix.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw sa Binaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang tinalangga na mayor sa siyudad sa Tag Bilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tag Bilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tag Bilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania. Ang itong Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayak, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ito ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at ang makaubanan ato mga city hall employees sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tag Bilaran, labi na sa ito ang mga department heads, office heads. Mayong-mayong adlaw kaninyang tanan og sa ato ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kasanine Terimocha, and Sir Alvin Luis Acuzar, our City Administrator. Again, mayong-mayong adlaw kaninyang tanan. And mayong adlaw usab no sa ato mga nagsikay-sikay diha sila mga tagsa-tagsa kay mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon kanong orasa. Dagan kayong salamat sa iyong pakigunong, pakiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tag Bilaran. And our updates and developments diri sa siyudad sa Tag Bilaran. Dagan-dagan kayong salamat. Ugasaman mo na himutang karong mga orasa, mga higala, mayong adlaw, kaninyong tanan. O siyempre akong pagtimbaya usab sa ato ang 15 ka barangays sa atong siyudad sa Tag Bilaran at mga 15 ka kapitanes nga nakigtan og luminaw nato no sa atong matag adlaw nga programa ug labi na usab sa mga Tag Bilaranans nga naminaw both sa ato ang radio and of course sa ato ang Facebook page. And yes no, and sa atong mga kaigsoonan nato, hello hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang iyong makauban karong adlaw. And yes, no, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimo na itong programa. Si Sir Gilbert Tulop, si Sir Jerry Cahes, si DJ Cyrus Divirus, si Sir Eric Ihok na may nag-insure na madungugta sa kahanginan, no, kundi in naka-broadcast ang ito ang programa through sa station sa DYRD. Ug naka-live food ang ito ang programa sa Facebook page sa DYRD Bohol ang Kasaligan. Ug sa ito ang official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 24, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, mga higala, no, laing adlaw na usab ni ato ang pag-iisgutan na itong programa kabahin sa mga katikaran, programa o servisyo ni atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tag Bilaran. Pag kinahing adon sa mga igala o baniko sa itong programa para makapaambin sa kamadadaiyang mga updates, programs, information sa ito ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tag Bilaran. O gilang binausap sa ito ang news beats nga itong nakuha sa itong atan sa City Government of Tag Bilaran. Yes, kaya ang adlaw sa mga higala. So, tuguti sab ko no before nato ipanghatod ang ato ang malidain.

0: Sub Mayor and Service Firearms nag-issue sa mga pulis sa Dakbayan. Matod ni Mayor Yap, prioridad sa lokal nga pangagamhanan ang kaluwasan sa publiko, ilabi na sa mga eskwelahan, pamilya o komunidad. Busa, importante nga masiguro nga nasunod ang mga protokol sa hustong pagtapig, pagdumala o responsabling paggamit sa mga armas. Dugang pa sa mayor, dili mahimong ikompromiso ang kaluwasan sa mga tagbilaranon o kinahanglan nga ang disiplina o responsibilidad sa pagdumala sa armas magpabiling likod. Ugmao ka to mga higala, ang ato ang news bits nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Huwag ka rin po tuha mga higala, alin ako sa kita, no, sa impormasyon kundiin o paghatod sa mga tagbilaranan sa kundiin, naka-phone touch na mga higala, kaya doon na tayo importante nga giatinan para sa ito ang CSO Creed Academy Batch 2. Yes, no, sa itong mga listeners na to, sa itong programa, sa itong mga CSOs na to, or civil society organizations nga na-accredit o nag-recognize sa ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, calling na punta sa ito ang second batch sa ito ang mga civil society organizations na willing ma-equip o matagaan o knowledge kabahin sa ito nilaiya mga topics na to sa ito ang CSO Creed Academy. Mga igala, amo na ni i-post, no, kabahin sa mga dugang detalye kung kanusa ang sugod sa klase sa to ang second batch na to sa to ang CSO Creed Academy. Kaya nakaproduce na ta og first batch sa to mga civil society organizations ng mga accredited and recognized na to sa to pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. For second batch, amo na ni i-post sa to ang Tagbilaran City People Council or TCPC Facebook page alam sa dugang detalye kabahin sa pagsugod sa klase o ang enrollment. Kaya kini ato ang CSO Creed Academy sa mga civil society organizations accredited and recognized, libre ni siya o wala ni siya ipagambayran. And of course, kini in partnership na to, no, sa ato ang mga Tagbilaran City People's Council and the City Government of Tagbilaran para mas open sa ato ang mga civil society organizations nga matagaan sila, ma-equip sila o mahimong knowledgeable sa ito mariraiyang mga topics na ito ang gihatag sa ito ang mga civil society nga ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. So, sa ito mga civil society organization, see you punpuhon. If you are interested, amurang i-post ang mga dugang detalye sa mga interesado ng mga civil society organizations na accredited o recognized sa ato ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran nga ganahan mo appeal or mo join sa ato ang second batch sa ang CSO Creed Academy. Ug sa lang impormasyon sa mga higala, ang at kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Sa ato mga kaigsunan na ito mga Tagbilaranon nga ni-avail sa ato Tagbilaran Citizen ID Card ni ato ang July 2025 hantod sa May 2026 nga wala pa naka-claim sa lang Tagbilaran Citizen ID Card, please don't forget to claim, no, diha mismo sa ato ang ICT office. But before mo muadto sa ato ang buhatan sa City Hall mga higala sa second floor sa ICT office, please don't forget to visit sa atong Tagbilaran City Government Facebook page. Dito na to makita ang ato ang link mismo sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card Verification website. Kaya kini ato ang link. Before mo muna, i-check sa natuunan, no, para di po sayang sa iyong panahon, sa iyong lakaw, no, o ang oras, ilabi na sa iyong pag-familiti, pag-ana sa ito ang Tagbilaran City Hall para pag-claim. Kaya ana to makita sa ito ang website, sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card Verification, kung naan na ba or ready to claim or pick up ang inyohang Tagbilaran Citizen ID Card. Gaduhan, sa itong mga Tagbilaranon na naminaw sa itong programa, no, kung wala pa ito naka-avail sa itong Tagbilaran Citizen ID Card program, no, pwede na itong magamit po din siya ang link para pag-register ninyo para makakuha ta sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. It's a two-way. Ang purpose na ito sa itong website one is for registration. Kung bago ta nga magpa-register, pwede itong magamit itong link. Ikaduha is pag-verify o pag-check kung aduna na ba ang itong Tagbilaran Citizen ID Card pwede niyong makita dito nga ready to claim na ba ang iyong card or wala pa. And ganito ang Tagbayan Citizen ID card powered by GCash. Sa mga problema ni si Mayor Jane Yap sa iyong first executive order nga gisayna niya when she assumed office at itong July 2022, noong ang unang gisayna ni Mayor Jane is ang pag-digitalize sa itong mga transactions and services sa itong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Here comes sa usa sa mga ato ang programa o inisyatiba ni Mayor Jane Yap ang pag-digitalize ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. O kinisya, libre ni siya o wala ang ipagabayran maski piso. And ang perks and benefits po na ito anin sa Tagbilaran Citizen ID Card, katungkol kay libre ni siya, powered by GCash One, pwede siyang magamit, no? Kung abroad ta, or mo bisita ta, o mo langyaw ta, no? Or mo mulaag ta, no? Outside sa itong country, pwede siyang magamit sa pag-tap o pag-swipe kung natin palitunon, no? Kung visa siya nga ato ang sa coffee shop, natong ato sa abroad, or anything na pwedeng madawat o visa, pwede na ito siyang magamit kay visa card ba ni ang ato ang Tagbayan Citizen ID card. So pwede itong matap nga bayad or swipe nga pagbayad. Ikaduha, is pwede po niya magamit, no, for cashless payment na ito locally, diri na ito or sa itong mga malls or any coffee shops, pwede po siya magamit to igot lang itap or swipe ang atong Tagbayan Citizen ID card. Ikadulo, pwede po rin siya kung ginahadya ta nga natin bills, no, nga magunitan, yan nasa to ang GCash nga app at ang kwenta, tungkol kay connected ba siya automatically, so pwede rin siyang magamit na to sa pag-withdraw, no, sa any ATM Visa machine. Ikaupat, pwede po rin siyang magamit, no, sa hatag og discount, so we will post lang, no, punpuhon sa itong mga partners ng mga establishments ni hatag og discounts na to sa itong Tagbayan Citizen ID card. So just wait for kung sa mga establishments nga ato ang partner na to sa itong Tagbayan Citizen ID card. So pwede siyang magamit, no, sa mga ginagmay ng mga discounts. Huwag na ko na siya tabang po, no, bisang ginagmay lang na mo-purchase sa ilahang sa ilang negosyo na tayo ginagmay nga discounts nga pwede na itong magamit. So just wait lang, no, sa ito ang posting na unsa mga partners na ito sa ito ang Tagbayan Citizen ID card na nihatag o gaya iyong mga discounts sa ilang mga establishments or merchants. So mga ka ito mga higala, no, ang itong update o information kabayan sa itong Tagbilaran Citizen ID card. Okay, punta mga higala, no, sa kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa langadlaw na tawhan karong adlaw, June 24, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Orencio Anyos Romeo Bersano, Juan Canda Jr. and Pablo Castillo Jr. and Jeanette Salihon. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Senanch Pinacio Ugat. Taga-barangay Tip-Tip, happy birthday nila ni Juanita Aliego, Juanita Fabre, and Fermina Tagampang. Taga Barangay Manga, happy birthday to Irma Follier. Taga Barangay, happy birthday ni Corpsa Sarmiento. Ay, ano to, happy birthday ni Juan Zamora. Taga Barangay Buoy, greetings going out to Corazon Alejandria, Firma Bagaw, Orencio Navarro, and Hilario Villa Jr. Taga Barangay Cugon, greetings going out to Elena Penales, Jinwell Juan Loseniara, and Zeneth Biloy. Taga Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Marcelino Lumayag Jr. Taga Barangay Poblacion 3, happy birthday ni Jonathan Fernis, Juan Corambo, and Jonathan Riquelme. Happy birthday ni Iman. From Barangay Mansa, greetings going out to Juan Albuladora, Julita Galve, and Corazon Botos. Taga Barangay Dampas, greetings going out to Natividad Sayod, Juan Sagirel, and Corazon Igagamaw. Happy, happy birthday sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung sa itong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog-usap sa lang adlaw na tawhan karong adlawa, happy, happy birthday nila ni Carl Jean Sierra Ligaste, Bautista Bangis Maghinay, Marigosa Anyos Chani Trelias, Jenny Caitong Galanida, Daryl Huwes Sivano Gika, Metoshalo Radin Efe, John Daryl Biloy Jones, or Jones Herasta, and Juan Colambao. Happy, happy birthday kaninyong kanan. Greetings from Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayak, 16th Sangguni ang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City wishing you all a bountiful and wonderful day kay ninyong tanan. Usa pa ko nga suking tigpaminaw na nagsaulog usab sa adlong natawhan karong adlaw nga wala nato na mention sa akong programa. Happy happy birthday kay ninyong tanan. And yes, ato mga nato sa atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments na sa diri sa siyudad sa Tagbilaran. Daghan-daghan kayong salamat kaninyong tanan. Kung mag-uban-uban na usap kita mga higana, ugmang adlaw sa sasamang takna, niya itong istasyon na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano Buengon na kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran, serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Wilson Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, First 16 Sangguni ang Panlungsod City Councilors, atong Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Catherine Torimocha, and our City Administrator, Sir Aldi Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Inyong gabati ang tunumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutang sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Downy Rock, The Rob Bango-Bango, New Downy, Even Better Na.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugatlor kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras alas 12:09.
1: Hatod sa maintinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan ug maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
3: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok.
0: Higala, kumusta? Maayong udto. Ano sa bang labinghan ay sa mga nagbagang balita sa Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Ning adlaw nga Biyernes 26 sa Hunyo 2026, uban sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop o Bumbulero. Kini si Alen Doidora maghatod sa mga uluhan sa tong mga balita. Mga uluhan sa tong mga balita, desidido si Board Member Nathaniel Binlod nga imbestigahan ang controversial nga lateral canal sa lungsod sa Mabini, human nag-viral sa social media nga giingong substandard ang pagkagama sa maong infrastruktura. Sa laing abahin, Engineer Jan Paul Gascon sa DPWH 1 miingon nga pwede na maagian og mga sakinan sunod simana ang nahugno nga approach sa Bato Bridge sa lungsod sa Maribohok. Samtang balita usab sa kauluhan, desidido ang Department of Interior and Local Government, DILG, nga permanenteng ipaban ang Gorebox nga gitudlong violenting video game para sa mga kabataan. May kabat na sa gawas, may kabat na sa 188 ang patay sa duha ka sa gunsong linog sa nasod Venezuela, samtang kapin 1,500 ang samdan. Mao ko mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyo babati sa tumpagbalik.

0: Alas 12:13 og garon sa detalyes atong mga balita, desidido si Board Member Nathaniel Binlod nga ipahigayon ang investigasyon sa nag-viral sa social media sa gialegar nga substandard nga pagkahimo sa usa ka lateral canal dito sa lungsod sa Mabini. Gumikan kay dalirang nangagupok ni pagkagahapon adlaw sa diyang nipahigayon og inspeksyon si Binlod og iyang gi-kumpirma na dunay mga nadaot nang bahin sa maong kanal bisan pa man og wa pa kini hingpit magamit. Ang maong kanal kabahin sa kapin 883 or 833 million pesos nga mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project. Sa baguhay lang nga giturnover ni Presidente Bongbong Marcos niyatong adlaw nga Lunes, na sero usab ni Binlod nga ang pagtrabaho sa lateral canal ubos sa implementasyon sa National Irrigation Administration kunia gisugdan niyatong 2011 hangtod sa 2018. Itakda nga magpatawag og imbestigasyon si Binlod aron masayran kung unsay mga hinungdan sa dali nga pagkadaot sa proyekto. Hinoon ang NIA 7 nagsugod na sa pag-repair sa mga nadaot nga portion sa maong irrigation canal.
1: Kari aning maong project, matod nila nga nagsugod yun eh 2012 unya natapos ni siya mga 2018. Unya okay. Katong ato ang dam na groundbreaking to sa 2017. Subot ipasabot, wala pa masugdi ang dam, pero sugod na ang kanal. Kaya mao magyun na ilahang mamang kuno na ipamaagi o nahon magyut ang kanal o gama before sa dam.
0: So
1: siguro, matod pa ni Engineer Angway na ay mga explanation nila ni Brang Itinering explanation ba nga tumutuno sa kadugayon na kaya just imagine na 2026 na takaroon o kaya nahimo ang lateral kanal 2012 to 2018. So kung imong balansiyon naanda sa 14 years na or 8 to 14 years na ang nakalabay. So mao na atong pangutana karon sa atong investigation po sa saguni asawa na sa saguni ang panlalawigan nga pila day lifespan aning maong lateral canal.
0: Pamahayag ni Board Member Nathaniel Binlod. Alas 12:16 sa laing bahin gitinguha sa Department of Public Works and Highways kon DPWH First District Engineering Office na maagian na og mga sakinan sa sunod semana ang nahugno nga porsyon sa approach sa Bato Bridge sa Barangay Kabawan, lungsod sa Maribohok. Gibutyag ni Engineer John Paul Gascon sa pagiginabi sa DYRD Balita gaganiha nga gipaspasan karon ang trabaho aron nga maagian ang maong nahugno nga porsyon sa approach sa mga estudyante o mga trabahante labi na nga nagsugod na usab ang klase. Ani ang tipik sa pamahayag ni Engineer John Paul Gascon.
2: Saturated ang lupa, nagkaroon ng movement, nagkaroon ng settlement ang embankment.
0: Mm-hmm. Tungod kay
2: pero ano, rest assured is nagawa na kami ng countermeasure, magbutang kami ng mga sheet piles sa side para ma-confine ang area.
0: Okay. So sheet piles ang immediate solution diha, lipita.
2: Oh, para ma-confine kasi during that time, yung weight ng approach is masyadong malaki, so na-push downward yung embankment and walang support from the side. Short of fund of project. So ngayon may corrective measures kami ginagawa na gastos na ng contractor.
0: Okay. Pamahayag ni DPWH First District Engineer John Paul Gascon. Alas 12:18, usapatay 13 ka mga turistang samdan sa nahitabo nga aksidente tali sa usa ka Southern Star bus og usa ka tourist van dito sa lungsod sa Alicia kagahapon. Sa dugang detalye og update lagi ni the shooter Ray Tutas.
3: Patay ang usa ka driver og motorsiklo samtang 13 ka pasahero ang naangol human sa aksidente nga nalambigit ang usa ka bus Torres Duman og motorsiklo sa lungsod sa Alicia pasado alas 8 sa buntag kagahapon adlaw. Ang namatay na ilhan nga si Alberto Moring hangtong edad og lumulupyo sa barangay Bulawan lungsod sa Mabini. Base sa initial investigation ni Police Staff Sergeant Jonas Ray Bersano, nagpadong sa lungsod sa Alicia ang Southern Star bus nga gimaneho ni Luis Andoy Nakilya, 53 anyos taga Kalape. Sa dihang kalit kining nabanggaan sa usa ka tourist van nga gimaneho ni Lipetin, 38 anyos taga Luon, pagabot sa usa ka intersection nga dalan.
4: Tungod sa maong kolisyon or sa maong kolisyon, nakabig kini padulong sa opposite direction niya nga dito ang motor
5: nakapark.
4: Driver sa motor naglingkod na nakapark dito.
5: Oo. Oh.
4: Naigo sad sa maong kirit pa. Pasi sa bangsa itong mga CCTV po kinyan.
5: Mm.
4: Nakasood na ni sa intersection ang maong sirif bus. Usa na dasmagan ang right side sa maong sirif bus sa maong tourist van sir.
3: Tungod sa kusog ng pagbangga, natabog sa pikas linya sa karsada ang bus og dito nini nabanggaan si Moring nga naglingkod sa motorsiklo nga nakaparking daplin sa kalsada. Gideklarar nga dino the spot ang biktima tungod sa grabe mga samad nga iyang naangkon. Nangulusab ang duha ka pasahero sa bus ug unsa ka pasahero sa tourist van nga pulos mga turista. Nasamdan usab ang driver sa van ug gidala sila sa ospital alang sa tambal ug pagatiman. Nagpaday ng investigasyon aron matino ang tinuod ni hinungdan sa maong trahedya. Gigan sa PNP kini sa Raytutas ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: D-Y-R-D. Sa laing abayin sa itong mga balita, gikan sa Tambalanan na Galyares Hospital, alerto Jun Gutierrez. Uy, Jun.
6: Pag-dagan sa Galyares Medical Center ang usaka driver sa usaka tusiklo na nakainom humakini nakabangga uga usaka silage nga simento dito sa lungsod sa Gidunman. Ang driver gipaila nga si Sergio Bosano, 45 anyos nagapuyo sa may barangay Mayuga sa lungsod sa Gidunman. Sa tuwa na sayran, gagahapon sa mala 5 sayo nga kapunon nga kinay si Sergio kuyog gikan kinay siya sihang mga barkada kay nagatagay-tagay. Apan wala nga dama kay may lakaw kini kay kwaon ang ihang sakop sa iyang pamilya. Lulan si Gida ang motosiklo pag ambut kyo dapit sa may boundary nga bahin sa may barangay Kasagay Mayuga. Wa lang siya makabantay kini nga driver nga hintipas kini tungod kay na out of control ang iyang gidang motosiklo ug dito kini mibangga sa usa ka signage nga semento ug sa tuwang mapaginabi sa sakop sa medic sa MD Alarimo sa lungsod sa Gidulman nga si Pinaso Car.
7: Padto si ulit ay
8: ang kuan sa iyang kauban ni Diray ingo magsundo kuno mga bata.
7: Ang iyang gibanggaan kung nabanggaan ni signage.
8: Oh, sa ay signage nga kay kuan bitaw ko nang siminto bitaw nga so tanang way nakasuot welcome to Biabas, so welcome to Ayuga.
7: Plan ba diba? Da plan ba na?
8: Oh, next plan sir. Yan nakainom po.
7: Lagi ka na nag-inom, pwede mo kuha sa iyang ilang aso na, iyang anak, apo, o saan mo ito?
8: Nag-inom, rin ka doon yung kauban mo. Yak pa kuno kayo magkuha sa mga sakop. Sakop na may dingin.
7: Yung tipas, no? Okay. Dapre, manang welcome, no?
8: Oo.
6: Parang buntag, ito ang agisuse. Kani si Sergio Bosano, nakaangko ka ni grabing angol. Di asa yung ubo na usap sa kalawasan. Og panay sa Pinesia, gatiman sa tuwang mga doktor. Gika lang din sa tangan sa Galeris Medical Center kasi dito, Jungo Cheris, ang print mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Alas 5.23, Atangi. Planong ipa-ban permanente sa DILG ang online game o video game nga Gorebox nga gitudlong bayolente nga duwa para sa mga kabataan. Dugang detalye sa tumpagpalik.

0: Alas 12.25, Gorbox nga gitudlong violenting video game gustong permanenteng ipaban sa DILG. Dugang detalye sa GMA News.
1: Nice ang DILG na permanenteng maban sa bansa ang anilay violenting larong Gorbox. Pero ayon sa cybersecurity expert, hamon dito ang jurisdiction dahil wala sa bansa ang mga developer nito at hindi pa rin dapat ituon ang imbestigasyon sa school shooting sa paggamit lang ng video game. May report si Von Aquino.
2: Kasunod ng kauna-unahang mass shooting sa eskwelahan sa Pilipinas, itinutulak ni Interior Secretary John Vicremulia na permanenteng iba ng sinasabing violenteng laro na Gorbox.
3: I believe that it desensitizes young people into the elements of death, elements of violence, and elements of murder. I believe that the Philippine, that the government, that the Congress also should study the matter kung paano mapigilan to.
2: Isa ang larong ito sa mga tinitignan ng PNP na naka-impluensya sa isa sa dalawang menor de edad na shooter sa paaralan sa Tacloban. Pero ayon sa isang child psychologist, wala pang pag-aaral na nagsasabing nagdudulot ang mismong laro ng violent behavior. Bagamat may epekto raw sa mga bata ang mga violent game.
4: There is no recognized psychological concept disorder dito sa laro na Gorbox. We tend to say ito ang dahilan, di ba? Pero dapat bago natin sabihin itong dahilan, dapat may scientifically tayo na research. Playing violent games online can significantly impact ang behavior ng bata at mental health nila. Ang mga major risk na dyan is nade-desensitize sila sa violence, kaya ang pagsasaksak, ang babaril,
2: ayon naman sa isang cybersecurity expert, magiging hamon ang pagban nito sa bansa.
5: Yung jurisdictional question, no? Kasi dahil wala ho dito yung mga developers na yan, even yung mga platforms ho na pinagda-downloadan ng games. Ang problema ho dyan, oh, it's an offline game eh.
0: Sa balita sa gawas, 188 na ang patay sa gunsong linog sa Venezuela. Dugan Italia sa GMA News.

0: 188 ang huling bilang ng nasawi sa magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Ayon sa isang opisyal ng Venezuela, mahigit 1,500 ang dinala sa ospital pagkatapos ng dalawang lindol. 250 gusali ang gumuho o napinsala kung saan 200 tao ang natrap. Patuloy pa ang rescue operations doon. Nagpaabot naman ang pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos para sa mga naapektuhan ng lindol sa Venezuela. Nakikisaan niya ang Pilipinas sa kanila at umaasa sa kaligtasan at pagbangon ng mga komunidad na nilindol. Patuloy naman ang pagmonitor ng Department of Foreign Affairs sa sitwasyon doon. Wala raw silang natatanggap na ulat kung may Pilipinong naapektuhan. Batay sa datos ng DFA, 74 ang Pilipinong naninirahan sa Venezuela.
1: Magkutong naglangkob sa itong mga balita, karong adlaw nga Biyernes, mga balita sa Alturas Group, balita sa Udtong Tutok, sa ngalan sa Kinitibuk ang Puwersa sa DYRD, sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, uban ni Boom Bolero, kini si Allen Doidora, ang friend mo forever.
2: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa Udtong Tutok, at ang iugbang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Usa, duha, tulo, pat lima!
1: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
2: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
6: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kinsay ngalan na to, sir?
1: Paul Mercado diyan ni sir.
0: Motanan lang ko. Kinang gatumar ka og DTX500?
1: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500. Niinom ko sa buntag kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX500 na ginakaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
2: DTX500. Mabali sa mga butika.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
11: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexino Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
13: Rexino Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
13: Rexino Forte!
12: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
13: Rexino Forte!
12: Mas paspas banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
15: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Tokyo.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
3: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gikan kanamo sa DYRD.
7: DYRD.
6: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: CIDG sa pamilya ng biktima ang resulta ng kanilang investigasyon. Tiwala si Remulla sa hawak nilang ebidensya laban sa 11 individual. Giit nito, naaabot sa 600 pahina ng testimonya ang kanilang hawak mula sa dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na nagsasabing nalagay sa extreme weather at extreme conditions sa Baterbonia at Adili. At sa 11 pinakakasuhan, sabi ni Remulla, wala ni isa sa mga ito ang pumigil sa pinapagawa sa 2 biktima na naging mitsa ng kanilang buhay. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
2: Kaugnay niyan, iginagalang ng Ateneo de Manila University ang rekomendasyon ng PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng mga estudyanteng sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay University Spokesperson Father R.B. Hison S.J., nirerespeto ng Ateneo ang isinagawang investigasyon ng CIDG habang kinikilala rin nila ang iba pang nagpapatuloy na investigasyon. Patuloy umano makikipagtulungan ng universidad sa mga otoridad at tiniyak na nananatili ang institusyon na nakatuon sa accountability, student welfare at pagpapatibay ng mga reforma para matiyak ang kaligtasan ng komunidad at maiwasang maulit ang kaparehong trahedya. Sa ibang balita, inaasahang mapabibilis pa ang serbisyong medikal ng pamahalaan sa mga Pilipinong may chronic kidney disease. Ito ay sa oras na matapos na ang bagong gusali ng National Kidney Transplant Institute o NKTI. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaking tulong ito lalo na dumarami ang mga Pilipino na may CKD.

0: Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita.
1: Dalawang beses sa isang linggo nagpapadialis si Sibelia dahil sa sakit sa bato. Aminado siya na bukod sa hamon ang pagpapagamot, hamon din ang pagpunta sa dialysis center. Dagdag pa riyan ang oras na gugugulin niya sa paghihintay dahil sa limitadong bilang ng dialysis machine sa National Kidney Transplant Institute o NKTI.
2: 2 a.m. gumigising na kami kasi 3:30 andyan na yung taxi na binubok ng anak ko para maghat sa amin dito. And then, kailangan kasi mga 4 a.m. andito na kami for registration. Tapos masasalan kami mga 6 a.m. na.
1: Yan ang tutugunan na ng pamahalaan sa pamamagitan ng itinatayong NKTI Legacy Building. Personal na ininspeksyon kanina ng Pangulo ang gusali. Sabi niya, mahalaga ito lalo't tumataas ang bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng chronic kidney disease.
3: Ito kasi ay malaking pangangailangan sa ating populasyon dahil over 11% ang kanilang statistic, over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan patibayin natin at palawakin natin ang ating serbisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
1: Inaasahang magkakaroon ng 13 palapag ang naturang gusali, kung saan ilalagay ang nasa 200 hemodialysis machine. Nagkakahalaga ng 2.8 billion pesos ang proyekto na sinasabing matatapos sa Disyembre ng susunod na taon at makakapagsimula ng operasyon sa unang quarter ng 2028.
3: Kaya pinabibilisan natin, imbis na ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo, kaya't hindi pwedeng madaliin. Kaya ang ginawa natin, pinalitan natin ang sistema, buo ka agad ang pondo para habang ginagawa rito sa mga lower floor, hindi pa tapos ang finishing, ay sinimula na yung mga upper floor.
1: Malaking bagay ito para sa mga gaya ni Belia dahil mas mababawasan na anya ang oras ng kanilang paghihintay.
2: Mas gusto ng mga anak ko, dito na ako kasi nga, accessible. In case ano man ang mangyari sa akin, andyan ang mga doktor, andyan ang mismo hospital. Sa mga klinik-klinik, dadali ka rin sa ospital, ilalabas ka rin. Kaya mas gusto nila dito.
1: Pero sabi ng Pangulo, hindi lang ang mga pasilidad ang dapat palawakin, kundi pati ang kaalaman ng publiko para maiwasan ang ganitong uri ng sakit. Lalo't ayon sa Health Department, ito ang pang-apat na sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Binigyang diin pa ng Presidente ang mas pinalawig na tulong medikal para sa mga may CKD dahil na rin sa expanded C-benefit package mula sa PhilHealth.
3: Itinaas na ng PhilHealth ang saklaw na hemodialysis package mula sa 90 hanggang sa 156 na session. Itinaas na rin ng PhilHealth ang benefit package mula sa dating 4,350 bawat session. Tumaas na rin ang rate ng Z benefit package para sa peritoneal dialysis na kasalukuyan nang aabot mula sa 389,640 pesos hanggang sa 500,140 kada taon para sa mga adults, at mula sa 510,000 hanggang 1.2 million naman para sa mga batang pasyente.
1: Sa ngayon, nasa 904 na dialysis centers ang accredited sa Pilipinas na handang tumugon sa mga may sakit sa bato. Kenneth Pasyente para sa bayan.
4: Samantala, inaasahang mas bibilis pa ang pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran para sa ating mga kababayan sa South Cotabato. Ito ay dahil dinala na rin doon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program. Mga barangay na benepisyaryo, lubos ang pasasalamat. Si Chris Verhinayon, ang PIA Sub-Sergeant sa sentro ng balita.
5: Muling ipinakita ng pamahalaan ang malasakit nito sa lahat ng mga Pilipino. Patunay dyan ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center sa lungsod ng Coronadal. Sa naturang aktibidad, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-turnover ng Social Civic Projects Fund Financial Assistance na nagkakahalaga ng 40 million pesos para sa South Cotabato at 96 million pesos para sa Cotabato Province na personal na tinanggap ni na South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo at Cotabato Province Vice Governor Rochella Talino Taray.
6: Tinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag ito, unang panahon pa lang ito, kapag maganda ang takbo at na maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayong matutulungan.
5: Bawat barangay sa dalawang probinsya ay tatanggap ng tig 200,000 pesos mula sa nasabing pondo. Kalahati nito ay ilalaan sa Presidential Scholarship Program para sa 5 piling scholar sa bawat barangay, habang ang natitirang kalahati naman ay gagamitin sa iba pang socio-civic projects na makatutulong sa komunidad.
7: So yung pagdating ho ni Pangulo, napakalaking bagay ho sa amin na tulong, lalo-lalo nag-i-allocate namin po yan sa 5 scholar na karapat-dapat para sa aming barangay. Kasi yung barangay niya, so ang mga tao doon is 95% farmer. Pangalawa, yung hinati namin yung pondo sa dalawa, yung kalahating pondo, ang gi-allocate namin po ay para sa solar street light na amin ding ibigay sa mga sitios at sa purok ng barangay Miyato. Yun lang po, marami pong salamat sa tulong na ibinigay po na ating mahal na Pangulo.
5: Sa pamamagitan ng programang ito, muling pinagtibay ng pamahalaan ang layunin nitong maipadama ang malasakit at suporta sa bawat Pilipino, saan mang panig ng bansa. Mula rito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Chris Verhinayo ng Philippine Information Agency, SOCSergen.
8: Sa Mindanao pa rin, natuldukan na ang problema sa patubig sa higit 1,000 hektarya ng sakahan sa Sultan Kudarat. Ito ay matapos makumpleto ang rehabilitasyon sa nasirang dam doon na may kasama na ring dekalidad na irrigation system. Silipin yan sa sentro ng balita ni Sofia Turnos ng PIA SOCSergen.
9: Inaasahang uunlad pa ang pamumuhay at kabuhayan ng 355 magsasaka at kanilang mga pamilya sa Sultan Kudarat. Ito ay sa pagbubukas ng ni-rehabilitate na Antong Dam na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang 1 bilyong pisong proyekto ng National Irrigation Administration o NIA ang nagpanumbalik sa patubig ng higit 1,500 hektarya ng sakahan na matagal nang nawala ng maasahang supply ng tubig matapos masira ang dam ng mga pagbaha at bagyo noong 2021 at 2022.
10: Makatulong sa amin ng mga farmers sa papamagitan ng patubig at magkaroon kami ng maraming harvest at para makabigay rin at makasustain sa ating mga bigas, sa ating mga farmers at lahat na ito ay pasasalamat namin kay DGM.
9: Kabilang sa proyekto ang diversion dam, protection dikes, mga kanal at access roads upang mapabilis at maging maayos ang daloy ng tubig papunta sa mga sakahan.
11: Pagdating po sa water management, kung sumobra ang kumulang tubig, we can control it here. At pangatlo, it is investing in the future because we want our province to be resistant and resilient sa climate change.
10: Inaasahang hindi lamang probinsya ng Sultan Kudarat ang makikinabang sa Antong Dam, kundi ang buong rehiyon ng SOCSergen. Mula rito sa probinsya ng Sultan Kudarat, para sa Integrated State Media, Sofia Zabato Fernos ng Philippine Information Agency, SOCSergen.
0: Muling tiniyak ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy ang puspusang hakbang ng pamahalaan kontra baha. Ito ay sa harap ng nakikitang positibong epekto ng ilang flood mitigation project ng pamahalaan, tulad na lamang sa G. Araneta Avenue na madalas bahain. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita.
1: Mula sa ganitong lagay ng drainage nito lamang Mayo, ito na ang bagong ayos na G. Araneta Drainage System sa Barangay Tatalon sa Quezon City na inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batid ng Pangulo ang malubhang pagbaha sa lugar kaya ito anya ang tinutukan ng pamahalaan.
12: Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, noong nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo na goma na bago na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyo mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao, yung malalaki na tubo na linagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito.
1: Nakipag-usap din ang Pangulo sa ilang residente at ikinatuwa niya na kahit paano ay bumuti naman ang lagay ng kanilang lugar tuwing may sama ng panahon. Kwento kasi anya ng ilan sa nakausap niya na matinding pinsala sa mga kagamitan ang iniiwan ng baha sa lugar at ang ilan ay apektado rin ang hanap buhay.
12: Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar.
1: Kaya tila nabunutan ng tinik ang mga residente sa lugar gaya ni Ofelia. Kwento niya may mga pagkakataon kasi nalampas tao ang taas ng baha sa kanilang lugar. Pero mas maayos na ngayon dahil sa pagkukumpuni ng drainage.
13: Ngayon, parang ito ngayon nga ginagawa yung karsada para yung hindi na masyado, baba lang sa amin sa baba. Mawawala agad. Pero itong pasada, ginawaan nila ng project, pag umuulan, wala na agad tubig. Kaya ang laki ng pasalamat po namin na ang lugar po namin inaayos.
1: Sabi naman ng Pangulo na dapat tugunan ang problema sa basura na sanhin ang baha na iparating na raw ito sa QCLGU. Sa laki kasi anya ng problema sa basura, dapat magkaroon ng sistema sa pagkolekta nito. Tiniyak naman ng Pangulo na simula pa lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan ukol sa pagtugon sa baha.
12: At ito ay dito pa lang ito, sa one half pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha dito sa G. Araneta Avenue dito sa Tatalon.
1: Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
0: Tutulong na rin ang mga benepisyaryo ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment sa paglilinis sa mga daluyan ng tubig at iba pang hakbang kontrabaha sa buong Metro Manila. Sa pulong kahapon ni Labor Secretary Francis Tolentino at MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, itinakda sa July 17 ang pagsisimula ng pagtulong ng TUPAD beneficiaries sa clean-up activities. Nasa 10,000 TUPAD slots umano ang bubuksan ng DOLE kung saan may 500 benepisyaryo ang ide-deploy bago pa man ang opisyal na paglulunsad ng proyekto. Ayon sa DOLE, patunay ito sa pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagbigay ng trabaho sa mga nangangailangang Pilipino kasabay ng pagprotekta sa mga komunidad.
8: Sa ibang balita, positibo ang Malacanang na makatutulong ang pinabilis na infrastructure spending para mapalago ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang bahagi ng 2026. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, bumagal ang infrastructure spending dahil pinag-aralan munang mabuti ng gobyerno ang mga proyektong paglalaanan ng proyekto o ng mga budget. Ito ay upang matiyak na nagagamit sa tama ang pondo ng bayan. Ipinaliwanag din ng opisyal na nakaaapekto din sa ekonomiya ng bansa ang krisis sa Middle East at maging ang ingay sa politika.
14: Pero ang sabi naman po ni DBM Secretary Kim De Leon, kailangan na po talagang gumastos ng gobyerno. Nakita din po kasi ang pag-iingat naman ng sobra ng DBM sa nakaraang taon dahil nga dito sa mga maanumalyang flood control projects. So hindi agad gumastos ang gobyerno. Pinag-aralan mabuti at hindi basta-basta inilabas ang pondo. Isa po ito sa naging dahilan kung bakit medyo umina po ang growth ng ekonomiya ng bansa.
4: Alamin na natin ang update sa 7th bagyo sa bansa ngayong taon na Bagyong Gardo, gayon din ang epekto ng habagat. Alamin yan kay Pag-asa Weather Specialist Benison S. Tareha.
15: Magandang hapon, Tracy, ganyan din sa ating mga tagsumaybay. Meron tayong update regarding kay Pagyong Gardo. Kalalabas lamang po ito ng ating Philippine Area of Responsibility kanina alas 9:30 ng umaga. Muli itong namataan at 1,310 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Nagkaroon hangin na 95 kilometers per hour at mabilis na kumikilos palayo ng ating kalupaan patungo sa dagat sa timog ng Japan. Wala pa rin direktang epekto ng aasahan ang Pagyong Gardo maging si Bagyong Francisco na lumabas na rin ang ating far kahapon. At inaasahan po natin na mag-improve ang weather conditions sa maraming lugar throughout this weekend. Wala tayong aasahan panibagong pagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na dalawang araw. Samantala naman para sa magiging lagay ng panahon, pinakamataas pa rin ang chance ng ulan dahil sa southwest monsoon ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro sa susunod na 24 oras. Minsan malalakas pa rin ang mga pag-ulan doon. Asahan po yung mga pag-ulimlim at mga pag-ulan na magdudulot sa pagbaha at pag-ulimlim ng lupa. Kaya lagi tumutok sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, may chance pa rin ang pagkulimlim, lalo na ngayong hapon hanggang gabi at may chance pa rin po ng mga pagkulan at mga thunderstorms. Habang sa Visayas, ang Mindanao, pinakamataas ang chance ngayong hapon dito sa Eastern Visayas, Caraga Region at Davao Region at may chance pa rin ng mga isolated lamang na ulan over other areas of Mindanao. Kaya mag-aura pa yung lalabas ng bahay. Narito naman ang lagay ng ating mga dati. Mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako muli si Benison at Sarina. Magandang hapon.
4: Okay, maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. At yan ang update sa mga oras na ito muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang may info.
8: Samantala, mas magiging mabilis at maginhawa na ang biyahe sa Occidental at Oriental Mindoro, partikular na sa sikat na destinasyon na Puerto Galera. Ito ay dahil matapos ang tatlong taong na pagkakatenga, pwede nang dumaan ngayon ang light vehicles sa Udalo Bridge, dyan sa may Abra de Ilog. Si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena sa sentro ng balita.
16: Hindi na kailangang gumamit ng dubido balsa ng mga taga-barangay Udalo dito sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro para lang makatawid sa ilog. Matapos kasi ang ilang taon nilang paghihintay, maaari na nilang daanan ng Udalo Bridge na magkoconnecta sa Puerto Galera, Oriental Mindoro.
17: Malaki pong kasiyahan sa amin, unang-una po dito sa barangay Udalo. Dahil marami po kaming naranasan nung wala pa po ang tulay, nandyan po kami natawid na lubid po ang ginagamit para lang po makatawid sa kabila.
16: Sa isinagawang inspeksyon, inihayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na 94% ang tapos ang 115 meters at may dalawang lanes na Udalo Bridge. Gayunman, hindi pa rin papayagan na dumaan sa tulay ang mga truck hanggat hindi natatapos ang curing period. Giit ni Secretary Dizon, pursigido ang pamahalaan na pabilisin at tapusin ang mga proyektong pang-imprastruktura arin sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Sabi nga ni Pangulo, kailangan yung mga nakatinggang project na ganito ay kailangan matapos natin. At matapos natin ang mabilis.
16: Isa nga sa mga target na tapusin sa susunod na taon, ang Abra de Ilog Puerto Galera section ng Mindoro Circumferential Road.
18: By middle of next year, konkreto na yung buo. Kasama ang Sigman, kasama ang mga pumunta ang Puerto Galera.
19: G-B-Y-R-B
20: Balita! Balita! Pilipinas! Pilipinas!

0: ni Nay, DYRD kanunay.
1: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo, FDA approved.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.

0: Hindad is for
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity gap na yan.
6: Help stop immunity gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop immunity gap.
12: Mag Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro tumatutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
20: Rexino Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kinsay ngalan na to, sir?
24: Paul Mercado, diyan ni sir.
23: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
24: O sir, mga na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500 na ginakaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
25: DTX500. Pabali sa mga butika.
26: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
16: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ngipon, wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inyong tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko og cotton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Kunya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
28: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
16: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
30: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
32: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
33: 3 times faster.
32: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
33: New Alaksan Extra.
32: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
33: New Alaksan Extra.
32: Extra paspas. Extra galing.
34: Subay sa pagtuon sa World Health Organization
0: 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Coach Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatipok ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Dukans.
1: Gainom ka og dito, excited man din. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun ano naging TikTok GTX
3: mabibili sa mga butika.
4: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duwa sami sa ako mga apo.
5: Let's go Lola.
4: Bye Mare, unhan sa mo na kong dagan.
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
16: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
17: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
18: Makabuhay.
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Higala, kumusta maayong adlong biyernes kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tuluman nun. Sensorly Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. June 26, 2026. Laing suwat na po na sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Aryan. Bueno, stand by Aryan. Alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nats Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nats Sopri Plus Capsule. Magpahinay og magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight og infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. O labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko standby, Aryan, alas imong suwat. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

atin sa dihang natawa nga mo ikatulong anak. Nagdesisyon mi nga igo na. Magbalay gate na ko. Aron dili na madungagan ang among mga anak. Abi na ko klaro na ang among plano alang sa umaabot ate. Sulod sa 7 ka tuig, plain housewife ko. Nga akong kalibutan, nagtuyok sa kumbana ug sa among mga anak. Nagdako ko nga arangan ang kinabuhi ate. Busaw ako'y nahibawaan ng mga trabaho sa panimalay. Apan sa akong dedication sa akong pamilya. Nakakat-on ko ate. Dili kini magic. Kinahanglan mag-effort para ka makakat-on. Matagbuntag magluto ko, manglimpyo, maglaba, motabang sa assignment sa mga bata. Ug maghulat sa kumbana nga muuli. Sa among pamilya, dili lang ko asawa, dili lang ko inahan. Ako usab ang katabang og yaya. In fairness pod sa kumbana, kanunay niyang ginasigurado nga naay budget para nako. Para sa kong kaugalingong mga panginahanglan. Mga pang-beauty ug uban pa ate. Sa tinuod lang wako nangandoy ug mahalon nga regalo. Nga kung gusto lang, kompleto ug malipayon ang among pamilya. Apan usahay dili day igo ang imong gugma aron mapugngan ang usa ka tawo nga mobiya. Nabati nako nga anam-anan nga nausab si Rolly ate. Kanunay na siya mapauli nga gabii ug dili na siya parehas kani adtong excited mapauli. Kanunay nang naang iyang cellphone sa iyang kamot. Kung ako pangutan-on masuko dayon siya. Ingon pa nila, nga naanay red flag nga akong kakakita. Naanak ko'y mga pagduda apan wa ko'y saktong ebidensya. Hangtod nga usa ka adlaw ako na diskubre nga tinuod gyud ang ako mga katahap. Ngadto na siya lain ate. Murag nagubang akong kalibutan. Wa ko kasabot kung nganong taliwala sa kong gihimo o pagpaningkamot nga mamahimong ulirang ina o asawa na apay kulang. Apan bisan ako na ang nasakitan. Ako paghihapon ang nagpakiluoy sa kumbana. Mihangyo ko niya. Nangayo kog ikaduwang higayon. Gignan ako siya nga among hunahunaon ang mga bata. Ayang tubag ka na ako, gikapoy na kuno siya sa among relasyon. Siya pa ang gikapoy ate. Namugnaw ang tibuok na kong kalawasan. Ako siyang gipangutana kung asa siya dapit gikapoy. Nakumuto na naon ako ang dapat mo ingon ana. Naging full-time kong asawa o inahan sa mga anak. Bisagwa niya gisulti. Apan akong gi-isolate ang akong kaugalingon sa akong mga higala. Nag-focus ko sa akong pamilya. Apan mas gusto niya nga makigbulag nga di ka nako, Ate R. Kay dili na ko na siya malipayon. Nahugno ko na ito higayon na sa mga pulo. Bisan ang among ginikanan ng hilabot na aron masulbad ang among problema. Giistoryahan siya, gipahinumduman sa iyang pagkabana o pagkaamahan. Apan matod ni Rolly, buo na ko na ang iyang desisyon, dili na siya mapugnan. Mas gipili niya ang laing babae kaysa kanamong iyang pamilya. Sa diyang mibiya siya sa among panimalay, ug miuban sa babae nga iyang gipili. Wala ko'y mahimo kundili ang pagdawat. Lisod kayo ate, adlaw-adlaw sa kong pagmata, walay kasiguruhan unsaon pagpadayon. Apan kinahanglan akong magmalig-on para sa kong mga anak. Wala ko napakiluoy nga mabalik siya namo. Dili tungod sa gitawag nga pride ate, kundili self-respect. Ang akong mga anak ang hinungdan nga nung wa ko nagpadaog sa kong mga kasakit. Sa tabang sa kong pamilya, nagtukod ko gamay nga negosyo. Nagtukod ko o nagporsige. Ate R. Ako kinilapalambo. Hinay-hinay nga mitubo ang negosyo. Nakasuporta ko sa pagpaeskwela sa akong mga anak. Nakapaborog ko sa akong kaugalingong mga tiil.
Daghan ang nangutana nga nung wa ko mangayog sustento kang Rolly. Nga kutubag, yano ra ate, unsay pulo sa sustento. Kung pugson pa na ako ang usa ka tawo nga wa nay pagpakabana. Kabalo ko nga, bisan pangayuan ako siya, dili ko sigurado nga mosustento siya. Kay kung willing yun siya, bisan dili na ako siya pangayuan ate. Iya kining kaugalingong kabubuton. Naa siya kaugalingong huna-huna. Kung concern lang yun siya sa mga bata. Mas gipili na ako nga maningkamot kaysa magsigig hulat sa usa ka amahan. Mamitalikod sa iyang responsibilidad. Nasayra na ako nga ginapugnan siya sa iyang babae. Gibawalan ko na siya mo kontak, nga rika na mo. Samtang ako naglisod sa pagsugod pag-usab, si Rolly nagmalampuson sa iyang negosyo. Nakadungog ko nga, daghan na siya napalit ng mga yuta. Ado na siya dako o nindot nga balay, mga sakinan, mga paupahan. In short, daghan na siya properties ate. Apan ado na usa ka butang nga nakapahibulong sa tanan. Matod sa igsuon, nga nag-ingon ka nako, wa kuno niya ipangalan sa iyang kauban ang tanan niyang kabtangan. Kanunay kuno niyang isulti nga siya ang naningkamot o dapat lang nga sa iya nakapangalan ang tanan. Usap ako no, wala usab siya nagtinguha nga ipa-annulled ang among kasal. Bisan pila na katuig silang nag-uban sa iyang kapuyo, ako gihapon ang legal nga asawa. Tanan nga mga kapetsyo sa iyang asawa iyang gihatag sa kenan, shopping, marangya nga kinabuhi. Mahalon nga mga alahas. Wa sila anak ate. Pag sa kunasairan, sige kakuhaan ang babae og lately, gitanggal na ang iyang matres. Sa sinugdanan, wa ko naghatag importansya ni ini. Abi na ko dili na nako problema ang ilang kinabuhi. Apan sayop ko ate. Usa ka adlaw. Kalit nga mikontak ka nako iyang kapuyo. Tawagon ta lang sa pangalang Irish. Naghangyo siya nga magkita mi. Nakipagkita ko niya. Dili tungod kay gusto nako siyang mailhan kundili aron mahuman ang tanan. Sa among panag-atubangay, kalmado ang iyang tingog. Wa na ko siya tagig taas na oras, giingnan na ko siya nga straight to the point. Para mahuman kung unsang iyang tuyo nga rika nako. Naging prangka siya ate. Pwede ko no, nga akong i-waive ang akong rights sa mga assets ni Rolly. Natingala ko. Wa man gani ko na ngayo bisag piso nga sustento o wa ko nang hilabot sa ilang kanabuhi. Nga nung ako man yun niyang ingnan o nga nung diliman si Rolly. Misantop sa kong nahuna nga naging sigurista siya. Dito na ko nasabtan ang iyang kabalaka. Mitanaw ko kaniya. Mura ba gusto na ko siyang katauan. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga sa katapusan kami raman gihapon di ay sa akong mga anak ang makapahimulo sa ka-selfish sa akong bana. Sa amo lang gihapon ang advantage. Nakadumdum ko sa giingon sa akong mother-in-law nga nagpabuhat na si Rolly og last will and testament sa ilang family lawyer. Nga kami ang nakabutang og tagapagmana sa tanan niyang assets. Apan, wala ko kinigatag ang pagtagad kay lagi naglagot ko niya. Karon nag-sink in ang tanan ate. Gusto ni Irish nga isip legal nga asawa, dili ko manghilabot. Total ko no, na-acquire man kini ni Rolly sa dihang sila ang nag-uban. Nahilom ko, tinuod. Wa na ko'y pagbati kang Rolly. Humasatan niya niyang gibuhat. Natunaan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ania kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi og sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butik.

0: constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
1: Nang bili magudti ko kabawas, ma'am. Pag bili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa non-scorn coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
3: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Bilaran City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Oh.

0: salamat kani mo Aryan. Sa imo babadangat ni mo swatahan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Abi mo sakto kasi mo desisyon. Ayaw sugot nga kuan bahalag dili nila dili nimo hinaguan hinaguan nilang duha amahan man pod sila sa imong anak. But anyway, isa ko maguna-una kinaadto ako duha ka mga partner of course. DJ Nova Abanyel.
1: Yes, maayong adlaw at Erdin Cap Jones na natong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, nga to URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Aryan DJ Nova, nga ka na bang gibiyaan ka sa imong bana kay niuban og laing babae?
2: Other woman.
0: Oh, after 12 years, wagin sila nagkaanak pod sa maong babae. O niya, nakapangalan sa iyang bana ang mga assets nga na-acquire nila during sa ilang kaminyoon. Nihang niyo, oh, di ba kaminyoon sa ilang panag-ipon? Kaya siya man ang
1: legal.
0: Legal nga kuan asawa. Ang hangyo sa babae, nga i-waive yung right. Masugot ka?
2: Okay mo.
1: Ako?
2: Amo man eh. Ila man to'y naguan.
1: Ako, dili ko masugot mamuna kung balos sila. Oh. Ano?
0: Uy, dapat lang. Eh.
1: Kaysa pila ka to'y, imagine, 12 years, wala kay sustento. Wala kay sustento. Ako'y gatiman sa mga bata. Mm. Ako ang hago tanan. Wa pa'y labot ang pag mga galastuson. Oh. Sa hago palang daan, dili na nakabayad.
0: Grabe ka unfair, no?
1: Yes.
0: Kuman siya ng anak, kuman siya nalikamot, yes. Nagpakainahan siya sa ilang mga anak, nagpakaasawa siya. Pagkahuman, gaya na lang siya, ngawa na siya, hindi na siya malipayon.
1: Diba? Baga, mga baga, ganyan na.
2: Mapugos na yun yung tao, kuwa nagugma.
0: Dili man.
1: Ay, dako.
0: Na, bisag na lang ngalan sa mga bata ba? O sa'yo, manggo, ang ginikanan mo, sacrifice. Tungod kay nahigugma ko sa mga anak, bisag wa na ko ganahin, akong kapikas. Pero kinahanglan ko makiguban para sa mga anak, inaanak yes. Ko ni sagad.
1: Pero maski na lang unta nga ni uban siya sa kabit, pero nagkuanon ta siya, nagsustento gid siya. Pero wala siya nagsustento, bahala na lang. Dili para sa ako, para sa mga anak naman lang. Wala man ginya gibuhat niya karon, muhangyo ang kabit pag muhangyo nga i-waive ang rights. Kahayahay. Dili gid kabayan, no? Ako si Aryan, di gid siya masugot kay.
0: Correct.
1: Kana pa lang gid the fact nga ikaw ang nagburos, nag-anak, anang bata niya. Sa himan-himan, pila katoy niyong uban, ikaw lang gihapon hangto nagpadako, imutan ng hago, psychologically, physically, imo hago.
0: Dili lali mag-atiman tagtulo ka anak, nagasunod pag yun?
1: Yes.
0: Mangganik, yung siya ma.
2: Kwartahan man si Aryan. Klaro man kayo nga.
1: Lagi.
2: Maka-afford na yung pabilya.
1: Maskin pagkwartahan ka, sa ngalan nga, responsibilidad man to sa papa po, dili man kang Aryan lang. So, dili pwede nga, musugot lang si Aryan tungkol kinihang niyo ang kabit, kay ilaha tong hinaguan. Kinoko, kana balos na lang nas panahon datos kabit og sa iyang bana nga gibiyaan sa pila ka tuig.
2: Nananghit bang guru tarong?
1: Miss ka na nya. Nananghit ta okay ra given naman ang hitwer tarong ni Bia. Pero mo lagi ngano mawa man sustento? Ngano man? Ngano nga kaya man niya able man siya mo provide para sa iyang mga anak nganong wala man niya gibuhat.
2: Insulto mo kang Aryan mo hatag ang lalaki kay baka full man si Aryan.
1: Ay dili. No more insulto kay lagi murag na kwan sa saysay nga ang kabit ang gapugong nga mo sustento siya. So pikat na lang sa kabit ka.
0: And wa man mo sila anak.
1: Yes, mo sila anak. Oh.
0: Yeah, si Aryan, iyang anak tulo ka buok.
1: Anak imagine ni Bia ka nga tulo ka buok ang bata, Ginoo ko, dili lalim ka. Dili lalim magatimag mga bata gyud manarbaho pa ka, nang negosyo pa ka.
0: Anya. Correct.
1: Ay, Diyos ko.
0: Di na ko ma-imagine sa scream ang gihimo ni Aryan. Panahon
1: diba?
0: Sa nanginingkamot siya para sa iyang mga anak.
1: Dili lalim gyud. So, dili pwede nga.
0: Naabot ang luha, singot, o kuan sipon.
1: Sipon, tinuod yun na, ma'am. Diba ito, murag, wala, ang isa kainhan nga, siya rin gaalima sa bata. Murag, dili, wala katungod magsakit kay na mga bata. Yatiman, magtrabaho pa, tanan-tanan imo,
2: no,
1: wala kay kaabag.
2: No, no, no, no, no.
0: Correct!
1: Ah, yes, ka.
0: Ako, naka-experience ko
1: based on experience, o, diba? Appear me ni ma'am. Based on experience.
2: Abi kog happy na kayo mga ingana.
0: Kamulo kong galungag, akong tiil gaduyan sa bata, naglaba ko sabay.
1: Sinuod ba?
0: Uy, gaduyan naglaba. Imagine agree. Lang yun sa nako na akong kinabuhi. Yeah.
1: Agree.
0: Oh my goodness.
1: Agree gid ka na. Dili lalim.
0: Kanang magsakit ang bata, maghilak-hilak ka kay murag lami na kay isyagit.
1: Murag mo apil kag hilak kung magsakit, maghilak ang mga bata kag sakit. Apil kag hilak. Kinila kasabot sa so, nimo pag-handle niya.
0: Dili lalim ang naagian ni Aryan. So tama yes. Lang, dili niya i-wave yang
1: dili
0: right.
1: Good.
0: Man ang pinakaslan.
1: Kabaga, kanig yung mga kuan kabit sa no. Kanabang, kabalo man sila kabit sila. Kabot, kabalo sila nga wagit sila right. Mas mm. kinunsaan pa rin
0: nagtambling diha. Siyempre nagpatawag.
1: Oh, siyempre nagpatawag. Mga kakuan na lang yun niya. Sayod man siya nga minyo ang iyang giipunan. So, kabala man kita given naman ang balaod gab. No, no naman yes. na sa to. Ang common, kuan na na, common knowledge na natungtanan niya.
0: Napisan o ba hindi na makatuig na nagbulag kung wa mo na ano.
1: Yes.
0: Ang tanang property nga na-acquire sa pikas o pikas yes. kung nga paghihapon mo.
1: Oh, so, wagi power ang kabit. So, kung dilim din siya gusto nga, nga nang wanto siya ni uipon sa kabit nga sa minyo, I mean.
0: Tanawa lang good ang case si Gretchen Barreto.
1: Yes.
0: Ang si Kuangko, wala gi-grant ang iyang annulment kawa ni participate ang iyang asawa.
1: Yes.
0: So, di siya mapakaslan, di mapakaslan si Gretchen.
1: Mm.
0: So, ang talang asset sa mga Kuangko, dito gid sa iyang asawa. Bisag si Gretchen iyang asawa, pero ang asset nga nakapangalan sa iyang ni Tony Boy,
1: dato gid sa legal.
0: Ang 50% dato gid sa legal. So, that's the reality sa atong balaod. Nga, bahalag pila na mo kadikada wag gauban, pero kung why annulment ka nahitabo, 50% sa kaptangan nga na-acquire both sides na apagyapoy.
2: Luoy lang na yung mga other woman, no?
1: True. Mo na digit ka, musugot nga may mong other woman. Kaya wakay power, ana, right. other woman ka.
2: Dapat tagaan nagsaktong balaod.
0: Ay, di ay! Huwoy!
1: Murag dagan, di ka, samot ka rin mo fans ka.
0: Sige, sige. Siya ito paminawan sa ikaw. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Arian, ano sa'yo mong buhaton?
2: Ay, para malinong na ang tanan. Uh-huh. Mahuman ang tanan. Para maingon sila nga dili ka mukhang pira. Uh-huh. Mukhang, unsa diya.
0: Uy, bahala, ignong ko mukhang pira.
1: Deserve man sad.
2: Anyway, sila man naghago ato. Inaguan man to nila.
0: Inaguan sa iyang bana. Oh. Amahan sa iyang mga anak.
2: Sila man to naghago. Ang pag-wave, di mo right ni mo Arian, dili man nagpasabot nga ang katungod sa imong mga anak na wave na po.
0: Hindi, gumawave.
2: Ang imo raman katungod imong giwave. Kaya dili naman eh. Ikaw ang giuban niya pagpuyo.
1: Karo, bayan
2: na. Ihatag na na palangga para wala niya samok.
1: Grabe na gita.
2: Looypod si Iris palangga.
1: Wow. Looypod. Si ano ni Looy.
2: Hinaguan ba nila to? Dapat hindi sila po ang maka...
0: Okay, meri si niya. Diba?
1: Ang diligid pwede nga magpahuyang-huyang si Arian. Ito
2: anak na... gasa naman ang tulok anak sa imuha.
0: Oh, pero...
2: di naman na mabawi. Imuha naman ang
0: tulok anak. Pero ang mga bata deserve nga makaangkon yes. sa kaptangan sa ilang amahan.
1: Yes, deserve. And isa pag yudkap, kanapag yung pila katuig nga, kanabitang wala gid siya nagsustento sa mga bata, siguro kulang pa na nga mga
2: maka-afford mag- kaptangan. Maka-afford magod si
1: Arian. Dili man na kuan. Dili man na kanang kuan tungkol kay maka-afford, okay ra nga, dili siya maghatag sustentor.
0: Pero what if hindi siya ka-afford? What if diba? Na-belong siya sa
1: samot.
2: Di nakita man po sa iyang bana nga maka-afford man na.
1: Dili na pwede kap. Sa balaod kap, dili na mulantaw o ka nag-afford kag dili.
2: Dili na tabagamit
1: responsibilidad is responsibilidad.
0: Nakabantay mo?
2: Ang ato na rin kaluoy lang po sa ka, ni Iris ba nga sila nagago. Di isa ka.
0: Pero nakabantay mo sa letter ni ingon si Arian. Gignan siya sa mother-in-law niya sa ginikanan ni sa iyang bana nga naka-last will and testament na iyang bana. And ang pangalan isa mga bata. So, di ba naman ito is?
1: Yes,
0: di ba naman question ang last will and testament? So,
1: baga gignaw ang kabit yun.
2: Na, dili lagi. Dili man. Kaya nanikuro na po sa iyang kaugmaon.
0: Di, ayahan nila ang taad to. Kung gusto siya nga makaangkog ka ng kabtangan, ipangalan niya siya.
1: True.
2: Arian, luoy po kayo tong other woman. Itong daw nang imong kinabuhi, na nakaitulok ka na, plaster naman ha.
1: Mm-hmm.
2: Ay, kabala ka man yung kamot, agato, Arian.
1: Maapi lagi din sa picture.
0: Oo, lagi na
2: di kay samok magod. Samok ang kinabuhin ni mo, Arian, kung dahil nasakitan.
0: Dili samok, oy.
1: Dili.
0: Kuha lang niya ang para sa iya.
1: Yes. Iyan. Deserve na ni Arian nga na ay mapadulong sa iya, ha? Kay,
2: don't forgive.
1: Again.
2: Just to forget, magod. Uh-huh.
1: Again, dili nakakabayad yun sa
2: Daniels. Nagdoon na si Sikan Woman niya, gagukod-gukod pa ka.
0: Kung wapod siya, nakig-istorya, di pa kabaw sa Arian nga.
1: Oh, naadi ay
0: mga kaptangan nga nagkapangalan sa imbana nga, ready na para sa mga naman. Ginaingon ba nga, halos sige, bahalag ng babae ka, pero ang pangalan sa mga bata.
1: True.
2: Di concern ang put ko sa kang Iris Mangod. Kay, naningkamot po ba ya?
1: Ni bilib sa gid ko sa kabaga no, nahong no. Aning mga kabit gid ka.
2: Baga, nahong,
1: imagine ang kabit ang muhangyo lugar siya sa asawa, wala siya na buyong diya nga siya rason nga nung nabungkag ang pamilya.
0: Kung gusto siya, ang ubang property dapat nakapangalan sa iya.
1: Kabaw
0: man siyang dili siya asawa. Oh. Kabalo man siya.
2: Dili magutos sa lalaki, Iris. Sala magutos sa lalaki, God.
0: Gini ha, kuan gini siya. Practical gini siya. Kung wa mo nag-uba, di mo kasado, gauban mo nga di mo kasado, kunya minyo ang lalaki or minyo ba ang babae, dapat maniguro kag pangalan sa imong sa property.
2: Girl, sa paminaw mga
1: sala, girls, ha? Sa kabit kay wala siya na binugo siya, wala siya nagbase sa balaod.
0: Yes.
1: Kung sigurista siyang dako, dapat siya hagyod ang ngalan aron di matandog. Pero kung saan ta man og sa bana man na pangalan, edi wala gyud siya katungod maskin pag iyang hinaguan. So nagpakawais unta siya. So iya nang sala.
2: Ang ako lang manggod Arian, para malinong nang tanan ba? Para wala kay kontra ba?
0: Dili eh.
1: Para
2: Para kadang dili magdumot si Iris sa imuha ba?
0: Bahala magdumot.
1: Da si Iris pa'y magdumot ha?
2: Siyempre, kay dili man ka mo sugot siya.
1: Kana si Iris, wala niya nabati o kung sa experience ni Arian nga siya ra isa nagbuhit sa mga bata.
0: Tinuod nga.
1: Wala siya katungod.
0: Akip siya sa mga kaptangan kasi sila may naguban no? Sa bana ni Arian. Kung buto na, nilaha akong tagid to.
1: Yes.
0: Pero kay nakapangalan man kang Rolly, di ba? Nakapangalan man nga office, kanitawahan ng Minyo, kanito na yung mga anak. So sorry ka na lang. Kay kung bright pa siya, wala niya ipapangalan ng Rolly ang ilang kaptangan.
1: Only a cup, ignorance of the law excuses no one by it. Di ba? So,
2: nagpangalan siya. Kabalo naman na si Iris, di hangyo ganin siya.
1: Dili pwede.
2: Hangyo?
1: Dili good. Wala yung di man nadag hangyo ni.
2: Baluhay man po ka Arian.
1: Okay, wala nasakitan si Arian. Nasakitan, naghago.
2: Remember ha, public knowledge nga gauban ang imong bana og si Iris.
0: O di public,
1: public knowledge pa pud gaminyo man sila.
2: Sa to pa, ang kadaghanan nakabalo nga ang ilang kaptangan hinaguha nilang duha. Maulaw pud ka Arian, oy.
1: Wow.
2: Dili
1: sila maulaw. Dapat ang maulaw
2: kay. Dapat maulaw pud ka Arian.
1: Kabit na siya.
2: Dili oy.
0: Kay kung wala pud nagpakita si Iris sa scenario, basi diba? Sila gid sa iyang bana ang
1: naka-angkon
0: sa property. Diba? So,
2: wala na gani gusto si Bana.
1: Lagi, wala naman tayo labot pag muna ka gusto bagwa. Ang atuan nga ang mga rights sa asawa. O, ang assets sa asawa.
2: Dili man ikaw nagago, ila man itong hinagawa.
1: Sa ngalan niya siya illegal. Wala gi tayo mahimo.
0: Why mahimo? Kay muna ay naas balaon.
2: Looy po si Iris.
1: Muna siya ginaingon nga, maabot rag yung panahon nga, makabalos rag yun.
2: Ang ako ba, makonsensya po ka Arian.
0: Ang mga magbuha to ni Arian, nga mag-give way sa kabit. Balik naman lamang sa Pigas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi say alibi ko kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya Purok 11A Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik tapan syempre ato sa Antimayaw na ato mga YouTube and Facebook viewers. Hi to Giselle Luardo. Good afternoon, Ate Arlene, Ate Nova Cap Junjun. Pa-shoutout lang ko sa Carpi family and Luardo family. Always listening here at Manhal or Mahanlod. Malabuyok Cebu. More blessings sa imong programa, Ate R.
1: From Flora May Sarino, Ate Malingaw, gikotanaw sa inyong tuloy, labi na kangka.
0: Hi to Marie Leon, watching from Ayungon, Negros Oriental.
2: Ayungon.
1: Mayong adlaw ninyong tulo, Ate. Mapasalamaton gyud ko nga nagpadayon gyud ang imong programa hangtod karon. Dako gyud kaayo nigtabang. Sasama na ko nga nagtrabaho diri sa abroad. Buntag pa lang dako na kay kog ngisi. Salamat gyud ninyong tulo, makalingaw gyud inyong programa. Labi na sa panambago ni Cap June nga dala pa si Aw pagyod. Keep safe always ninyong tulo and may God bless us all from Denny Moriendo.
0: Good day, Matthew Arlene. Taga-apo ko ang Tagum City ko. Makakatawagig ko sa inyo mga tambag o mga istorya kay natural ra kaayo o makalingaw paminahon. Bisan kapoy gikas trabaho, mawala agad akong stress kung maminaw ko sa inyong programa. Salamat sa paghahata o galipay o inspirasyon sa inyong mga listeners. God bless ninyo kanunay o sa tibok team from Glenda Bacalso.
1: From Anthony Magno, hi Ate Arlene. Good afternoon. Idol na ko imong drama o kadaadlaw mi naminaw sa imong programa kauban. Akong papa diri sa San Nicolas, San Roque Bislig City, Surigao del Sur. O greet pod na ko akong papa ug sa Magno family. Salamat ma'am Ate Arlene. God bless to your program.
0: From Jason De Los Santos, hi Ate Arlene. So, shout out ko sa akong uyuan nga si or iyaan nga si Romeline Indab Bernal, tagalibungan, solid listener.
1: Good afternoon Ate Arlene. Shout out ko sa Trident Boys nga si Engineer John Del, Kuya Chris, Tristan Jundel ug Arnel from Oroquieta City, Misamis Occidental. God bless sa iyong programa Ate from Arns TV 2559.
0: Ate Arlene, maayong hapon. Kanunay kong naminaw sa imong programa. Merry Christmas, Dirisa Sibulan. God bless ninyo og sa inyong programa.
1: From Annalyn Espinosa, shoutout ko sa akong family sa Mindanao, Butuan City, watching from Cebu.
0: From Bung Labaho, maayong hapon, Ma'am Ate Arlene, o sa imong mga kauban diha, watching from Toledo City, Cebu.
1: From Jessica Paez, shoutout ko sa akong pamilya diha sa Lamaya, Serrio, Osmeña, Zamboagan del Norte, solid listener gikan sa Angeles City, Pampanga.
0: From Mary Ann, 10:30 sa pa-shoutout ko sa San Antonio Siquijor o Punong Siquijor. Thanks.
1: From Michael Jeff Galagar, pa-shoutout ko kay Lola Tabit, Ate Arlene.
0: Yan, okay. Okay, did you know? Sa imuhang final, para kang Aryan.
1: Again, Aryan, ayaw yun og sugot niya imong iwiwang imong rights. Mm-hmm. Kay dilim na sa ingon nga naghinangul kagkwarta or nawong kagkwarta. Mm-hmm. Para na ako, deserve na nimo nga reward sa tanang kasakit nga mm-hmm. imong nagian, kahago mm-hmm. imong nagian. Dili mm-hmm. lalim nga, ikaw ra isa ang nag-alima, nagpadako mm-hmm. sa imong mga anak. No, okay mm-hmm. ron tato. Siguro kung nahimo siyang responsabling amahan, nga bahalag na siya sa iyang kabitbasa kay nagpadayon siya kanang sustento sa iyang mga anak. Okay mm-hmm. ra siguro mo, sugot siguro kong waves akong rights for mm-hmm. kuging anak. Mm-hmm. Pero sa ngalan nga, 12 years no nga ikaw lang nya karon mudo sa imo ang kabit para inun kang i-wave ang imong rights pagkabaga na lang gid no, medyo na trigger gid ako mga kasuko sa mga hinganin. So ayaw gyud sugot kay yes. Again imo nang katungod po na kay kanay imong kuan bitaw pagtindog para sa imong kaugalingon dili lang man para sa imo ha mapadulong man gyapon na sa imong mga anak
0: yes.
1: So imo nang deserve na nimo ayaw sugot nga kanabang mo kuan lang ka mo give away lang ka para sa kabit kaya hay niya gi-give away na gani mo imong kaugalingon isip asawa kay imong gihatag imong bana sa iya ha kana palandaan nga kuan dako na kaayo na nga sakripisyo nimo. So ayog sugot pasagday na sila masuko na sila kay deserve po na nila nga mo na ginaingon nga merisi na lang yun mo abot ug maabot gyud ang panahon nga mga yes. gabaan ra ni sila
0: correct.
1: Sa kanunay kinaingon DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan
0: and of course nga to URP professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes Arian. Para na ko Aryan, wala kay kumo kung magpailob ka.
0: Mm-hmm.
2: Wala kay kumo kung again? Total. Naa naman sa
0: mga tanan. Ako, ilob na po. Naanang, sige na lang.
2: Tulo ka anak ni mo. Mayo man imong pagkabuhi, wala pagkagalisod. Diba? Anyway, sila ba naghago ato, dili man to nimo hinaguan.
0: Sila lagi, pero...
2: Mas mayo siguro nga pagbigyan mo na para mawala na ang samok sa imong kinabuhi. Para focus tang dua. Focus ka sa imong kaupan ng imong mga anak, kaugmaon sa imong anak. Focus ka diya.
1: Pero di man po, buot pasapot na nga, wala ka naglisod financially, kay okay ra na yun ka. Hello?
2: Kaya makonsensya, magod ka, luoy po kayo sa Irish.
1: Siya pa'y luoy. Siya pa'y makonsensya. Siya
0: pa'y nangilog o ba na?
2: Dili, ang bana man ni mo, Aryan, ang niadto sa iya, ha?
1: Namaskin na.
2: Parang imong bana
1: na... It takes two to tango, be, aso. O
2: na, tanggap-tanggap ka sa kamotoran nga... kanang ang imong bana og si Iris nag-uban na gyud.
0: Lagi. Yeah,
2: sakit po paminahon kang Iris. Lagi lang hinaguan. Pag-abot sa panahon, ma-thank you lang.
0: Tanan. Dawat na ni Aryan.
2: Uy, pod.
0: Mabitaw nga wala siya ni Samok og wagali siya na ngayong sustinto.
1: Dili na niya sa lang anong nagbinugo sila na ilang mga kabtangan.
2: Uy, pod ba? Kaya ang ilang hinagua, ang loy pod Aryan, kaya ang ilang hinaguan mang god, giyaguan to nila,
0: o, di problema
2: sila,
0: na lagi. Ilan
2: baka
0: na acquire
2: sila nga yung aning property. Niya, pag-abot tayo sa panahon, walay madaw-daw si Iris. Kay
0: of course, kaya binugo siya.
1: So, ilan na lang hunaon nga, ilan ang bayad kang Aryan?
2: Konsensya na lang, Aryan. Ang imong gabi ton, ang imong konsensya na lang, mamaluoy ka.
0: Ay, tambag niya sa mga naminaw ka. Okay.
2: Luoy kayo.
0: Kung pananglitan, nagkauban mo ko sa katao nga, doon ay pamilya kasado. O kasado siya.
2: Kung doon paminaw, Chilin, ha? Paminaw!
0: Kung doon na may property nga napalit, dapat and. Pananglitan, Nova Abenil, and... Kay kung makinaon sa doon, nag-iimuhang
2: Makagukod ka, makagukod.
0: Makagukod ka kay inyo hamang pangalan. Pero kung dili, nakapangalan lang sa isa, o niya, minyo pag yun, sorry.
1: Sorry na lang. T-Y yun, T-Y.
0: Kaya ang manununod sa kabtangan sa tao nga nakapangalan sa titulo, ang iyahag yung anak.
1: Yes, o true.
0: O iyahag asawa.
2: So, nadungga na mag-inimo na Arian, perting luuyag yun, Iris. Mm. Muna na, kaluyain na lang po.
0: Muna, ikaw,
2: para mahimpit na ang ilang kalipay.
1: Kahayahay.
0: Muna ngayon ang panahon, gilmangita, gilpaagi nga makabalos.
1: Makabalos.
2: Klaro, Irene, klaro. Para linong imong kinabuhi, nga dili ka na sa mukon, ihatag na ang gusto ni Iris kay Luoy po. Para magmalinawon po ang pakuban ni Iris.
1: May malakas ka sila na po hindi katulog. No? Balos-balos.
2: Para dili ka na konsensya ba kay Luoy po taon sila, kay sila ang naghago. Sa gihapon, kini si Kuya Kap, moingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ko ba siguro mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
9: Ang akong gibate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nans Eye Drops, sige na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa nangyayang pula-pula sa kung mata. Pero po Bernaldez, Junior, taga Taglaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
10: Dili sa yon magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
11: Ako si Edward Pasagdan, nagahingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero di na ako mapanan kung unsabay ako gibatik. Doon nga, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kay naatan nga. Unsabay ako ganun, pagpalit og Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, radyo nga ng trabaho, pag tumarog Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibati tayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko ang Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat kani mo, DJ Nova and Cap June. And thank you, Arian. Sa imong papadangat, imo suwatan pa ng atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Ang imong pangutana, ang ayan ba nimong ihatag or i-wave ang imong rights kay lagi, dili man na ninyo hinaguan sa imong bana, hinaguan man na ni Iris o sa, iyang, o sa imong bana, sa diyan sila na ang nag-uban. Well, depende sa sitwasyon. Kung ikaw ang nakasala sa inyong kaminyoon, ulaw sigurong dawato nimo ang kahago nila Iris o sa, iyang, sa imong bana. Kung ikaw ang nanglaki, ikaw ang nakasala, ikaw ang mibiya sa inyong kaminyoon. Pero, ikaw ang gibiyaan, gipasagdan imo mga anak, ikaw ang naningkamot, wa ko'y nakitang rason para i-waive nimo imong rights. Tungod kay gikuhaan ni Irish o katungod ang imong mga anak na makabaton og amahan, iyang gihilabdan ang iyong pamuyo, bisan pag imong bana ang nakasala, pero akip siya nakasala nga na kanimo og dapat lang nga dili mo ihatag ang pabor nga ingi pangayo kay kana para sa imong mga anak og dili na para nimo. Dapat lang nga imong panindigan ang imong katungod. Again, depende sa sitwasyon. Kay kung ikaw ang nakasa, may ngong kung ihatag na kay uaw kay mo gamit o dili na mo hinaguan kay nakasa ka, pero ikaw ang gibinuangan. So ako'y nakitang rason para na ihatag or i-wave ni mo ang imuhang rights sa kabtangan nga na-acquire sa imong bana. Again, thank you so much, Arian. Sa ibang papadangat, imo suwatan po ni atong tulumanon, manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taod-taod. Alas sa itong Health Education Program with Doc John Paul de Asis. Huwag mo sunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Kasi mamuhana arisgado sang lon palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule, nabalaan ko gitang yung effect sa akong bana nga isa ka-paralyzed na si April Narisgado na nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga tulo or upat ka-capsule na anagin sa effect. Kaya isang wala pa siya nakagamit na ng mga product, ang iya nga tiil, nagahukong. As in nga nagkugid siya. Sanggi try ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko ang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, inom kong kape kay, uminom kong kape, murag pati unayo na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Oh, syempre, alang sa itong health education program ng Adlong Bearness. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tia Arlene? And welcome again sa itong NANS Health Education Program.
0: Oh, syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Okay, at Tia Arlene and Doc Jan, 1 year na kong awa girigla. O niya, ang ako edad 41, normal na ba ni? Nag-menopause na ba ko? Ayan, from Barangay Nagbinlod, Santa Catalina, Negros Oriental.
2: Okay, makanans, no? Pero sa mga kababaihan, with regards sa ginatawag...
0: 41 years old nga, 1 year na nga wagidugo. So, meaning, 40 pa ni undang na iyahang menstruation, Doc.
2: Yes, RT Arlene. So, pero i-check sa nato mga kanans, no? Sa iyahang family background, mga kanans.
0: Okay, possible, Doc, sa'yo sila gipang menopause. Mm-hmm. Kay ganyan, ako'y friend, kumarig yun. 35 mm-hmm. years old pa siya, nag-menopause siya, Doc.
2: Mm-hmm. So, muna siya mga kanans, no? Tanawin sa nato sa iyahang family background. Kung sa iyahang mga, sa iyahang nanay ba, sa iyahang mga tiya, sa iyahang mga kaparintian ba, kung pila ang ilahang mga edad na nag-menopause, mm-hmm. mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Usually, sa panahon mangod karon, medyo nag-aatras siya.
0: Mm-hmm.
2: So, kung ang imo ang mga ginikanan, ang imo mga tiya, mga kanans, no, pag menopause sila is menopause sila mga 45, kanang 41 mga kanans, it's too early ra kayo na sa imo mga kanans. So, pwede nagkakaroon ka ng mga hormonal imbalance or nagkakaroon ka ng sobran na mga stress hormones sa imo ang panglawas. Muna siya medyo naahat ang imuhang system mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: So, dili po siya maayo mga kanans, no. So, muna mga kanans, so, yung sobrang hago, sobrang stress, makapapaspas sa aging sa ato ang panglawas. Muna uban bitaw tan-awon na bata pa pero tiguwang na ang mga ano ang iyang
0: itsura.
2: Mm. Pero yung edad bata pa mga kanans. Mm. Kaya yung sobrang trabaho, sobrang stress mga kanans, din kulang sa nutrition mga kanans, makapapaspas sa aging sa ato ang panglawas mga kanans.
0: Ayan.
2: So, para maikorek mga kanans yung mga ginatawag nato na mga nutritional imbalance, mga hormonal imbalance, kinahanglan bago nato ang ato ang lifestyle. We'll manage nato yung stress, i-organize nato ang ato ang mga daily activities, then kahibalo kita mag-priority kung unsa ang dapat natong unang pagabuhaton. Muna siya pinaka-importante mga kanansa para iwas sa stress, dapat na kay priority.
0: Okay.
2: So dapat na agi kay priority. Kaya kung wala umangod kay mga priority mga kanans, i-entertain nun mangod mo tanan ng problema. So which is kung i-entertain nun mo tanan ng mga problema, di naka magkakaroon ng kumbaga ma-overwhelm ka sa tanan ng mga problema. Pero kung once na mga priority ni mo maokin ni ang akong buhaton, matag-adlaw, ma-minimize na to, ma-manage na to yung stress level ni mo mga kanans. So at the same time, nakatabang ka na ma-minimize na to yung aging impact sa imo. Plus, nutrition ni mo mga kanans. Kinahanglan, mas nindot na yung mga fresh na mga pagkaon, mga fruits and vegetables. Then of course, pinaka-importante, na akay mga vitamins, supplement. Ili na to ika-deny. Bisa ino na to na Doc Nutritious man kayo magpagkaon, kakaon ko mga gulay, mga protas. Pero take note mga kanans, ang ato mga gulay, mga protas, ni tubo na siya, namunga na siya tungod sa abuno. Pero in terms sa mga vitamins and nutrients, bagsak, dili ba siya ingon na bagsak, kundi dili, mas gamay na ang iyahang vitamins, nutrients sa iyang content. So mas i-prefer na ako na kita yung mga supplement para to support sa ato ang body system para ulian kung unsa yung nawala sa ato ang body system. So I recommend sa imo no, mag-inom ka laro sa imo nag-edad na ka mga 40 pataas, nagkakaroon ka ng mga menopausal syndrome, dugay na ka mag-menopause, I recommend to take Cervicare 2 capsule matag gabi.
0: Okay. At yung alin ang Doc Jan, cancerous ba ang prostate? Nabay. Ano po yung prostate cancer, Doc, diba?
2: Yes, naman sa ang ginatawag na ito ng mga prostate cancer. So, kana siya, depende na lang na sa imong lifestyle.
0: Okay?
2: Pero kung naasa inyo ang family na naamoy mga cancer-cancer, okay, so taas yung tendency, yung simply na benign or simply lamang na enlargement sa imong prostate, pwede siya mahimong prostate cancer. Okay, so... pwede ba siya na by potential na mahimong cancerous yung mga benign prostatic hyperplasia or katong ni enlarge lang yung prostate? Yes, naa siya'y possibility kay naay abnormal growth of tissue, luya ang imo ang mga selula, vulnerable siya, ug dali makapenetrate yung mga cancer producing agent. Mao ni mga kanans, kung naa kay mga bukol-bukol, naa kay mga cysts, naa kay prostate enlargement, kung pwede likayan nimo yung mga pagkaon or mga ilim nun na maka-trigger, makapadaghan sa ginatawag na to na mga cancer-producing agent. Kung sa ba ang mga example ani, so halimbawa yung mga preservative.
0: Okay.
2: So isa gina siya mga kanans no, yung mga preservatives, then yung mga processed foods.
0: Yes.
2: So medyo bantayanan ni mo siya. And then yung paulit-ulit na mga pinarito or mga oil.
0: Dapat kung magprito ka, ayaw balik-balik ka mantika.
2: Yes, at Arlene. Pero lahi mga ito mga Pinoy, mga kanans, no?
0: Dagi na ito, nung ito ko pinabilin.
2: Samtang tinaw pa.
0: Gamiton yun.
2: Gamiton. Ang naiuban yun. Nabisan lubog-lubog na, nabisan itom-itom na.
0: Pero dapat di ay, kung magamit ka mantika, ay naghan na. Kanyang enough lang sa imong lutukon, pwede lang magbalik-balik, Dok.
2: Yes, Ate Arlene. So, mao ginaunta siya yung nindot ng mga practice. Then, na po yung mga option po ng mga oil na mas nai-resistant sa heat, which is yung extra virgin olive oil. Kung gusto ginin mo na mas healthy siya, mga kanans.
0: So, Doc, kanakanong-kanunay nga pagpugong sa ihi, kay behidor ko na siya. Kanya kanunay niyang mapugnan niyang ihi. Dili ba na delikado?
2: Of course, delikado po na siya, mga kanans, no? Kay mauna ingon, mga kanans, ma, na kung sobra-sobra na po, dili na po siya maayo. Kaya take note, kung perminti puno ang imo ang pantog, perminti siya stress, perminti siya gago. So, na'y mag-tendency yun na mga kanans na pwede magkaroon ng concentration sa imo ang ihi. So, kung minutos, kung nagkakaroon ng concentration sa imong ihi, na'y mga possibilities na pwede magkaroon ng mga formation of stone. Pwede magkaroon ng mga bato-bato. So, and then, kahit tungod acidic kayo, isog ang imo ang ihi, mga kanans, na'y mga tendency yung acidic sa imong ihi, makagasgas siya sa lining sa imuhang urinary system. So, masama diya ba kahit tungod acidic na kayo siya? Then next, kahit tungod dugay ka mangihi, mga kanans, naghahatag kag panahon para mudaghan ang mga kagaw, mga bakterya, mga virus sa sulod sa imuhang pantog. Unang uban, kung magsige silang pugong na pugong, pagpanghin nila, sakit na. Ang uban po mo ito, naka-develop sila og UTI or urinary tract infection.
0: Okay.
2: So, balikon ko mga kanans, no, ang sobra-sobra, dili po maayo. Kanang sige, pugong-pugong, dili po siya maayo. Nalang yung time na pwede na ito siya napunggan, pero kung permanente na siya, balikon ko, dili it siya maayo. Then, pasana, biyahidor ka mga kanans, then kahibalo naman ka kung unsa yung mga posible na mga sakit na imuhang bation kung kana siya padayonon nimo. Unsa man lang good na siya, namunao ka sa imong sakyanan, magunong
0: basig
2: ka manghihi ka.
0: Basig na ko, basig ka na ga, ano rapod ba? Ga, unsa na siya? Ga sakasakay rapod bitaw, ga unsa term, anang dili mo personal na sakyanan?
2: Kung baga, commuter.
0: Commute ka lang, kakommute ka lang, oo.
2: So, pero kung dool raman siya mga kanans, na may mga pamaagi, bago ka mo sakay, pangi ikaw na.
0: Sa bagay,
2: diba?
0: No?
2: Diba? Ang atong pantog is, ano magad siya good na dili man sa ingon na man niya itong pangi, mga 15 minutes or 30 minutes, mangi ang putag usab. So, as long as, bago ka nang sakay, nangihi ka, then limit lang ka muna sa water intake. Samtang nagsakay ka sa sakyan ng mga
0: pwede ka masipangi. Okay. Dok, unsa ko ni mga maayong pagkaon para sa prostate?
2: Okay, sa mga prostate enlargement, mga kanans.
0: Kamatis. Pwede di ay. Kamatis. Isagol sa tinula.
2: Mas nindot po siya, Ate Arlene, kung kaunon siya gilaw.
0: Ang kamatis.
2: Yes, katong
0: kanong green hinog, pa.
2: Yes, ang green nindot po siya. Ang hinog po, mas nindot po ang hinog.
0: Tambali siya sa prostate, Dok, kanong kamatis. Okay.
2: Kaya ang ano mangod siya, yung kamatis mo mga kanans. Taas mo mangod siya yung antioxidant.
0: Yes, pwede na din siya isagol sa mga tinula, no? Sabaw,
2: yes,
0: uban pa.
2: Yes, pwede siya.
0: Tapos, pagkaon sa prostate, pwede sad nga isda. Isda, daghan omega 3.
2: Yes.
0: Bango, salmon, sardina. So, kana sila makapakunuhod sa inflammation sa prostate.
2: Yes, at Arlene. Then, mas nindot po itong mga kanans, no? Katong mga legumes. Kana nindot po na siya mga kanans. Then, of course, yung traditional na ginagamit bitaw sa pang-treat sa ginatawag nato na prostate enlargement, yung so palmito. In terms of palmito. Ano nga ito ang Megaman Cold Coffee Mix?
0: Yes. Atong Megaman doon na sa palmito. So, anti-prostate gihapon na siya.
2: Yes. Okay. At the same time, mga kanans, no, atong Megaman is makatabang siya, mag-enhance sa ato ang testosterone hormone. So, minito si, kumbaga, no, haom kaayo ang Megaman Gold Coffee Mix
0: and
2: sa mga kalalakihan, lalo na pag naana sila'y edad-edad. Lalo na kung naakay prostate enlargement. So, muna, Megaman Gold Coffee Mix, every morning, nakainog na kag-coffee ni mo mga kanans, energetic ka pa, natabangan pa ang imo ang prostate, din natabangan pa, na dili ka magkaroon ng impotence.
0: Ayan. Okay, daghan mo tawag pangutan na do kapan di naman igo ang atong oras. Sangto na lamang ug mapuhon sa mangtak nagsamay istasyon.
3: And syempre ang mga produktong Nans again us bunako. Nans ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course, mga ka-NANS, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes.
2: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
2: So, kanatanan mga ka-NANS, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So, mokini ka ron, anaanak ka ron, ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga ka-NANS. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga ka-NANS, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga ka-NANS. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. Huwag ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, at then of course mga ka-NANS ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga ka-NANS kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga ka-NANS. Pwede imnon 2 capsule everyday mga ka-NANS.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na uptake nga pangisip ang atong gikinhanglan gika sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag gina siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga ka-NANS ang mainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo ana aba siya ay benefits ato ang panglawas? Sa ato ang NANS Corn Coffee mga ka-NANS, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga ka-NANS.
0: Okay.
2: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga ka-NANS, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga ka-NANS.
0: And syempre ang atong NANS Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, at Arlene, o mga ka-NANS, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Maayong adlaw mga ka-NANS! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong NAS Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa NAS Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga NAN Super Plus, UAID, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule ug Tawa C. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalim sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Mega Man Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nan's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code ug i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number ug kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code ug detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cellphone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Punasa Season 7.
6: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
7: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
8: Where?
7: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.

0: ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lingawas ng akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years natang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mong imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili ko tsakiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
6: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Abo, ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kuri.

Igala, kumusta ang mayong pagpaminaw kaninjong tanang? Welcome na sab, dari sa to ang pagpanaguban sa programang Balong Dagura. Ah, kumusta og? Manginaot lang ta nga naamos kapiskay kakondisyon sa panlawas. Adlaw karong Biyernes ba? June 26, 2026. O, di ba? 26, 26. Oy, atong tig mo 1,500 gisalikway ang mga buhi o gipanga ang mga patay. Ah, no. Dili mo. Mindanao dito. Atong tig mo Wagay pulos kon wako. Wapog ko'y pulos kon waka. O ka na. O nalitig mo na to sa Bisaya. Pabuta sa may gala itong gandam karo adlawang ha. Nasa yod ba mo? Ha? Nasa yod ba ka mo? O atong unang lingaw-lingaw kangi. Otso may galang nag-una. O pabuta ang duha para magkompleto kurimaw. Magsugod na ta, dari sa to ang pagpanaguman.

Okay, palayo tayo sa ligang. Dari sa tuwang pagpalaguman. Long ang akong... Ang akong tumoy. Ang tubag niya dito to. Okay, dari tayo gala sa mga... At tubag, good PM, kibalong tubag kay nag-away. Huwag pulos kung huwag ka, huwag kay pulos kung huwag kugikan na kang Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Huwag, good PM, kibalong. At tubag, tigmo kay nagbulag. Kinsan ni si Eric, yapon eh. Oh my God. O oh, wala ka, wala pulos kung wala ko. 190. O oh, gikan kang 190. Huwag, oh, wala ko yung pulos, wala ko. Oh, ayaw ka na gana. Eh, huwag mangyayap po yung alan. Huwag po yung pulos. Huwag po yung pulos. Huwag tumak kay nagdamgo. Oho. Huwag di, panyod. Ang tumag, anak, balong. Arinola, nung lito ng Balamban, Piyotur. Ay, kapila Arinola ni Lula niya lito. Ayaw! Ayaw! Ayaw, kapila ng Arinola, Lula. Nga, puno nagbulit o kininang bubble bomb. Gika lungon. Ah, lungon daw, gikan gapon kang. Ah, lito may galas Balamban. O sudlay. Ayan, lito gapon. Piyotur. Wap, aga po. Dayon na lang tubag kay isan eh. Okay, ang tubag na ko, balong. Anang imong tigmo. Ang karsada, Kristita Putuloria. Anang tabuilan. Kumusta niya, Kristita? Sa may tabuilan. Noong tubag imong tigmo kay Hunso ni Tatay. Lito sa Balamban. Okay, okay, mga tubas lito. Hunso ni Tatay. Arinola ni Lula. Oga law akong tag-antig mo kay managsuon gikan ni Lili sa Bukayan Balamban Cebu. Oga tubag tigmulong kay Lungag or Bangag Roger ng San Remigio Cebu. Piyodor dagang kapatay bay kanang Bangag Skagang. Along tubag tigmulong kay Gabas. O, gikan daw kang lito ng Balamban. Long tubag, ting mo kay Kabaw o Daro. Lito gapos Balamban. O, bula, sa siya. Problema, Marilyn from Toledo City. Piyotor. Kumusta mga taga? At Toledo City, Cebu. Dayon na bula sa Balibol. Kay Katulura, hikap. Piyotor. O katulungan ganyan ang balibol ba eh. O muupat, wala na. Foul na. Saka kanaog sagdan. O gikan daw kang Loretix may gala. Nag-aasa kang Loretix Lumbangan. O gangan Loretix sa Batang Marines. Marines ha. Basta mga till it to the Marines. O makakom na till it to the Marines.

sini. Okay, laing tubag analong buwak og bunga. Gikan kang Mary sa Buhol. Okay, magkalimot yung maigala, ha? Oh, adya magkalimot. Nga adlaw karong Biyernes. Og mais abado. Habaldo. Labado og habaldo. Okay, padayon tong salingan. Ah, dali sa ito ang pagpanag-ubanong, ha? Unlan og habon. O, oh, katong gipang kaluhaan diag unlan og habon. Ay, buhay. Okay, dali tamigal lang sa ito ang nasadyod ba kamu? Nasayod ba mo mga salingan? Nga ang traditional vowel in English. Traditional vowel sa English, lima kabuok. Mauna siya may galaang A, E, I, O, U.

0: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantod garon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, yung kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingaway na po dyan, anak na po dyan. Thank you, Lord, sa nansiba ng gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Ko si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Non-Scorn Coffee.
4: Isa ko sa non-sealer, nagamit ko non-scoping, sa akong asawa, nga sa dilit sa ko yung sa mga ubang gamping, iha, non-scoping lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilit yun yung gamit o ubang kape, kaya kana yung non-scoping ang mga gamiton. Pwede po sa inyo, dres sa kapangin, libungan or kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayad ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil, haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghan na ang mga nakatestimonya nga sila na nga ayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.

0: Okay, malayo tayo ng adres ito ang pag paraguan na ing lusot manglungag. Ah, kinigil lungag may galab. Pandamay kining lungag masalinga. Ay lang akong tubag anang imuhang digmo. Mm. Ang tubag anang long kay Coco og Neil Cutter. Hello. Oh, katos balong ibuwagan yung uyab may gala. Kay putot kayo, sambok, sige pagyag paipok. Ha? Anong ibuwagan man yung imong uyab long? Ha, ah, murag. Murag, tangke sa LPG kabutoho. Oh, putot na mo kanya tambok mo, ay sabusig paipok pa. Ha? Para di mo murag tangke sa LPG kabutoho. Ha? Oh, bawi-bawi lang po silang balong kasi balong mura magtuod. Aga balong akong tubag anang imong tigmo lusong og alho. Piyotor. Lusong og alho. Waay pagapon. Aga tubag lang anang imong tigmo kay drum og stick. Drumstick. Piotor. Oh, drum og stick. Katapos ang ibilis ko rin mo, numero 2. Ang kompleto na. Watay oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo doon mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon. Bali

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala. Ganin siya. Immuniplus, wellness every day.

0: Stranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
4: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin. Makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
5: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. Atua karon ang Renly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilas.
6: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapag inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo ka direta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
16: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
15: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
17: anak. I love
18: it. Oh, mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: kasaligan ng implementasyon. Gihisgutan usab ang mga lakang sa pagbanalipod sa kinaiyahan o mga mitigation measures nga kasamtangang gipatuman. Lakip na ang paghatag o update sa pagsunod sa kasamtangang environmental laws and regulations aron sa pagbanalipod o mapanalipdan ang Lubok River isip usa sa mga importanteng turismo o natural nga bahandi sa probinsya sa Bohol. Ang mga rekomendasyon o resulta sa maong mga diskusyon ipresentar sa umaabot nga regular session sa sangguniang panalawigan alang sa dugang pagtagad o action. Sa laing bahin, dili pa lang usab dugay, malamposon nga gipahigayon ang medical, dental, optical o healthcare mission ubos sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas nga dito gihimo sa lungsod sa Duwero. Diin dako ang kalipay sa Vice Gobernador nga nakahatag og libreng serbisyo pag-atiman sa panglawas sa mga senior citizen. Ang mga kalihukan na himong posible pinagis paningkamot sa Special Project Unit nga gipanguluhan ni Engineer Vicente Liculiano ubos sa buhatan sa Vice Gobernador. Lagu-usab ang pasalamat sa Vice Gobernador Nick Besas sa mga kaabag gikan sa pribadong sektor nga kanunay andam mutabang sama sa IPI Foundations, Galvez Optical, Direct Relief o Light Shipping Corporation. Gipasalamatan usab sa Vice Gobernador ang LGU Duwero sa pagpangulo ni Mayor Al Takulad uban sa mga lokal nga opisyal, healthcare workers o mga voluntaryo nga nagahin sa ilang panahon aron maasikaso ang tanang misalmot sa maong kalihukan. So far mga igala, mo na ang mga kalihukan o aktibidades ni Vice Governor Nick Besas, no? Sa iyahang buhatan mga kaigsuunan ilabi na sa paghatag o pagtagad, no, sa mga programa at proyekto sa probinsya sa Bohol isip kaabog o katimbang ni Gobernador Aris Umintado. Sa laing nga bahin, ato usab nga ipahibaw nga ni atong nakalabay usab nga sesyon, giaprobahan sa third and final reading ang ordinansa nga nag-institutionalize sa Bohol Startup Ecosystem and Innovation Development Program og paghatag usab og pundo alang niini. Ang maong ordinansa nga napasar gi-author o gi-sponsor ni SK Federation President sa Bohol ex officio member Lauren Xavier Angkla mga higala isip paghatag og gamay nga backgrounders sa mga ordinansa ani atong pamation ang tipik sa mensahe pamahayag ni ex officio member Lauren Xavier Angkla mga higala.
1: This is Lau. Proud ko may announce kaninyo nga ito ang proposed provincial ordinance entitled An Ordinance Institutionalizing the Bohol Startup Ecosystem and Innovation Development Program and Appropriating Funds Therefore is now passed and approved on third and final reading. But wait! Stay until the end of the video kaya ako na ako i-announce nga kamo malipay po mo. So the reason why nagkagamata ni nga program through a provincial ordinance is nakita nato na ang atong mga young entrepreneurs, young enterprises, startup companies in the province of Bohol, nakita nato na not everyone is blessed enough, is fortunate enough to have their own financial capital para ilang mga startup companies mo fully take off. We have the energy, we have the grit and the hard work, we have very many innovative ideas. However, na ay lacking variable ang mga nato, which is ang financial capital. Para ang atong mga ideas, ang atong mga innovation, ang atong mga startup companies, dili siya maka-take off because we lack capital. So that is why, kaning ordinance, kaning program, ang provincial government of Bohol, musunod siya, mu-assist siya, para ang provincial government of Bohol, muna yung hatag capital grant so that your businesses, your startup companies that bring innovation to the province of Bohol, maka-fully take off na siya. And magpasalamat po ta, kaya ang provincial government of Bohol, through the leadership of Governor Aris Olentano, very much supported kayo. And I would also like to note that the startup companies that will be given priority are those companies that bring innovation.

0: towards all industry sectors in the province of Bohol. So your business processes, your business systems, your business products, and your business models should bring innovation towards agriculture, health, tourism, culture, construction, and whatever industry it may be, as long as they are emerging industries in the province of Bohol, you will be given priority in this program and will be given priority in the allocation of a financial grant. And by introducing innovation, we can contribute to the province's development goals by creating jobs, improving productivity, enhancing local enterprise growth, and broadening participation in Bohol's innovation and economic development landscape. And I would also like to note again that this program is not solely for giving of financial grant. This is also a mentorship program wherein we undergo an incubation phase wherein the provincial government of Bohol will provide mentorship, will provide the startup businesses with necessary skills so that you guys may know how to utilize and how to operate your startup businesses so that your startup businesses will fully reach its maximum potential and you guys may also fully take off with the skills that will be taught in this program. And for the juicy part, aning ang ordinance, ako po ni-announce ninyo ang maximum amount na inyong makuha as financial grant aning ang ordinance is 1 million pesos. Pero kaning 1 million pesos, magdepende yan po ni siya sa inyong performance o inyong proposal during the evaluation phase. So you guys may receive 50,000 pesos, you guys may receive 100,000 pesos, magdepende ni siya o pila inyong proposal o kung sa inyong performance during the evaluation phase in which our evaluators maoy mo identify o pila ang angayan na inyong makuha as financial grant. Basta ang maximum kay 1 million pesos. And lastly, ako po di pahibalo ninyo na ang mag-avail of this program should be a Boholano and your startup businesses must be operating here in the province of Bohol. So daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Magpatabang po na mag-disseminate aning informasyon o disseminate aning programa. So please, like my page.
1: Matumigala no ang tipik sa pamahayag ni board member Lawrence Birangkla kalabot sa giaprubahan no nga ordinansa ang startup an ordinance institutionalizing a Bohol startup ecosystem and innovation development program. So mga nag pahigayon og negosyo dunay kalabtanan sa innovation mga lain-laing mga kasagaran no ilabi na sa panahon karon nga modernong panahon mga higala no adunay mga innovation nga mga produkto ang nanginhanglan usab og kapital no ilabi na sa atong mga kabatanonan nga mga innovative pod kaayo sa ilahang mga pamaagi sa pag-innovate no sa ilang mga produkto mga higala nga naginhanglan og suporta sa provincial government mao na ni ang higayon no nga mahatagan og opportunity no nga makasugod sa ilang pag trabaho pag boom no sa ilang mga negosyo mga kaigsoonan. Nagatod sa oras mga higala doon na tay 16 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon ato sa suyan karon og mahinabi kay nagpa-schedule pod no si board member Joanna Cabalitinitay og interview no sa ato ang programa hatag pod siya og dugang pang update no sa kalihukan sa Philippine Councilors League Bohol chapter mga kaigsoonan. So atong paboton nga maka hinabi ta ni board member Initay. Sa laing nga bahin nito pong nakalabay nga sesyon, recap lang po tagamay nga giaprobahan po dunay mga ordinansahon nga giaprobahan no sa sangguniang panlalawigan sama ang ordinansa nga giautor o gi-sponsor ni board member Mutya Tirol no kining kalabot sa pag pagpalig-on sa provincial epidemiology and surveillance unit pinagi sa pagmugna og pagtukod og mga municipal epidemiology and surveillance unit mga kaigsoonan. So gawas sa PESO or provincial Epidemiology and Surveillance Unit aduna na sa itukod nga mga municipal para mapalig-on mga higala ang pagmonitor sa mga kaso sa mga nagadayang sakit mga kaigsunan. Mao na ang gi-author gi-sponsor ni Board Member Mutya Tirol nga napasar po ni atong nakalabayang session. Ato na contact pod karon si Board Member Joanna Cabalitinita, itong presidente sa Philippine Councilors League sa paghatag pod og dugang pang mga update no sa iyang komitiba og sa mga kalihukan pod sa Philippine Councilors League. May hapon nimo Board Member Joanna Cabalitinita, welcome sa itong programa pag-usab takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in Action, ma'am.
2: Good afternoon, Sir Allen. Good afternoon sa atong tanang kaigsoonan ng Bulanon nga nagpaminaw karon sa tibuok lalawigan sa Bohol o sa tibuok nasod sa Pilipinas. Maayong hapon o salamat kayo sa higayon nga makauban na sabta sa atong SP Bohol in Action o salamat kayo sa atong mabot nga kagawad, Allen Doydura nga naa kanunay nagsuporta nato.
1: Maabot ha. Salamat kayo board member sa higayon o oras nga manghihatag nato sa atong programa. Unsay mga dugang kalihukan no sa og update na ibawtang adunay gipahigayon nga meeting ang Philippine Councilors League board member unsay imong ikapaambit sa itong mga naminaw ron.
2: Yeah, Sir Allen, nag-meeting ta karon mag-ulang sa uban nato ang atong mga BOD o atong mga officers kabahin sa mga kuno mga kalihukan nato sa PCL labi na tong mga incoming nato nga mga activities sa regional o sa national activities nato diin amo pong isiguro kay namang way mga schedule pod nga medyo nagkapari-pariho ang schedules tungod pod na kay na pending mamputa sa miaging mga pila ka bulan gikan sa atong pagtaas sa gasolina nag Australian na sure so walay mga tapok nga karon naa mga activity nga diin amo yung gikinanglan nga pagahisgutan pod sa atong mga officers tungod kay murag nagkaabot-abot ang mga schedule so unsay among angay gid nga buhaton ug unsay angay nga pagasundo namo nga makaayo pod para sa kadaghanan so mao na nga karon nahumana ang atong meeting unya together with sa atong mga officers na to atong ipaabot sa atong regional regional na to nga kuno sa PCL nga mag-naay coordination kay labi na kay parihas ni og more or less ang schedule og sa location for sa activity so mo na nga parihami nga dunay tanong nga atong activity adto i-held sa Cagayan de Oro City mo na nga need nato nga i-confirm na every unsa hiusaon siya para usara gid ang ato ang malantaw nga activity nga para pud sa kadaghanan nga labi na ang mga nahuna-hunaan nato nga topics for discussion mao pud nay atong ipaabot dito og kinsay mo giveaway or asay masunod ani nga kwan tungod kay naminaw sa kung nangita pud ta sa kwantod kauyunan sa tanan mao na nga ato ginang gipadangat sa mga kaubanan ug sa ato pong mga unsay mga actually nagahiskot pud ni unsay mga dapat nga internal rules para sa ato ang Philippine Councilors League Bohol chapter so mao na nga nagtapok-tapok ang ato mga officers before pagyud nga magtapok ang meeting para sa atong mga municipal coordinators together with the municipal coordinators. Muna, Sir Allen, sa atong giabot nga meeting karong adlawa.
1: Tayo, maabot nga dakong activity, di ay, no? Nga ipahigayon sa Cagayan de Oro. Doon na ba ba? Doon na ba yung pizza? Oo. Kung ano saan eh, mahitabo, board member?
2: Ang ako ang manggungkuan karon is actually, nanatay coming karong July hinapos, July 29 to 31, ang dalaan ni PCL National sa atong continuing education dito sa Iloilo City. Unya, sa August, beforehand, before paninanggawas ng mga schedules na to sa region, doon natay plano nga natay Provincial Congress na agtupod, danatod nga benchmarking dito sa Cagayan de Oro City. Unta, sa mga third week of August. Pero tungod kay pagka the following day, nahibawaan po na to sa PCL Regional, na doon na po sila plano para sa atong regional nga mga members diri sa Bohol o Cebu, na adto po sa Cagayan de Oro City, second week of August. So which is next sunod ra siya nga dili man ta pwede ana nga kon kay atong sayran, budget ba yan sa atong tagsatag sa KLGU. So ato po nang gitan-aw nga dili pod ma sayang ang atong pundo, ingon man ma-maximize na to ang ato ang panudlanan para po sa kayuhan sa atong mga PCL members.
1: Mm-hmm. Unsa may mga gipang target na to nga i-benchmark board member karong tuiga sa atong mga activities sa PCL?
2: So, apil na sa ato ang gitan-aw na natong kanon labi na dito sa Cagayan is ang ila ang water distribution dito, apil na sad ang dito sa tourism industry nila kay labi na kay ang Bohol is a tourism kan man gid no geo kan bayan ni ato ang kan
1: global geopark
2: no bayan ang Bohol geopark no. So mao na nga atong gitan-aw pod unsa pay benefits nga makuha na to when we do the benchmarking aside from the kan gid information nga makuha na to during the namang gutay input ana nga among gitan-aw pod nga ang taga DBM mo'y muhatag na to o kanang input kabahin sa kan ang amuang gitan-aw gyud as per suggestion sa ato mga kaubanan unsay need na to, it's more on the kaning kuan acquisition and budget kanang kuan no murag budget call man tingali to ang ato ang gitan-aw ug unsaon pod pag pag kanang deliberate na during sa diha sa ato ang sanggunian bayan. So mao na nga usa na sa among gitan-aw and sa quasi judicial unta pud to i-appeal namo pero naa na may gi kuan karon gi offer ang training sa quasi judicial with the Vice Mayor's League. Mao na nga dili na namo i-appeal siya sa among kuan kundi pulihan na og lain na pud topic for discussion. So mao na nga kana gyud aware gyud ni, dapat aware gyud ni sa unsay mga inputs nga ibutang or sa mga seminars nga among pag-aatinan para dili magbalik-balik. Kung unsa po'y mas need pod sa atong mga kaubanan namo nga naa karon naglingkod sa sangguniang bayan members.
1: Kining sa Cagayan, nag-mention kag water distribution, unsang unsay pwede ma-expound ni madam?
2: Actually, mao man i-suggest good sa kwan kay murag na nakita nila nga di kinanglan bitaw as per suggestion na sa ato mga members basin og naay mga problema nila sa tabayan sa tubig bitaw giunsa nila pagpamaagi og giunsa pud nila nga na improve nila ang ilang water district. Mao na usa sa gi-suggest sa atong mga membro sa PCL mao na nga amo po nang gitan-aw but still we have to communicate kay murag tungod kay ning abot na siya nga kanang idea meaning naa gyud problema or naa problema sa ila ang LGU at the same time murag naa po sila nakita nga unsa gibuhat po dito sa like dito sa Cagayan de Oro nga makahatag pod og input nato diri sa atong local diri sa ato sa Bohol.
1: Okay, so kung unsay atong mga makita dito nga pwedeng i-apply pod sa mga kalungsuran din his Bohol mao ni mga importante nga kuan diha pa punto board member.
2: Yes, kagawad. Mao na ato ang gitan-aw gyud karon.
1: Okay. Sa laing bahin board member adtong nakalabay nga session no, regular session sa sangguniang panalawigan. Dunay proposed ordinance nga medyo gidepetihan o niya gibutuhan gyud kay gumikan kay na kuan. Kining ni ang dunay uban ni padayag og supak, dunay uban abstain, ang uban ni butar og yes no, especially pag banhaw og balik sa betting machine sa mga sabungan. Mahimo po pod nimo nga i-share ang imuhang kining ni ang boto no sa maong proposed ordinance although sa first reading pa ni, pero unsa may imong tanaw ato board member o unsa po imong ipasabot nganong ni abstain pod ka no sa maong proposed provincial ordinance nga hybrid sabong.
2: Oh yes, kagawad Sir Allen. Ako mismo gyud may tingog gyud ko no nga ingon ko nga may abstain ko kay in the first place og atong i-review gyud ang ordinance sa tamiagi ang katong traditional tabong, mauto, ingon yun ko, ni padayag yun ko sa atong mga kaubanan sa sanggunian, palalawigan nga, atong i-consider ang uban po nga gusto po o machine betting. Mm. Kay ba umantaan ang traditional tabong, kung yun na, although daghan yun ang naghimo na mas kung yun siya, ganahan po din ha, pero naapoy mga tao nga ganahan po sila o machine betting. Ingon man, ang ato ang mga breeders po, mas malipay po sila kabahin ang machine betting kay bisan o wala sila itawag nga kaning entry fee, mantingali na ang tawag anak niya. So, ang kwa niya is, dako-dako po no, ang ila akong kanang daog. Ang ilang daog nila kung adto sa machine betting.
1: Okay.
2: No? So, ato lang i-consider po na ng area. Ngayon man, ang ako lang i-kwan gina ito nga, kung mix up na siya katong ma-hybrid, matawag na tong hybrid, na ang traditional betting, traditional tabong o kanang machine betting, ang request lang yun sa kasagaran is iubos ang Ariba sa online betting. Kanang Ariba, murag, kung anak siya, murag ang daog, mantingali na, gamayon ang percentage sa charge sa kuan katong sa machine or sa mismo nga tabungan para dako-dako pag kintahay ang limpyo nila, which was not carried atong panahuna nga kanang sa paggama sa maong ordinansa sa traditional sabong. Now here comes karon nga kuan nga gusto na po nila og hybrid nga tabong. So mix up na siya sa traditional nga tabong plus machine betting. Muna ninyo ko nga nagbabito nang sa subod inyo nang gikuan nga inyo nang giingon nga kanang katulang gusto ninyo yung traditional nga karon gusto na pud mo nga apilan na pud og
1: machine betting. Oh.
2: So mura na siya og wa man nganong wa na ninyo gi-consider ang pagsugod pa lang.
1: Correct.
2: So mo na nga ninyo ko nga mo abstain na lang ko kay humana kung ingon ninyo ana karon inyo na pud nang gusto ninyong i-push na pud ina kay wa ta kay bag unsay rason nganong nang kwan or nakaw na late na ang ilang pagkahibaw nila sa maong gusto sa mga tao. So mo na nga ngayon ko nga, mo-abstain na lang ko kay wala ko kuanin niyo ana niya. It would be unfair for those who kuan, katong ning butar nga, ang ilang huna-una traditional sabong lang yun. Nga, karon, nga na po, i-mix na po nila. So I stand among the kuan sa Sanggunian Palalawigan members na to. Ngayon ko nga, mo-abstain ko. Anyway, kuan ko, wala ko'y problema sa traditional sabong. Wa po ko'y problema when it comes to online betting kay nakadungog ko sa tagsatag sa kasayd sa atong mga kaisunan nga mahilig magsabong o katong mga breeders. Tama na mo nga napod may breeding previously unya naaman pod may na habilin pa pod nga for breeding na atay mga kailang nga nagahimo ana. So mo na nga ako fair and just for them, I'll be neutral on that side sa ko ano sa maong ordinance, sa proposed na ordinance.
1: Anyway, sa first reading pa man eh, posibleng doon na pa'y mausab, inig-abot o second reading, board member?
2: Yes, daghan pa ang kuan ana kay ang uban po niya, wala po'y background kabahin sa tabong, na gusto pa po nila mastudyuhan yun, mada sa community ba, para mastudyuhan kay labi na kay dili pa po sila ka dili pa nila ma-absorb matingkin nila kung unsa gyud tangatan kung nani niya nadungog man pud nato nga naipitila pud nga kwa niya dili like for example ni board member Arcamo niya gusto niya nga og na maglimusod nga income out of tabong dili ra sa atoa dili magawas outside Bohol mo putiyang puntong.
1: So most probably og dunay isulod sa provision nga kinahanglang taga Bohol ra ang mga operator aning betting machine, posible siguro pod nga mouyon si board member Arcamo. Mao ba imong tan-aw pod BM?
2: Depende na gyud ha kung sa iya ang kana na depende sa dagan kay anyway appeal man na sa siya may galit anang komitiba ana. So possibly nga mausab pa pod ang dagan sa iyang huna-huna anang dapita.
1: Mao man sab ang atong nadunggan no sa manifestation sa uban pang mga board member, especially katong ni butar og yes nga gusto nilang mahibawaan gyud og unsa pay unod sa maong provincial ordinance, inig-abot na sa second reading kay hisgutan pa man ni sa komitiba unya i-present na pud sa plenary pag second reading ani. So masubay gyud kun unsay gikinahanglang pwedeng usbon no sa provision sa baong ordinansa.
2: Yes sir. Yes sir Alan Kane. Katong mga nag ingon nga yes sila sa second reading, they will continue to be yes man gyud no. Ang no, pwede siyang mag-yes niya. Yeah. Ang abstain, pwede po siyang mag-usob siya sa iyang yes po niya. So, possibly, dako pa ang may tabo nga changes ani kay muagi pa po ni sa komitiba na to, o niya, padayon po nga i-deliberate siya on the second reading po na to.
1: Okay. Mm-mm. Sa lain nga bahin, sa imuhang under, sa imuhang komitiba board member, kumusta? Unsay dugang po update ani?
2: Yes, Sir Alan. Sa miaging Martes nga atong session, atong June 22, dunay gipasa na to ng resolution. Dunay tayo 24 ka-items nga atong gipadangat. Out of the 24 nga items na to nga gipasa, items 1 to 6 nga mulangkob sa lungsod sa Tubigon, Maribuhok, Tagbilaran, Danao ug Duwero, gi-recommend siya sa atong Provincial Budget Office as operative.
1: Mm-hmm.
2: So mao na ilang recommendation. Ingon man sa item 7 to 21, ang Corilla, Dawis, Tubigon, Benavista, duha sa Clarín, Dagohoy, Hitafe, duha pod sa Talibuan, Ubay, Duwero ug Mabini, bali 15 ka items na to gi declare sa ato ang legal office nga balido ang ila ang gipasa nga resolutions ug ordinansa. Pero duna tay tulo ka items gikan sa Corilla, Duwero ug Pilar nga gibalik sa kanila sa atong tagsa-tagsa ka LGU kay naay mga rason din gibalik din siya. Especially kay kaning ilaa sa like for example sa Kuan, kaning diri sa lungsod sa Duwero, murag na ay creating positions man eh. So murag na ay mga concerns nga dapat i-return kay murag na ay mga conflict sa ato ang mga national laws ingon man existing pud nila nga mga existing nila nga mga ordinansa. So kasagaran sa mga kanila kaning mga kuantod positions gyud ni pati na ang sa kuan kaning sa Corilla o sa Duwero. Pero ang sa Mabini ang ilaan ni murag na sila in position sa fees and charges sa mga barges, so loading and unloading nila sa kuan unya nakita man pod sa atong mga okay ra day ang diri sa Mabini. Ang ato alang diri sa kaning Corilla ug sa Duwero mao toy mga positions no nga murag na ay mga in conflict. Ang last di ay kaning sa lungsod sa Pilar kapahingi siya sa establishment of franchise o lisensya sa cockpit and cockfighting sa lungsod sa Pilar diin ang murag na apoy nagfollow up natong mga BMs ngon na ato ang sa atong sa LGU mismo nagpangutan na sila unsay na itabo nganong kuan unsa na status. So karon atong napahibaw sa ila ang gi-return siya sa LGU tungod kay kuan ang ila ang kuan although within the powers sa sangguniang nga mo in act ani sa mga ordinansa, pero ang penalties nga ilang gibutang manggo dito kani moy naka kuan kay ang discretion manggo diri nila gihatag sa Pilar Cockers Association. So murag moni na questionably niya nga maghatag og fine na exceeding 6 months or both nga discretion sa maong kuan din ha kung naay mga problema ang gihatagan manggo nila og katungod ang Pilar Cockers Association, which is bawal na siya unya dili man kurti ang asosasyon. So mauna nga murag na ay pa ipa-clarify nila unya murag na alay ipa-eliminating aling mga kanang linya sa maong kuan so far katulang nga part katulang yung ang highlight lang gyud sa ato ang taga legal office is that discretion of the Pilar Cockers Association mao lang gyud murag dako kayo nga murag na say matawag na to nga gi-return kay dili pwede na siyang gapitan. So mao lang to si Sir Allen o toy murag nakita na to nga medyo bugat-bugat siya nga issue na naabot sa ato ang Committee on Review of Municipal Ordinances and Related Issuances.
1: So, unsa man ito, ibalik pa niyo niya, itukion ba balik sa kuan imong committee?
2: O, balik siya sa LGU.
1: Ibalik sa LGU.
2: Dito sa lungsod sa Pilar para ilang i-revise ang maong panila ordinance.
1: Okay. Unya, inig-revise, ibalik na po sa imong committee ba for approval?
2: Yes, with the production. Unya, kung ibalik na po siya o kanang deliberate nila, niya for approval na po. Moagi na po siya balik sa ato ang legal office kung nasunod ba ang ila ang mga recommendation.
1: Okay. Yeah, sa laing bahin na sa rental na to, nga doon na tayo mga lakaw pod sa mga kalungsuran na board member, doon yung mga invitation ba sa mga barangay, mga LGU din his Bohol so far?
2: Pagkakaroon naman tayo mga last time dito ta sa lungsod sa Lubok o sa lungsod sa Pilar, niya natin mga invitation ingon man katong kuan na to sa child kuan na to no mga child child development centers na to mga workers na to nga naanalipay ta nga kahimama sila diha sa cultural center atong miaging Martes pod naka-attend ta bisan pag na-apply schedule sa ato ang session pero itagaan gyud ato panahon nga maka-join ta nila nga misirit pud ta pagdagan enough po niya makastart po ng atong session. So, atong ipaabot nila ang atong pagtabang o pagsuporta sa atong mga workers, child center, child development center workers, or in short pa, atong mga daycare workers na to, atong tabangan kay ang ilag yung pinaka-concern magyut Sir Allen kay kanila yung gamit nila sa panila sa center, no? Kaning, yamo ko na sila yung mga printers. So, murag tanan man halos 100% ako nga dumog mo di lang concern. So, yun ko nga, kung lang, basta lang mo o kanang pa-endorso lang mo sa inyong tagsatagtaka barangay para matagag resolution o makatabang po ang atong probinsya sa Bohol. Anong nakita kay, sila ba yung mga frontliners na to? Sila ba yung nag-usas na nag-umol sa mga bata na to? Nga mahimong future na to nga mga heroes o future na ang ato yung mismong future na to pohon.
1: So at least atong pagbisita personal gud na napadangat no diha nimo ang ilang mga concern niya pabor yeah. Pod kay gikinhanglag resolution pabor ra pod nimo nga mao imo bit-bit sa ilang mga tingog diha sa sanguniang panlalawigan or member.
2: Yes, mao gyud na siya nindot pod kay kita mismo nakadungog sa ilang mga concerns unya ma-respond pud nato dayo nang ila mga yangngo ingon man kita mismo ako pud mismo maka relate pud ko kay sa una pud mao man puy atong trabaho nagtudlo man pud ta ni agi pud pagtudlo og mga batang gagmay ingon man sa mga dagko pud mao na nga ang akong kasing-kasing naa pud para sa atong mga ano atong mga workers nga naa gyud nagsubsob gyud dito sa atong mga kabataan.
1: Okay, so daghan kay salamat board members sa imong gihatag nga oras og pagkiginabi no ilabi na sa itong mga naminaw po drone. Imo na bag-o ta ka buhian, may imo na siguro hinapos nga mga mensahe og duna pa kay gustong ipaabot nga wa pa nato mapangutana pod palihog board member.
2: Yes sir, kagawad, salamat kayo sa panahon nga na ata nakauban po sa itong mga kaisunan nga na kanunay pong nagpaminaw ni atong ST Bohol in Action. Muna nga pasalamat ko sa tanan na itong mga katauhan sa probinsya sa Bohol nga naa kanunay nagpaminaw sa ato ang ubos na isuon Dr. Joanna Cabalit Initay, atong board member sa Philippine Counselors League, konliga ng mga konsyal ng Pilipinas, Bohol Chapter, ug naa pud ta in support kita and invite na ko ang atong mga dili lang mga opisyalis kundi ang atong mga local nga mga panato mga kaisunan nato nga kung madong mangali sila sa Tagilaran, madong sila sa atong opisina sa Philippine Counselors League, naara pagta-abli kanun na yan, atong opisina, atong mga staff ready to serve and to kuanggit maminaw gidoon sa mga concerns, mapaabot yun na to, whether na ako sa opisina or wala di at BCL sa third floor sa atong kapitulyo. So, ako lang kuan niya, kanunay ta magpinabangay, magampuay ta para sa kalambuan sa ato ang probinsya sa Bohol. So, padayon lang ta sa pag-abante para mo asenso. Kumbati, anytime, mga kaisunan kong Bulanan. Dagang salamat o mayong hapon sa natong tanan.
1: Salamat kayo, Board Member Joanna Cabalitinitay, Presidente sa Philippine Counselors League sa Lalawigan sa Bohol. God bless. Thank you.
2: Thank you.
1: Nagatusong oras, may igala, doon natin 46 minutos milabay sa alas 4 sa Kapunon. Samtang at usab nga ipapaminawon no, ang atong wahipod nga interview ni Board Member Jessel Ray Omentado Villamor sa iyahang gipatawag nga committee hearing ni atong adlaw nga Miyerkules mga kaisunan kalabot aning isyu sa flood control projects diha sa lungsod sa Lubok diin iyang gipadayag kung unsay mga nasabutan no sa maong committee hearing ilabi na ang hangyo sa mga stakeholders diha sa lungsod sa Lubok no particularly katong mga people's organization o katong mga nagnegosyo daplin sa kasubaan diha sa lungsod sa Lubok mga higala. So ani atong paminawon si Board Member Jessel Ray Omentado Villamor ang chairman sa Committee on Environment and Natural Resources sa sangguniang panlalawigan mga higala. Okay. Wait sa ha, ato ning na. Wala naman mo tingog dari. Ha? Okay.

0: Okay, so ari na lang sa cellphone. Okay, wa mo kuan. Yara, so atong paminawon mga higala, no, si board member Bilyamor sa dugang niyang pamahayag.
1: To hold in abeyance, no, the installation of steel sheet piles pending sa joint ocular inspection from the DPWH and the stakeholders and sa LGU. Tanan-tanan na yun, no, parties kay para magkasinabot kung unsa tong mga proposal nga ilang gusto. And at the same time, ang DPWH po, no, submit yun sila na to klaro na implementation status, technical basis, environmental impact yun ani nga project. So, mauna siya'y pinaka-gist sa ato mga naagrihan. Unya, naan naman ito yung mga portions nga nag-concrete na. Usap po sa naagrihan nga naay rehabilitation program nga pagahimuon ang LGU in cooperation with DNR and DPWH.
2: Katong point human sa inspection ng transparency ang ipangita na kambuha makaroon.
1: As far as other details are concerned, nga nung na-appreciate na ko nung ang explanation sa DPWH, nga nung naingunan na it's because kabahin sa transparency on the feasibility studies ug sa master plan. So there was transparency nga natubag ni sir, no, nga nung wala sila nakagama og feasibility study tungod kay ning request sila, but ang pondo nga ning gawas is for civil works. Then we know na magyuna sa balaod nga kung unsa ang ningawas sa budget nga very specific description, so maura po yung gastuhan. So ang DPWH ning implement for civil works project, not for the feasibility study. So anang dapita nakita nato nga transparent sila, but as far as sa uban na atay mga kuwang mauto nga gusto pata nga mo submit sila sa mga implementation status and other technical basis.
2: So ilang gi-commit po naman?
1: Yes, gi-commit gid po dinuuna sa DPWH.
2: So natubag mga para nimo ang mga pangutana surrounding sa river project, ma'am?
1: Yes, natubag, no, in terms of ningsulti sila nganong wala, nganong absent the feasibility study, master plan, sa compliance also natubag, no, in terms of katong sa CNC o sa ECC, not all portion man di ay pud sa ato ang river nga ECC. Okay, murag gi piecemeal siya ba? Tigi-tigi siya.
2: Bisection
1: siya, no? So, naay area nga ECC ra gikinahanglan, naay area nga CNC ra, and gi-explain po sa DPWHY, kay tungod po na sa approval po, the year it was approved, it was applied, so, unsa ra po ang portions.
2: Na, gawas po itong coordination yun sa interagency.
1: Yes.
2: Uwang man, ma'am. Murag, cycle naman sa government.
1: Correct.
2: Sa project, ma'am. Sa may masulti ni mo, no? Sa province ba nga, especially, ingon na hindi nga nagko nga project niya. Ang ending din yan, bubakpar sa inyo,
1: yeah.
2: Bubakpar sa LGU.
1: Oh, usag yun nga.
2: Kasi opening pananggaan sa DNR, muragwa mag-ibamiting DNR.
1: Yes, and the LGU was not coordinated at the start of the project. Gani, ako gani untang padungi pangutana gani na, no, but we are pressed with time nga, why is there a need nga mo request pa ang LGU for program of works nga they are the beneficiary, they should be informed, no, kung unsa. So but it's, I think it's their policy nga dapat i-review gyud na siya sa mga NGAs nga dili pwede nga optional, no, nga kinahanglan pa nga mo request pa ang hingtungdan before sila pahibawon nga mao ni project mo abot sa inyo, ha, mao ni program of works, mao ni benefits, mao ni impacts, no? So that has to change yun.
2: Anay na siya tanawon ba doon na ba tayo maunalan or sakop pa sa inyong provincial board or sa provincial government oversight do or policy ba na nga direction kay dili lang kay kanima ng dagkong billion,
1: yeah,
2: project, ma'am.
1: Ang ako gyud, no, initially while sa discussion feasibility study and master plan is very important, especially for flood mitigating projects. Dili siya ingon nga basta-bastahon lang mag-proceed sa project, wala tay plano, kay it can affect the whole ecosystem. Tanawa, it runs across, dili lang sa Lubok, maapil pa mangani di ay ang Carmen. So sumpay tampanan, it's a long stretch. So dapat na agyud tay master plan o feasibility study. Ikaduha, proper coordination, no? And kana lagi nga inform gyud ang stakeholders, ang mga tao, kay parihaan na karon o naka-start na ang project, kunya maundang or maunsa na pod, no, because of some mga feedbacks from the people around the community.
2: Kami mo pod ang mga barangay kapitan sa project kay kinahanglan gyud po nila.
1: Yes.
2: Sector sa tourism dito kay murag ang ilang is ang value.
1: Ang value, yes. Murag kung imong paminawon at the surface, murag conflicting sila. Mura, no? Pero, because si barangay mo yung kinahanglan na namo kay flooding. Then si Kuan, moingon nga ayaw ng shit piles because maudi among mga kuan. But if you listen carefully and intently, si stakeholders po sa tourism, pariha naman po silang tumunga. Musupport sila sa project, but the design and the approach lang ang ilahang concern. Oo.
2: Ikaw may mas sunod may tabo ng mga inspection man.
1: Yes.
2: Nagod po tata.
1: Okay. So, katumagong ng bisita ta dito, it's for the layman's perspective. Hmm. Kaya para makagather ta sa atong mga pangutana sa DPWH. So, moto ganina atong mga napangutana, di ba? Karon, ang next inspection nga mahitabo is multi-stakeholders na gyud siya, tanan na gyud siya, para magkasinabot kung unsay angay buhato na tuani. Makita na gyud kung mauni amo pasabot, nga mauni amo ang design nga gusto, then ay ang mga technical experts pod mo join, no? So, it will be led by the LGU sa Lobo, kunya mo join ang tanana. And support sa sangguniang panlalawigan, our recommendation is really to hold in abeyance sa, no, the installation of sheet piles. Kay maumaana man daigyut ko nung magsugod before i-concrete. So, ang installation i-hold in abeyance sa pending sa inspection, makapresent sa unsay mga alternatives ana nga project.
2: So, may problema man nga, naingan na ang situation sa mga sitpas kay ang delay o ang contractor mismo nga angay pang pupukon, no man, no?
1: Correct. Oo, mo isulti sa DPWH, no? So, DPWH has to create mechanisms o unsaon nila pagpukpok ang ilahang mga contractors, unsay ilahang mga buhaton para magtinarong ang mga contractors nga dita magsayang-sayang o kwarta. That is their duty and responsibility na gyud.
0: Ato may gala ang atong interview ni Board Member Jamie Omintado William Oroman sa gipatawag nga committee hearing sa Committee on Environment and Natural Resources, no, karabot sa gipadangat na mga kabalaka sa mga stakeholders, mga residente, mga barangay opisyales o mga nagnegosyo diha sa Lubok River, mga kaigsoonan, sa nagpadayon nga flood control projects nga naka-apekto pod, no, sa panginabuyan sa uban. Kinoon sa kinatibuk-an ang tanan wa man mo supak, no, sa flood control program o project sa gobyerno, pero ang ila lang gustong mahitabo nga kung unsa tong nanginhanglan og kining ni ang mabutangan og sheet piles, mabutangan og kining ni ang flood control, or mabutangan og mga concrete structures, mora toy butangan, no, especially kadtong mga landslide prone area, no, kadtong wala na gyud mga kahoy na upaw na, or kadtong naagian sa mga bagyo nga naglandslide sa una, no, aron nga dili mo samot og kadako ang malaka nga mga yuta. So mura nay gustong mahitabo, no, sa mga taga dito sa lungsod sa Lubok. Gani matud sa Lubok People's Council nga 70% sa proyekto sa flood control is necessary nga himuon mga higala diha sa lungsod sa Lubok aron nga ma-prevent nga mudako pa ang kadaot o mudako pa ang paglakas sa mga yuta dihang dapita mga higala. Pero katong dili nang kinahanglan nga butangan dili na necessary nga butangan og flood control program, dili na pod ipadayon, no? Katurang nagkinahanglan og kining ni ang proyekto sa flood control mga higala sa landslide area, no? Mao'y gipasabot sa mga katawhan dito og ilang hangyo ngadto sa DPWH nga mao'y implementor aning maong proyekto ha mga higala. Particularly ang DPWH 7, no? Nga mao'y nag-implement aning maong proyekto mga higala. So, ang mahitabo ani adunay laing sunod nga inspection, ocular inspection, joint inspection, DPWH, DENR, SINDRO, atong mga sakop sa provincial board, katong sakop sa Lubok People's Council, katong mga hotel o accommodation owners, o mga barangay officials o pipila ka mga residente para masabutan inig atol sa ikaduha nga inspection, masabutan o kining dapita. Money ang portion nga kinahanglang butangan o kining ni ang riprap o flood control. Kining dapita ayaw na kay dunay mga nipa ani o niya din ani kinahanglan kay wa tay makita ang delikado nga dunay pag landslide. So, ingon na mahigala ang mahitabo puhon atol sa ikaduha nga ocular inspection diin personally ato pod nang kuyugan ato pod nang saksihan para makahatag sabtag dugang pang-update pinaagi nining atong programa sa sangguniang panalawigan mga higala, no? Kay mao man ni trabaho sa atong mga magbabalaod mga kaigsunan mopaabot sa ilahang mga impormasyon pinaagi nining atong programa mga kaigsunan. Wala tay oras, no? Daghang salamat sa atong mga naminaw, magdugdugo na sabta hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action Program sa DYRD sa ngalan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga provincial board members. Kini si Alan Duidora, maayong hapon, keep safe, God bless us all.
3: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol. Sa Bohol, tayo
4: ay masaya. Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka og dito ang side man din. Giso na yan, gini mo.
5: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, patamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Ana palang gani ako ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko, sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagkamamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
6: Mabibilis sa mga butika.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka og DTX 500.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
7: Mm.
8: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
13: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kay team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, ako gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong inom, pero gaan makaya akong paminaw. At tumuday sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy! What ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Down!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4!
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kikan na-admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento?
9: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa mag share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Team Dad is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinubdan. Ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Igala, kumusta? Maayong hapon. Sa bang labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Biyernes, pitsa 26 Hunyo, uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis og Bumbulero. Kini si Allen Doidora maghatod sa mga ulohan sa mga balita. Ulohan sa tong mga balita. Kapin 80 o 188 na ang namatay sa linog sa Venezuela o gikabalak ang musaka pa ang ihap. Samtang adunay mahitabo nga kabaguhan saka og taas sa presyo sa produktong petrolyo sa sunod semana. Pre-trial conference alang sa impeachment case ni VP Sara terminated na. Sa laing abahin, pamilya sa mga missing sa Bungiro nangayo gustisya sa korte sa Quezon City samtang nagsugod ang hearing. Gorebox nga gitudlong violenting video game buot permanenteng ipaban sa DILG. Samtang Gorebox developer mibalibad nga mutambong sa Senate inquiry. Court sheriff nga gisumbag ni Vice President Sara Duterte ni atong 2011 gingong lakip sa mga listahan nga mamahimong witness sa iyang impeachment trial. Pag-aminda sa juvenile justice law girekomenda sa DILG. Samtang gihagit ni Mike Defensor si NBI Director Matibag nga kasuhan ang iyang misis kung adunay ebidensya sa flood control scandal. Seguridad sa White Ribbon March kasado na. Mao gud mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati sa tumbagbalik.

0: Alas 5:18 og karon sa detalye sa atong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Mabot na sa 188 ang patay sa linog sa Venezuela og ikabalak-an nga musaka pa ang ihap samtang daghang panggipangita nga natabunan sa ni hagsa nga mga dagkong building. Dugan detalye sa GMA News.
1: Libo-libo ang pinangangambahang nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol sa Venezuela. Patuloy po ang rescue operation para mahanap ang mga natrap sa mga gumuhong gusad. Sa nakaraang 24 oras, niyanig din ng lindol ang Japan at ang California sa Amerika. Ating saksiha!
2: Nagbagsak ang mga kisame at iba pang debris sa loob ng isang paliparan sa Maiquetía, Venezuela, sa gitna ng pagtama roon ng magnitude 7.5 na lindol. Takbuhan palabas sa mga tao.
3: Mira cómo está el techo. Todo quedó destrozado.
2: Wala pang isang minuto bago yan. Unang tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Venezuela. Ayon sa U.S. Geological Survey, parehong sa kanluran ng kabiserang Caracas na itala ang mga sentro ng magkasunod na lindol. Sa tindi ng pagyanig, maraming gumuho at napinsan ang mga istruktura. Naramdaman din ang lindol sa mga karatig bayan tulad sa La Guaira, kung saan kabilang sa gumuho ang isang hotel. May mga natabunan at kinailangan sagipin. Ayon sa ilang nakaligtas, nataong holiday kaya maraming residente ang nasa kani-kanilang tirahan nang mangyari ang pagyanin. Ayon kay Venezuelan Acting President Delcy Rodriguez, di bababa sa 164 ang patay, habang halos 1,000 ang sugatan. Batay sa predictive modeling ng USGS, posibleng umakyat pa sa mahigit 10,000 ang bilang ng mga nasawi. Kasunod ng lindol, nag-issue ng tsunami warning ang mga otoridad pero kinansila rin kalaunan. Bunsod ng kambal na trahedya, nagdeklara na ng state of emergency sa Venezuela. Ayon kay Rodriguez, prioridad ng pamahalaan ang pagliligtas ng mga buhay. Nakikipag-ugnayan na raw ang gobyerno sa iba't ibang bansang handang tumulong sa search and rescue operations. Nagpahayag din siya ng pakikiramay sa mga pamilyang naulila at nanawagan ng pagkakaisa sa gitna ng tinawag niyang tunay na trahedya at para sa pagtulong sa mga lubhang apektado ng mga pinsala. Naglaan na raw ng inisyal na 200 milyon dolyar mula sa International Monetary Fund para sa pagsasaayos ng mga infrastruktura, kabilang ang mga ospital at bahay na napinsala ng lindol. Si US President Donald Trump, nagsabing handa silang tumulong sa mga nalindol. Ipinaaayos na anya sa mga ahensya ng Amerika ang pagkilos para umalalay sa Venezuela. Nagpahayag din ang suporta sa Venezuela ang iba't ibang bansa tulad ng China, Brazil at iba pang Caribbean countries. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakamonitor ang Embahada ng Pilipinas sa Bogota kaugnay ng magkasunod na pagyanig sa Venezuela. Sa ngayon ay wala pa raw silang natatanggap na ulat kung may sugatan o nasawi sa tinatayang 74 na Pilipinong naroon, na karamihan ay religious missionaries. Wala pang 30 minuto mula noong tumama ang kambal na lindol sa Venezuela, nakaranas din ng malakas na lindol ang Northern Japan. Naitala ang sentro ng magnitude 6.9 na lindol sa dagat ng Iwate Prefecture, base sa datos ng Japan Meteorological Agency. Ayon sa mga otoridad, walang naitalang nasaktan sa paggalaw ng lupa. Wala rin itinaas na tsunami warning. Bago yan, magnitude 5.6 na lindol naman ang naitala sa Northern California. Ayon sa USGS, naitala ang sentro nito sa Mendocino County. Walang naiulat na nasaktan o napinsala kaugnay ng lindol. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.
0: Alas 5:24 sa laing bahin sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Doon ay mahitabo ng pagsaka o di ba pag-ubo sa presyo sa produktong petrolyo sa sunod semana. Dugang detalye sa News 5.
4: Nasa linya na ngayon.
5: Ito na.
4: Posible kaya
5: ang pagbaba ng presyo ulit ng crudo. Narito po ang direktor ng OIMB DOE sa fuel prices nga po, mga kapatid, Director Rino Abad. Magandang umaga, Director.
6: Good morning sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
5: Yes po. Direktor, ngayong linggo, nagkaroon tayo ng rollback. Big time yan, ano, para po sa mga consumers ng gasolina at ng diesel. Pero next week po, anong nakikita natin? May pagbaba po ba ulit sa presyo?
4: May pagbaba, pero hindi ho naging consistent for the past 4 days. Dahil na rin, hindi rin ho dire-diretso yung development dun sa kanilang agreement. Napakalaking bagay ho yung may report na may nangyaring atake dun sa isang cargo ship.
5: Mm.
4: At dahil dyan, alanganin ho ang naging galaw, taas-baba in short. At well, ang aasahan ho natin may konting sa range ho na mukhang ilalabas ng DOE sa update ng aming computation is may range from rollback to an increase kasi may 2 piso ho dyan na range eh.
5: Mm.
4: So napakaliit yung to the extent na tumawid ho yung magiging mukhang tatawid ang estimate ho namin from maliit na rollback to maliit na increase.
5: Okay, sige. Para lang po mas malinaw sa mga kapatid natin, alin po ang may increase, alin ang may rollback sa susunod na linggo?
4: For example, sa gasoline, no, in-expect natin from rollback of 50 centavo to an increase of 150 peso per liter. So, yun yung tumatawid siya, no? Sa diesel, baka nasa 80 centavo ang rollback to an increase of 120 peso. Kerosene would be 60 centavo na rollback to an increase of 1.40 per liter.
5: So wala pang kasiguraduhan kung ano magiging presyo sa Tuesday?
4: Well, ito na ho ang siguro na merong ang range. Pero pwedeng magbago ng konti dito sa Friday trading.
5: May...
4: Ang sabi ko lang ho, mukhang tumatawid from rollback to an increase. Konting rollback, konting increase. Kasi nga, meron hong range doon sa computation.
5: Yun nga po, Director, ang parang medyo malabo para sa akin. Konting rollback, konting increase. So, paano po ang magiging presyohan? Is it konting rollback o konting increase po?
4: Dahil nga naka-range siya, depende na ho sa gasoline station kung saan ho siya doon mag-a-adjust. Basta pasok siya doon sa range. Ito nga hong range, hindi nga ho na dati na 1 peso as in 1 peso. One adjustment fit to all. May range kasi na 2 piso. So, okay. Yun ho ang naging dahilan bakit nagkataon lang ho na tumawid na doon sa gitna ng zero eh.
6: Okay. Opo. Sige. So, Director, ang DOE po ba maglalabas ng inyong sarili na komputasyon?
4: For now, Sir Ted, talagang DOE pa ang nagmamandate. Wala pa hong, hindi pa ho pinapakawalan ang dating regime na ang oil company ang may discretion.
6: Alright, sige. So, again, aabangan namin ang inyo pong pag-aanalisa at pag-aaral and your announcement kung magkano yung range na maaaring ipatupad ng gas stations, whether may taas o may bawas.
4: Yes.
6: Okay.
4: Pero ito, Sir Ted, mukhang... sige, wag lang nating saraduhin no, yung maging adjustment for Friday. So, mas maganda ho talaga. Nagagawa ho talagang computation na yung final computation sa Saturday after.
6: Ayun, yun po lamang yun. No? Kasi nga, minsan ho, straightforward naman si Director. May rollback tayo.
5: Correct.
6: Oo. May dagdag tayo.
5: Correct.
6: Ngayon pero ngayon nga, kasi medyo...
5: May thin line.
6: Medyo kasi hindi pa tapos din yung trading.
5: Correct. Hanggang
6: ng
5: Sabado.
6: Linggo. At pagkatapos nga po, yung binabanggit niya ng mga factors kanina. Sige. So, Director, damo nga salamat. Nga maupay nga patron.
4: Ay, opo. Magandang umaga, Sir Ted, sa programa ninyo at sa ating mga kababayan po.
6: Thank you. Si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.
0: Alas 5:27 sa Laing Abahin pre-trial conference para sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Terminated na. Dugan detalye sa UNTV.
7: There being no further matters at this stage, this pre-trial conference is hereby concluded.
8: Formal lang natapos o terminated na kagabi June 25 ang pre-trial conference matapos makumpleto ang pagmamarka ng mga ebidensyang may kaugnayan sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, bigong mabuksan o mamarkahan ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at asawa nitong si Attorney Manasses Carpio, paliwanag ni Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro, na isana ng prosecution na mabuksan ito upang malaman kung anong eksaktong impormasyon ang laman ng nasabing kahon.
9: This is very relevant because we will be able to know, to present before the impeachment court, the lawful personal income of the respondent and the spouse, no? And by knowing their lawful income, eh baka ma-justify nila yung mga acquisitions which will be seen also in the other documents of the prosecution, no?
8: Ngunit mariin umanong tumutol ang defense sa pagbubukas at maging sa pagmamarka ng selyadong kahon. Sa katwirang ito ay paglabag sa due process.
9: But nevertheless, the defense registered their vehement objection to the opening. They invoked due process kahit wala namang nalalabag na karapatan dito because this is just a marking of exhibit. Ako'y nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Eh, selyado nga. Ang pinamamarkahan ng prosecution because they do not want to open the box.
8: Dahil dito, ayon kay Representative Luistro, nasa kamay na ng impeachment court ang desisyon kung bubuksan ang nabanggit na BIR box para sa impeachment trial.
9: Ang pinamamarkahan na lang is yung sealed box so that we will just be submitting to the impeachment court the issue of whether to open or not the BIR box. But sadly, they opposed the opening of the BIR box. They opposed as well the marking of the sealed BIR box.
8: Para sa prosecutors, mahalagang malaman ang nilalaman ng nasabing kahon dahil maaari umanong may impormasyon sa loob nito na may kaugnayan sa mga aligasyon sa impeachment kabilang ang hindi maipaliwanag na yaman ni VP Duterte. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Alas 5.31, Atangi. Pamilya sa mga missing sa Bugueros na ngayog hustisya samtang nagsugod na ang hearing sa korte. Dugang detalye sa itong pagbalik.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balls, stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is a generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binding o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
9: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
15: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: PhilHealthCare versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan!
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguang na ko! Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
13: Uy! What a ko!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!

0: Alas 5:45 na, parentas ng mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Samta nagatulsong oras, samay tinguha sa Immuni Plus, traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay ang pag-inom og Immuni Plus. Alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system. Promote healthy lifestyle ang Immuni Plus, mapalit sa naganibutikag mga tindahan. Sa inyong kalungsuran, may guman sa Dakbayan, sa Tagbilaran, Immuni Plus, traditional herbal drink. Salay nga bahin, pamilya sa mga missing sa Bungiron, ngayo gustisya samtang nagsugod na ang hearing sa korte kalabot sa mga kaso. Dugang detalye sa BNC.
1: The missing Sabungeros case involved the disappearance of at least 30 cockfighting enthusiasts in Luzon between 2021 and 2022. Today is the first hearing of the case following its transfer to Quezon City Courts, but only two families of the victims attended. Joash Malimban is on the phone for more. Joash, what's the latest?
2: By the families of some of the missing Sabungeros, along with state witness Elakin Patidongan, appeared at the Quezon City Hall of Justice for the first hearing of the Santa Cruz missing Sabungeros cases after it was transferred to Quezon City Courts. The cases were recently transferred to streamline the proceedings and facilitate the hearings. Today's proceedings focused on the bail petition of 13 police officers and 5 security guards accused of allegedly kidnapping and killing nearly 20 Sabungeros in Santa Cruz, Laguna. Only two families of the missing Sabungeros were present during today's hearing, despite there being 19 original complainants in the cases. According to the attending families, many of the other complainants have allegedly been placed on the payroll, which they claim is the reason they no longer attend the court proceedings. They are urging the government to continue pursuing the case and ensure that justice is served for their missing loved ones. Also seen at the Quezon City Hall of Justice were the lawyer of fugitive Charlie Atong Ang, counsel for several of the accused police officers, and the legal representatives of the Patidongan brothers. However, all declined to issue statements citing a gag order imposed by the court. May.
1: Josh, may naipakita ba silang pruweba doon sa sinasabi nilang nasa payroll yung mga ibang pamilya ng biktima?
2: Yes, May. Right now, pending itong obstruction of justice complaint na ifinile nila sa Department of Justice weeks ago. Pero may plano raw itong mga pamilya na magsampa ng isang supplemental affidavit na nagpapakita nung kanilang mga screenshots doon sa mga group chat conversations, pati na rin yung mga videos kung saan nakikipag-usap umano itong mga legal counsels ni Atong Ang doon sa ibang mga pamilya. Kaya allegedly, ay hindi na umaattend yung mga pamilya o yung ibang mga pamilya ng mga hearings para daw mapahina itong kaso nila. May.
1: Maraming salamat, Joash Malimban reporting.
0: Salay nga bahin, Gorebox nga gitudlong bayolinting video game buot permanenteng ipaban sa DILG. Dugang detalye sa JMA News.
3: Samantala, developer ng Gorebox tinagihan ang imbitasyon ng Senado kaugnay sa gagawing investigasyon sa Tacloban City shooting. May balita si Samantala, developer ng Gorebox tinagihan ang imbitasyon ng Senado kaugnay sa gagawing investigasyon sa Tacloban City shooting. May balita si Mar Gabriel. Mar?
4: Hindi makakadalo sa itinatawag na pagdinig ng Senado sa July 1 ang developer ng gaming app na Gorebox. Sa mensaheng ipinadala ng German-based game developer na si Mr. Felix Philip sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi nito na hindi siya makakadalo sa pagdinig personal man o via Zoom. Kasabay nito, nagpabot siya ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima ng madugong shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan 3 estudyante ang nasawi habang hindi bababa sa 20 iba pa ang nasugatan. Giit ni Philip, ang larong Gorebox ay classified bilang 18+ at hindi angkop para sa mga minor de edad. Kinikilala niya raw ang pagnanais ng komite na tutukan ang kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Una nang sinabi ng otoridad na lulon sa marahas na Gorebox game app ang 2 minor de edad na suspect sa shooting incident. Bismayado naman ang chairwoman ng komite na si Senator Rita Ontiveros sa pagtanggi ng Gorebox sa kanilang imbitasyon. Marami raw sana silang tanong at detalye na nais mula sa developer. Target ng Senado na matukoy kung paano naka-impluwensya ang nasabing gaming app sa mga suspect para gawin ang karumal-dumal krimen. Sakaling magbago raw ang isip ni Mr. Flip, nananatili sila na bukas para sa Gorbox para magbigay linaw sa investigasyon.
5: Nais ang DILG na permanenteng maban sa bansa ang anilay violenteng larong Gorbox. Pero ayon sa cybersecurity expert, hamon dito ang jurisdiksyon dahil wala sa bansa ang mga developer nito at hindi pa rin dapat ituon ang investigasyon sa school shooting sa paggamit lang ng video game. May report si Von Aquino.
6: Kasunod ng kauna-unahang mass shooting sa eskwelahan sa Pilipinas, itinutulak ni Interior Secretary John Vicremulia na permanenteng iba ng sinasabing violenteng laro na Gorbox.
7: I believe that it desensitizes young people into the elements of death, elements of violence, and elements of murder. I believe that the Philippine, that the government, that the Congress also should study the matter kung paano mapigilan to.
6: Isa ang larong ito sa mga tinitignan ng PNP na naka-impluwensya sa isa sa dalawang menor de edad na shooter sa paaralan sa Tacloban. Pero ayon sa isang child psychologist, wala pang pag-aaral na nagsasabing nagdudulot ang mismong laro ng violent behavior. Bagamat may epekto raw sa mga bata ang mga violent game.
8: There is no recognized psychological concept disorder dito sa laro na Gorbox. We tend to say ito ang dahilan, di ba? Pero dapat bago natin sabihin itong dahilan, dapat may scientifically tayo na research. Playing violent games online can significantly impact ang behavior ng bata at mental health nila. Ang mga major risk na dyan is nade-desensitize sila sa violence, kaya ang pagsasaksak, ang babaril, okay na okay sila kasi sanay sila.
6: Ayon naman sa isang cybersecurity expert, magiging hamon ang pagban nito sa bansa.
9: Yung home jurisdictional question, no? Kasi dahil wala ho dito yung mga developers na yan, even yung mga platforms so na pinagda-downloadan ng games. Ang problema ho dyan, it's an offline game eh.
6: Dapat din anya maging holistic ang investigasyon at hindi lang nakatutok sa paggamit ng video game.
9: Kailangan pag-aralan din po natin sino yung mga nakakasalamuha niya sa loob ng video game at sa totoong buhay.
6: Ang mag-asawang Castorico, pinagbawalan na ang kanilang dalawang minor de edad na anak na maglaro ng mga violenteng online games.
10: Nagbabaril, nagsasaksaka, nagtutulakan, hindi talaga siya appropriate. Saka yung sa chat, yung pati kapag inactivate mo, yung mga nagmumurahan, nakita namin sa behavior nila na nag-iiba talaga, mainitin yung ulo.
6: Sa kabila nito, hindi naman daw nila pinagbawalang gumamit ng gadget sa mga anak pero may limitasyon. Payo ng child psychologist sa mga magulang, huwag iasa sa gadgets ang pagpapalaki sa mga anak at maging magandang halimbawa sa kanila.
8: Be involved in the life of your child. Huwag niyo sabihin, pagod na ako, magulang at gobyerno, tulungan tayo para mas maganda ang pagpalaki sa isang bata.
6: Von Aquino, GMA News.
0: Alas 5:54 sa laing abahin sa itong mga balita. Court Sheriff nagisumbag ni VP Sara Duterte ni atong 2011. Apil sa mga gilistang witness sa impeachment trial. Dugan detalye sa GMA News.
11: Pinatatawag bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang court sheriff na sinapak ni Duterte noong mayor pa siya ng Davao City. Pinatetestigo rin ang House Prosecution Team si Mary Grace Piatos. May unang balita si Tina Panganiban Perez.
12: Ayaw sa... Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff na nagpapatupad ng demolition order noon sa lungsod. Ang sheriff, si Abe Andres, ay kasama ngayon sa listahan ng mga witness na isinumite ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Duterte. Sa pre-trial brief documents na isinumite ng prosecution at nakuha ng GMA News, sinabing ihaharap daw nila si Andres para patunayang may tendency ang bise na maging violente.
13: Isa siya sa walong witness kaugnay ng Article of Impeachment sa pagbabanta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Isa pang witness na nasa listahan ng prosecution.
14: The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos?
15: Piati?
14: Ang pagkabasa ko, Piatos eh.
13: Si Mary Grace Piatos, pangalang nakapirma sa resibo para sa natanggap umanong pera mula sa confidential funds. Lumutang ito sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress nang imbestigahan ang tungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Ang sabi ng Philippine Statistics Authority, wala silang record na may pinanganak na may ganitong pangalan.
16: Negative record po for Mary Grace Piatos, Milke Sikuya at Kokoy Villamin. Tama po ba?
15: Tama po, sir.
13: Pero paano ngayon ipipresenta sa Senate Impeachment Court ang isang multo?
17: If ever nakasama, if ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented. I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? Well, you remember that one of the findings of the Committee on Good Government and Public Accountability is the recipients are not fictitious, are fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that.
18: Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds.
13: Tumanggi si Luistro na kumpirmahin kung kasama nga si Mary Grace Piatos sa listahan nila ng witnesses. Bawal kasi nilang talakayin ang merito ng kaso. Kasama rin sa mga inilistang witness ng prosecution ang miyembro ng Duterte legal team na si Attorney Michael Poa. Dating nagsilbi si Poa sa ilalim ni Duterte bilang spokesperson ng Department of Education.
19: I don't have any problems with that. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President.
13: Nakalista rin si Naramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise para tumestigo sa inilahad na niya sa House Committee on Justice na pag-deliver ng confidential funds ng OVP sa ilang individual. Attorney Reynold Munsayak, dating spokesperson ng OVP, na nakita raw ni Madriaga na nasa bar kung saan nag-deliver si Madriaga ng pera. At Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff sa OVP. Para sa Article of Impeachment tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise, kasama sa mga inilistang witness ng prosecution, si dating Senator Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, at dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang na nag-imbestiga sa bank accounts at mga transaksyon ng bise at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
20: Well, I'm sure you have listened to the testimony of former Senator Antonio Trillanes, and there was mention in his testimony before the Committee on Justice of the role of participation of Attorney Carandang. That's about all I can say at this time.
13: Ipipresenta rin ng prosekusyon ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng bise mula noong mayor at vice mayor pa siya ng Davao City hanggang sa maupo siya sa Office of the Vice President. Pero kinekwestiyon ito ng mga abogado ng bise dahil hindi naman daw impeachable official ang bise noong mayor at vice mayor ito. Kontra ng prosekusyon.
20: First of all, integrity is a continuing requirement. And of course, when we speak about impeachable offenses, that relates to the fitness of the officer to occupy that particular position.
13: Tinukoy ni Representative Chel Jocno ang kaso ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno.
20: Ang pinag-usapan doon ay hindi naman yung mga nagawa o sinabing ginawa niya nung siya ay umupo na bilang justice. Those were allegations regarding what she did or did not do way before she became a justice of the Supreme Court. So kung yun ay relevant sa kaso niya, bakit hindi siya magiging relevant dito sa atin?
13: Para sa Article of Impeachment tungkol sa umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd, kasama sa mga inilistang witness ay sina dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado, at DepEd Director Resty Osias na nakatanggap umano ng mga sobreng may cash. Sa pre-trial brief naman ng defense team na nakuha ng GMA News kasama sa nakalista rin bilang witness sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla, Ramil Madriaga, NBI Director Melvin Matibag at dating Senador Antonio Trillanes IV para pabulaanan ang articles of impeachment laban sa bise. Gayun din sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman, mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Commission on Audit, Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistics Authority, at iba pa. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News.
0: Magkutunag langkob sa itong mga balita. Karong adlaw nga Biyernes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahi Subani Bumbolero. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever.
15: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita. Balita.
21: The angel of the Lord declared unto Mary,
22: and she conceived by the Holy Spirit.
21: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
22: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
21: Behold, the handmaid of the Lord.
22: Be it done unto me according to your word.
21: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
22: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
21: And the Word was made flesh
22: and dwelt among us.
21: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
22: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
21: Pray for us, the Holy Mother of God,
22: that we may be made worthy of the promises of Christ.
21: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
22: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
1: Way palinay, DYRD, kanunay.
0: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lang sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Mocha Frap for...
8: Aray! Sakit na ng katawan ko.
7: Wait lang sa orders po!
9: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
9: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
13: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Drico Believe.
14: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
15: Nahik na kay ka sis. True ba? Tungod sa Myra E?
16: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
17: Hi miss! Gandang araw!
15: Lahik ra!
16: Myra girl good!
15: Ikaw sad!
16: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na!
18: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
19: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
9: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
20: Alagang Unilab yan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
9: Paul Mercado, di ay ni sir.
8: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
9: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500, ragi na kayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
10: DTX500. Mapalit sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab Quad.

0: Una ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Nga nung watay sugaron?
4: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
3: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
4: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
3: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon ug deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Natun ako SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL, makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw. Mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
12: Team that is for
13: Usapang Immunity Gap.
14: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
15: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
16: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
17: Immunity gap na yan.
18: Help stop immunity gap.
19: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
20: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
21: 100%.
22: Based on RENI with proper diet and exercise.
23: Help stop immunity gap.
24: Mag Selene Plus araw-araw.
25: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
27: Unilab quality yan.
28: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
30: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frap 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
8: PH Care.

0: PHCare versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, herbal strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Mocha Frapp 4!
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
10: Wait lang sa orders po!
12: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
17: Uy, what ako!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
19: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
22: Dinilin ko spirited and sir tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas nako nga bat-ang, nya high blood pud ko, nya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod, nya gasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo sir, okay na gid siya. Dito X500 umay tisira jud nga akong ginainom sir.
23: DTX500 highly recommended sa mga eksperto.
24: Ang DTX500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
25: Ingon ani paminawon kog barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
26: Lisod no? Maunang kong barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
27: Alagang Unilab yan.
14: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ilong Ranger?
29: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
28: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
29: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
28: Sipon agad?
29: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
10: doctor. Mocha Frapp 4!
11: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
12: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: makalingaw malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years natang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Believe. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Believe.
12: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
13: Hoy Marie! May ganun ang kamutong nga oy sa itong cluster meeting kanina. Nga ikaw raman gani itong nagpahinom-nom nako.
14: Ay Mare, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
13: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad.
14: Waman ko na ko mabantay eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sig maputlan nun niya ko ba?
13: Haso, lakaayo.
14: Tay pa Mare ha, wade ka makahibaw. Nga po hindi man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
13: Sagod eh Mare, usay butpasabot ni mo sa payment partners ba?
14: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
13: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
14: Ikaw, Marie, oy, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang M. Lulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWI na imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
13: Ah, naghaman na ita og kapilian, Marie. Nandi na kinahanglan mo at ito pa sa BWI office.
14: Naapag yun, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa Marie sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga app sa cellphone. Pwede na kinahanglan hanglan namo na sa ilang buhatan ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa M. Lulier, Palawan Pay ug ang bayad centers.
13: Adya ka Mari, mao ba bisag sa cellphone lagi pwede na ta mabayad.
14: Ito ta ko dayna tinuod na Mari oy, nindot kayo mo naman gani na nga akong gibuhat ron. Kun asa ang pabor nga bangko og establisimento sa ako mga lakaw adto ra po ko mabayad araw anay langan ba sa oras. Paminawan ko ng ilang programa sa radyo Mari, isige ba na ilang balik-balik kagihi mo na sa BWI aron paghatag udog ang serbisyo aron mahatagan og kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Hininga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Okay, daghang salamat atong sparring partner dari Speakas Lawak, Konsehal Jerry Cajes. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon. Labi na gyud sa atong mga sukintig paminaw, mga higala. Nga way puas nga kanunay nagsunod pinagi sa pagpaminaw sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Palibot ng atong probinsya sa Bohol. Inguman sa atong mga kaigsunang bulanon nga nadiha sa nagkadaiya usab nga probinsya sama sa Mindanao ug habig sa Sugbo. Kaninyong tanan, mga sana o mga sana, maayong gabi eh. O gingon man sa atong mga Facebook followers, no? Labi na gyud sa atong mga OFW, ng mga kadugong bulanon. Kaninyong tanan, kanatong tanan, usbon ko maayong gabi eh. O welcome na usab sa lain usab na ito nga edisyon ng adlaw nga Biyernes, mga higala. Aris Developing Program, diin gituyo kinigmugna nga programa. Aron magsilbing tinubdan sa kasayuran, masayod ang katawahang bulanon sa mga kalihukan o programa nga gipahigayon o gitambungan sa atong mga pinialang opisyal ning kasamtangan ng administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado o sayahang pangabaga ang atong kugihan ng Vice Gobernador Nick Bisas o sa tanan ng mga sakop sa sanguniang panlalawigan. Sa gihapon, kiniinyong higalas kahanginan, Alan Stoke Mangmang, makaoban nyo hantun kita alas City Media. Ning kagabihon may gala, ning adlaw nga Biyernes. Hunyo 26 na, 2026. Kamusta? Sa kanunay kami manghinaot uban sa banay ni Governor Aris Omintado, uban sa iyahang kapikas kinabuhi, si Second District Congresswoman Banban Omintado. Uban ka namo din he, sa Station DYRD. Hinaot pa nga namo kanunay sa maayong pagkabutang o ganaas maayong panglawas. Kay taliwa ning kalisod nga atong nasinati, importante gyud ang lagsik ang atong tagsa-tagsa kapanglawas o bawal gyud ang makasakit mga higala. Busa amping ta. O labaw sa tanan sa atong pagsikay-sikay, matagkaroon ng uniya, di gyud ato kalimtan ang atong makanunayon nga pangaliya pag-ampong ato sa tong labaw nga makagagahom. Aron singunya na giyahan ta, gabayan ta sa atong mga gipangbuhat malikay tas mga disgrasya o mga kakulian mga higala. So padayon ta sa atong tulumanon. Karong adlaw, way kabutangan ang kalipay no sa laing na usab nga beneficiary sa balay sa paglaom dito sa Barangay Mantalungon. Sakop kini sa lungsod sa Sagbayan, mga higala. Diin gitugyan ang balay sa paglaom, kibali mauni ikasinto 21 nga panimay, mga higala, nga gitugyan sa banay ng Omintado ni Governor Aris Omintado o sayahang kapikas kinabuhi si Second District Congresswoman Banban Omintado uban sa mga opisyalis sa atong kapulisan, mga higala. Matod pa ni Congresswoman Banban Omintado, daghang salamat sa among partners. Labi na gyud sa iyang kapikas kinabuhi si Governor Aris Omintado kay kining maong advokasya, kining pundo nga gipatukod aning maong panimay alang sa atong mga kaigsunan nga angay gayud tabangan nga makaangkon og disinting Pinoyanan gikan sa ilang kagalingon nga bulsa, mga higala. Susubo na ko, matod pa ni Second District Congresswoman Banban Omintado, pasalamat siya sa mga partners, labi na sa Bohol Provincial Police Office, Bayanihan Bulanon Farmers and Fisher Folk Association, kung BBFA, no? Nga gipangaluhan din ni sa ato nga kauban ni Nisbuhat, si Bro John Gutierrez, mga barangay officials, mga tanod, o tanang mga volunteers, no? Nga nagwalampuson ang pag-turnover ining ikasinto 21 kabalay sa paglaom dito sa Barangay Mantalungon sa lungsod sa Sagbayan. At all sa maong turnover, sa maong panimay, giturnover usab ang bleacher sa covered court amounting to 250,000 gikan sa office ni Governor Aris Omintado, no? So duha ni ka mga bililhong butang, mga higala, nga sarang gikalipay sa ato mga kaigsuunan diha sa lungsod sa Sagbayan o labi na gyud sa hingtungdan nga beneficiary sa balay sa paglaom kay Tiaw Bagodo. Wa sila magdahom nga nining adlawa, makaangkon sila og panimay mga higala nga dili tuod concrete apan durable og disinte. Dili nakamatunugan panahon sa kagabion o panahon sa uwan, di pud kamatuan. So at least, no, malipayon ang sakop sa pamilya mga higala nga nakaangkon ining maong panimay, no? So kining maong buhat mga higala, no? Dalaygon kayo kini, no? O manginaot nga mahimo ning panangingnan o ma-replicate usab kini, dili lang sa atong mga piniling opisyal. But sa tanang mga individual, katong dunay ubay-ubay nga grasya nga gihatag sa kitasan ato pong ipaambit nga tos uban nga nanginhanglan labi na gyud ning Pinoy-anan kay importante gyud kaayo, no? So sa atong na ibawa, no, ubay-ubay na kita ubay gatos kape na 121 na kapanimay ang na hatag, no, sa banayng omintado ug laing usab nga kalihukan karong adlaw nga gitambungan ni Governor Aris Omintado. Lain usab usa ka dakong hinabang ang nadawat sa 268 ka mga hog raisers gikan sa Gindulman, lungsod sa Alicia, Mabini, Kandihay, inguman ang lungsod sa Anda. Pinagi sa 2.68 milyones ka pesos nga cash assistance gikan sa AX, programa sa kagamhanang probinsyal. Ang matag-usa nakadawat nini og tag 10,000 ka pesos nga ayuda dili lamang suporta ang ilang gipanhinglan karon kun dili usab usa ka pagdasig nga magpadayon sila og makabangon, no, makabangon og makasugod pag-usab sa ilang panginabuhian human sa dakong epekto sa ASF kun African Swine Fever mga higala nga ning takboy sa ilang mananap, ilang baboy na ito nakalabay sunod-sunod nga buwan. Umahinungdan nga nangamatay ang mga binuhi nga baboy mahigala o backyard ang mga hog raiser, no? So padayon ang pag-atiman o paghatag og tabang sa atong mga kaigsuunan, sa atong mga mag-uma, labi na gyud sa atong mga hog raisers. Aron sa ingunyana, walay mabiyaan, no, sa ilahang pagbangon mga higala og balik. So pasalamata sa kagamhanang probinsyal nga ninggahin ining maong kantidad nga 2.68 milyones ka pesos. Aron sing unya na makadako na ning tabang, nakadawat sila tag 10,000 pesos. Matag usa mga higala sa 268 ka mga benepisaryo mga higala sa upat ka lungsod. Samtang lain nga dako nga proyekto nga ningso dinhi sa atong probinsya sa Bohol nga gipegayon ang usa ka groundbreaking pagsugod sa paghimoong proyekto alang sa mas maayong ugma, no, dili lang sa atong mga kaigsuunan sa lungsod sa Lila. Kay dito man gipegayon manghigala ang groundbreaking karong adlaw. So sublio na ko karong adlaw usa ka dako o mahinungdanong takna alang sa lungsod sa Lila tungod sa opisyal nga pagpahigayon sa groundbreaking ceremony alang sa Bohol Poultry Dressing and Processing Plant Project. Usa ka dakong puhunan nga timaan sa pag-uswag, pagtinabangay o hiniusang kaayuhan. Then formal nga giablihan ang programa pinagi sa welcome address ni BPG and PP Incorporated President Steven Su. Kinsa nagpadayag sa ang dako nga pagpasalamat ngadto sa tanang ni tambong og mi paambit usab sa tanawon luyo ni ining ni maong proyekto mga higala. Gisugdan kini sa mga makadasig nga mensahe gikan kang Lila Municipal Mayor Attorney Arturo Piolio Dasikan og Bohol Governor Aris Omintado. Diin silang duha nagpasiugda sa dakong kagayunan niini nga proyekto sa pagmugna og mga trabaho, pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya og pag-amot sa padayong pagtubo sa probinsya sa Bohol. Ang panalangin sa dapit sa proyekto, gipangulohan ni Reverend Father Gamaliel Gamas, aron pagpangayo sa giya o panalangin sa atong labaw nga makagagahom, alang sa malampuson, pagpatuma ni ining makahulugan buluhaton mga higala. Gi-representar ni Engineer G. Ricardo Clarin ang kinatibuk ang idea sa proyekto, mga katuyuan, mga gilaumang benepisyo, mga epekto ni ni trabaho o ekonomiya, o ang dagan sa pagpatubuon nga konstruksyon. Naghatag usab sa ilahang mga mensahe sa pagsuporta si Katugasan Punong Barangay, Honorable Rogelio Cagaanan Jr., o ang usa ka representante gikan sa Bohol Poultry Contract Growers mga higala. So nagpadayo ng seremonyas pinagi sa usa ka seremonyal nga pagtanom ug kahoy palibot sa dapit sa proyekto ug gitapos pinagi sa panapos nga mensahe gikan ni Municipal Vice Mayor Honorable Regina Salazar mga higala karong adlaw, no? Muna nga malipayon kaayo ang ato mga kaigsoonan dito sa lungsod sa Lila, gumikan kay lain na usab nga kalambuan sa ilang lungsod kining usa ka Bohol Poultry Dressing and Processing Plant Project mahigala nga gipahigayon ang groundbreaking karong adlaw dito sa lungsod sa Lila. Samtang sa laing bahin din related kini sa atong ipabati karong hapuna, karong gabiuna sa The Capitol Report, gumikan kay ang Department of Education Central Visayas kung DepEd 7 ubos pamunuan ni Regional Director Dr. Arturo B. Bayukot, daling nagpatuman og mga istriktong lakang aron masiguro ang kalawasan sa mga estudyante, lakip usab ang mga tinunan mga higala, no? Gihimo kini human sa nahitabong ngilngig nga pagpamusil sul sa usa ka publikong tungaan dito sa Tacloban City, Liti. Mga higala ato nakalabayng adlaw. So nagpatawag og naliang tigom si Dr. Bayukot uban sa mga division superintendent og school heads aron usbon o pakusgan ang mga pulisya o seguridad. So istriktong pagbantay sa sulod sa gawas, hugot nga ipatuman ang control entry and exit point diin dili basta-basta makasulod ang mga dili autorisadong individual sa matag tulungaan. Ikaduha, logbook og visitors pass. Obligado ang pagparehistro og pagkuha og visitors pass alang sa tanang mabisita sa tunguhan. Inspeksyon og gagamitan sa eskwelahan, pagrekisa sa mga bag sa mga kabataan ingon man sa mga bisita. Ipatuman ang dinalian nga reasonableng inspeksyon sa mga bag sa gangaan sa eskwelahan aron masiguro nga walay makasulod nga hinagiban, drugas o ban pang delikadong butang. Paggamit o metal detectors, no? Kung kinahanglan. Girekomenda ang paggamit o metal detectors alang sa mas paspas o epektibong pag-scan sa mga musulod. Pakigalayon sa komunidad o kapulisan, PNP, no? Sa itong mga barangay tanod. So, nakikoordinate ang ahensya sa Philippine National Police o lokal ng mga kagamhanan para sa dugang police visibility o deployment sa mga barangay tanod dool sa eskwelahan. Although, gihimo naman kini din sa atong probinsya sa Bohol. So, iya lang pong girimay, no? Basin po doon na yung mga barangays nga wa kinta po da mupakita o suporta. Pero human, itabo kini ngilngig nga pangitabo dito sa Tacloban. I'm sure nga nalirto usab ang atong mga opisyalis. So, gawas sa physical nga seguridad, gipakusgan usab ang mga programa sa mental health o paghatag o psychological support. Aron matabangan usab ang mga magtutudlo estudyante nga daling matruma sa mga balita o insidente sa kalihukan. Gisiguro sa pamunuan sa DepEd 7 nga ang mga tunghaan magpabiling zone of peace diin luwas nga makatungha ang mga kabataan o makatrabaho ang mga magtutudlo nga walay gikahadlukan mga higala. So doon ay tipik sa pamahayag ni Dr. Bayukot atong ipabati mga higala.
1: That happened in one of the schools in Tacloban, Leyte, and a stabbing incident in San Carlos City, Negros Occidental. The provincial government of Bohol believes that the safety of our children is a vital concern for parents.
0: Ah.
2: So we just issued to re-emphasize about the provisions of that initiative to ensure that our students are really safe, and because our primordial concern in the Department of Education is really safety and security of our school children. And the schools also have their creative ways in terms of implementing that issuance. There are three issuances already offended in terms of securing our students' safety. So na sila, different strategies, no? The schools that can afford, they hire ano, mga security guards, and then they impose also the stricter policy in terms of checking, no? Although they should also be careful because they should not go beyond what are allowed, especially in the checking of bags, no? Bawal man ang kayon yun ang mga bags. And then of course, it's a community, whole community approach. Parents also have responsibilities. So we continue to engage them, especially with this very alarming condition of San Jose and Tacloban. That rang our bell, and we also are being reminded by our Department of Education. I think you have seen that Secretary Angara visited the school, no? To give support, especially for the victims.
0: So matamigala, no, ang tipik sa pamahayag ni DepEd 7 Regional Director Dr. Arturo B. Bayukot Mahigala. So atong isunod ang capital report diin susama usab ang ilang gi-discuss kaganiyang buntag kalabot gapon sa pag pasiguro sa atong mga tulungaan sa seguridad sa atong mga kabataan o mga estudyante o mga magtutudlo mga higala.
1: Administrators, policymakers, and criminal justice personnel. Efforts to reduce crime and violence in schools have led many schools to adopt preventive strategies. At this point, ako mga kaigsoonang bulanon, dili kita maglangan atong ipalaila atong mga bisita karong adlawa o tagaan nato sila higayon sa paghatag og hamubo nga opening statement. So ari kita magsugod sa atong center head of the Bohol Youth Home, the Social Welfare Officer 4 of the Office of the Provincial Social Welfare and Development. Please welcome Ma'am Donna Bell Mante. Good morning, Ma'am Donna. Welcome to the Capital Reports.
3: Okay, good morning, everyone. So, in behalf of the Provincial Social Welfare and Development, Bohol Youth Home, so we stand in support as the social welfare as the key to crime prevention and community safety. So by strengthening first the families, also protecting children, and providing access, of course, to education in partnership with other DepEd, counseling, psychosocial support, and other essential services, we address the root cause because we believe that every behavior has meaning. So when communities work together to support those in need, we create a safer, healthier, and more secure environment for everyone. Thank you, and good morning.
1: Thank you, Ma'am Donna. Good morning. Next, we have the Legal Officer of the Department of Education, Bohol. Please welcome Attorney Jesse Fuentes.
4: Morning, good sir. Morning. Nakanatong tanan, no? I am Attorney Fuentes, representing the DepEd Division of Bohol. And DepEd Division of Bohol is one among all other stakeholders in ensuring a safe and motivating learning environment to all our public schools under the jurisdiction of DepEd Bohol.
1: Thank you, Attorney. Next, we have a lawyer from the Public Attorney's Office, or PAO. Please welcome Attorney Marina Sumta Makinano. Good morning, Attorney.
5: Good morning, ma'am. Good morning, everyone. I am Attorney Marina Santa Makinano from the Public Attorney's Office, Tagbilaran City District Office. Thank you so much for inviting our office to be part of this meaningful activity today. And, you know, I have been with the Public Attorney's Office for almost 6 years now. And 5 of those 6 years, I have been assigned as resident PAO lawyer in RTC 51 Carmen and RTC 3 here in Tagbilaran City, both of which are designated as family courts. And family courts have jurisdiction over cases involving child in conflict with the laws and all other cases where the complainants or the victims are minors, except for cases where the minors have died and the jurisdiction falls with the lower court, in which case the jurisdiction falls with the lower court. Otherwise, it falls with the RTC family court. So I hope that with my humble knowledge of the law and my experience in handling children in conflict with the law, I would be able to impart something today and we would have a meaningful conversation and be able to hopefully answer very difficult questions that are being brought up right now in light of the recent tragedy which struck in Tacloban. Thank you.
1: Thank you, Attorney. Next, we have the Chief of Operations from the Bohol Police Provincial Office. Please welcome Police Lieutenant Colonel Christopher Fernandez. Morning, sir.
6: Mayong buntag sa tanan. Akong iniusang pagtimbaya sa tanang nagsunod o naminaw, naglantaw sa atong programa sa radyo o sa social media. Mayong adlaw kaninyo kanatong tanan, sa ngalan sa kinadibok ang pwersa sa kapolisan sa lungsod sa Bohol, pinanguluhan sa amo ang Provincial Director nga si Police Colonel Patricio Cambolo Digay. Among dakong pasalamat sa atong kagamahan ng probinsyal, pinangaluhan sa ito ang Halangdong Gobernador Aris Amintado sa iyang paghatag o higayon sa kapolisan sa probinsya sa Bohol na makapaabot sa mga programa o informasyon kabahin sa mga kalambuan o nahitabo sa atong probinsya. Mayong buntag, anak na tanan.
1: Mayong buntag. Thank you, Colonel. Okay, so dilikta maglangan. Narin ta sa atong question and answer portion with the Bohol Media. Kay murag nindot kayo ang topic nato karang adlaw, no? Timely kayo. First to ask, please welcome Sir Edwin Sarong. Maing buntag, Sir Edwin. Once again, welcome to the Capitol Reports as always. We really appreciate your attendance.
7: Thank you, Ma'am Janet. Good morning, everyone. Edwin Sarong gikan sa RBN 100.9 FM. Thank you. Ari ko mangutan una sa ato ang OPSWD. Na-mention man ni mo, ma'am. No? Good morning, ma'am. Nga healthier and safer sa ato ang mga kabatanunan. Doon na ba may gihimo sa inyong buhatan, ma'am, nga programa para sa ato mga kabataan ngadto mismo sa mga tugaran sa mga eskwelahan? Kabahin sa imong gisgutan nga healthier and safer?
3: Okay, good morning, sir. So, in terms of providing safety, no, so we sa buhatan lang namo, we are the Secretariat of the Provincial Council on the Protection of Children, of which Attorney Jess is also an active member. So sa ato ang buhatan and of course sa atong Provincial Council on the Protection of Children, atong ipakadak-an ang capacity building sa atong mga teachers, sa atong mga parents, sa atong mga, of course, sa atong mga kabataan, not only in terms of protection but also sila pod nga simba ko sila po'y mabiktima, they can also be provided with services, no? Mm-hmm. So,
7: thank you.
3: So ako lang i-share sa inyo ha, that Provincial Social Welfare Office under the Residential Services Division has 3 shelters. That is the Stimulation Therapeutic Activity Center, of which is catering to children with disabilities nga gaedad o 2 to 14 years old.
7: Okay, thank you, ma'am, no? Mura man og ipangandama na to ng mga panghitabo ako doon na tayo mga shelter nga inana. Ang abot na ipasabot is to prevent this incident recently nga nitabo dito sa Tacloban.
3: Ah, okay. So nate mga capacity building lagi ana sir, no? Sang atong mga advocacy ba?
7: Mm-hmm.
3: Nate advocacy nga sila mga children will also be responsible.
7: Yes.
3: They also have accountability at the same time if ever naa sila'y mga salaon. Example, we have the Bohol Youth Home han karon. Mm-hmm. No, ang Bohol Youth Home serves as a residential facility, rehabilitation center specific for children in conflict with the law. Kaning atong gihisgutan karon siguro ang topic, no? So naataan na siya karon.
7: Okay,
3: but
7: okay.
3: This time, kaning mga bata ang atong shelter are those katong nagyong mga in conflict.
7: Okay, what I mean, ma'am, is prevention. Parang dili ma. Aren lang ko, direksyon lang ko, sorry, ma'am. Aren lang ko sa Department of Education. Good morning, attorney.
4: Good morning, sir.
7: Sa tibok lalawigan sa Bohol, usang lungsura nga naghit naghimo og educational summit.
4: What do you mean by educational summit, sir? Because speaking of educational summit, kami sa division of Bohol, sa division level, monthly we give technical assistance man sa among schools district supervisor na may gitawag og Division Executive Conference.
7: Okay.
4: Iniguman ana ang bawat PSDS or Public School District Supervisor magkandakpod na sila sa ilang district level nga executive conference with the presence of their school heads. Then kon ma-cascaded na sa school head, ang bawat school head na pod sa matag-eskwelahan magkandak na pod na sila og ilang administrative meeting in order to cascade information coming from the top administration.
7: Okay, baguhay pa lamang no ang Garcia Hernandez naghimog educational summit. Yes, appreciate to sa uban nga mga lalawigan, sa uban nga mga kalusuran, especially sa tuang mga kadaguan diri sa Department of Education. Ilang na-appreciate kayo to kay nahisgutan tanan kung unsay mga problema gikan sa mga kabatanunan, sa mga parent o teachers. Nahisgutan to tanan para ma-prevent ang unsay mga panghitabo soon. Parehas na itabo, baguhay pa lamang dito sa Tacloban. Dito pa naman daan, dito na sila gahimo at tugon sa ilahang mga assessment. Wala pa itong mga panghitabo dito sa lalawigan. Maunibot nung gustong mahitabo sa pagpangutan ano, sa atuang OPSWD. Kay ang iyang nahisgutan is kato naman nga paghumanas mga panghitabo, kato ng mga kabataan. Una na ito, bitaw nga doon na yung mga salao, doon na tayo shelter para nila ana, doon na tayo counseling. Ang bota mong ipaabot lang unta ninyo, katong prevention, nga dili ang ta mga bata na ito nga mahitabo susaman ini. Kay dili na pod ang mga classmates nila ang biktima, kung dili apil na pod ang ato ang mga teachers, no? Kay ang mga bata nga mo istorya karon sa tinudanay lang, unlimited sila mubuli, bubuli sila mga classmates, bubuli sila mga teachers. Kay ang mga teachers usab karon dili basta-basta basag istorya lang pwede na ka makasuhan, no? Inana ang mga panghitabo karon kay gani sa pagkakaron mutuo mog dili walay mga bata karon nga mga estudyante nga nakatilaw og buno sa mga erasure o mga chok sa unang panahon, sige kung kaigo ana. Pero karong mga panahon na, no, kining but lang ipasabot, gikan sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga concern offices, no, unsay atong mahimo para sa pagpalambo pas mga bata nga matupas safer and safe, healthier, unya kining ato ang mga prevention. Prevention, kanang dili na ni mahitabo pag-usab pa, ma'am. Okay, thank you.
3: Pwede ba matubag, sir, no? So,
5: yes.
3: If I may, akong isgutan ganiha natin, Provincial Council on the Protection of Children. Every year, naana sila, dili not every year, but naay child representatives. So every year, good, since pa na, natukod ang Provincial Council on the Protection of Children, we always have the Children Summit. Sa kanang Children Summit, diha na mahitabo nga maghisgutan kung sa mga issues nila. So apil na siya abuliing mayon ana. Kay ato mga members ana nga mo nga nangapil ana are those mga LGBT o kana bitong mga leaders sa ilang eskwelahan. So from there kana na sila moy gitagaan sila capacity building unya sila na poy mohatag og mga prevention measures dito sa ilang mga schools as leaders in every school kay nagrepresent man na sila sa mga eskwelahan sa provincial level o sa city. So nate mga ingon ana sir, prevention measures na siya. Aside from the one that I shared ganina nga reactive na to nga naatay mga shelters in the event nga naay mga bata nga makasala sa balaod. So mao lang po na siya. Thank you.
8: Okay, thank you Ma'am Dawn. What nila ipangutan na Sir Edwin? Next, yes, we have Sir Ma'am Jean, Ma'am Jean Abanio.
9: Good morning. My question goes to Attorney Makinano. Attorney, from a legal standpoint, what are the clear-cut liabilities of school administrators, parents, and minor themselves when violent incidents or severe bullying happens on school grounds?
5: Okay, ma'am. So Let's discuss first RA 9344, or the Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Whenever a minor ages 15 years and below commits a crime, they are exempted from criminal liability as per the Juvenile Justice and Welfare Act, but they will be subjected to an intervention program. Children ages 16 years old, but above 15 years old, but below 18 years old, if they acted without discernment, they are likewise exempted from criminal liability, but they will also be subjected to an intervention program. But if they acted with discernment, they will be either, they will undergo diversion proceedings, but if they do not qualify for diversion proceedings, or if both parties, meaning the complainants and the accused, or the CICL, sorry, not accused, did not agree to a diversion program, then the such CICL will undergo the regular judicial proceeding, meaning he or she will have to undergo preliminary investigation and be tried in court. Okay. With respect to just a summary lang, no, so that if you have further questions, you can ask further later, ma'am, or for the other members of the media. For school for the school itself, the administrators and teachers, even if the minors are exempted from criminal liability because their ages are below 15 years old, or if they did not act with discernment, that does not mean that the civil liability is likewise extinguished. Because if we look at Article 2176 of the new Civil Code in relation to Article 2180 of the same Civil Code, the school, the administrators, and the teachers are vicariously liable, and they are jointly and solidarily liable with parents for those in favor of those they have injured, or in case there are commission of offenses in which civil damages are possible. However, when we if we make the school or the administrators or the teachers liable, we have to show that they did not exercise reasonable diligence in preventing the commission of crimes or in the commission of quasi delicts. Because if they were able to prove, they are able to prove the same, that they exercise reasonable diligence, like for example, in the case of the shooting in Tacloban, if they employed proper security, tight security measures, or if there are kanabang siguro no kanang naa siguro checking of bags during and sa entrances sa mga school, that those are examples of exercising reasonable diligence, because that's the standard required under the law. There's no specific standard, but only there's no specific measures nga gi-impose sa atong Supreme Court as per law and jurisprudence. But the standard is just really reasonable diligence. As to what reasonable diligence is under the law, or what will qualify as reasonable diligence is under the law, that a reasonable, prudent man could have done in order to avoid the commission of those offenses. Okay, so was I able to answer the question, ma'am? Parents are, under the Juvenile Justice and Welfare Act, the parents are primarily responsible for the nurturing and the rearing of a child. No, that's given. Even if we don't talk about the law, that's given. Good. Parents are subsidiarily liable, civilly subsidiarily liable, for and they will answer for any civil damages that are in which the minors will be possibly responsible. The school, teachers, administrators are jointly and solidarily liable with the parents. Okay? When we say subsidiarily liable under the law, we have to prove that the parents also did not exercise reasonable diligence in preventing their child from committing such, let's say, serious offenses or other acts which would result to quasi-delict. And then, jointly and solidarily liable na ang schools, teachers, and administrators with the parents. Okay? When we say jointly and solidarily liable, if the parents could not pay, then the school administrators and the teachers would likewise be civilly responsible. Responsible for civil damages. That's what we mean by jointly and solidarily liable. But that has to concur with the fact that the parents are subsidiarily liable. Then we have to prove first that the parents did not exercise reasonable diligence. Again, reasonable diligence means what a prudent man could have done, based on the facts and circumstances which could prevent the commission of a crime or acts which would result to quasi-delict. Okay?
8: Okay, thank you, Attorney. Next, we have Sir Giovanni Pelino. Pelino, ni sir, or Pelino? Okay. Welcome to the Capitol Reports. Talagsar ako makakita ni sir.
10: Good morning. Giovanni Pelino from Radio Bandera, Pelino. Talibon. My question goes to Police Colonel Christopher Fernandez of the PNP. Sir, human sa nahitabo sa Tacloban, unsa na may gihimo nga mga proactive measures sa BPPO, sa mga schools, doon na ba may mga coordination sa mga school authorities aron di na mahitabo dinhi sa Bohol ang nahitabo sa Tacloban?
7: Yes, sir. Thank you, sir. Even before the incident of Tacloban, we have a program of Balik Eskwela. So, in that program, it was streamlined or nagalatag na dyan kung unsa ang mga security measures nga ipatuman, no? Before na mag-start ang school. So, if you notice during the opening of the schools na makikita na ito mga kapulisan sa mga kadalanan, sa tubangan sa mga eskwelahan, nga nag-facilitate most practically assistance of traffic, no, kay mamo ginadaghan during the opening of classes. So even before, no, na yung mga gipang deploy nga mga kapulisan sa ato ang mga eskwelahan. O gani kini gipahugtan pa tungod sa maong hitabo sa Tacloban. Diha mismo ang ato ang provincial director nagmando og nimando sa ato ang mga kapulisan sa probinsya sa Bohol, labi na gyud ang mga hippie or ang mga chief of police sa mga stations na coordinate with the school administrator, employees, or management of the schools, whether it is public or private, para mapalapdan or mapahugtan pa ang seguridad sa eskwelahan. Niya, sa pagkakaroon, na pagkita yung ipatuban ng line of measures, kanyang pagbutang na ito o mga police assistance desk sa ito ang sa mga eskwelahan, no? Pero ang kanya itong mga police assistance desk, naalang ni sa gawas, we were within the perimeter area or within the vicinity outside the schools. So, sa kinatibukan, doon na kita'y gibutang 84 nga police assistance desk all around Bohol, no? So, di man punta ng eskwelahan sa probinsya, nga makaya na ito nga mabutangan tanan tungkol sa kataghan sa ito ang mga eskwelahan, either it is sa primary, secondary, or tertiary level. So, we are deploying numbers of personnel, which is about more or less 170 personnel to man personally on the police assistance desk para to cater any security risk or to address any security measures with regards to same or possible same incident that may happen sa ito ang probinsya. Yes, sir.
10: Thank you, sir.
8: Thank you. Next, we have Sir Dondi Delfino. Mayong buntag, Sir Dondi.
11: Okay, good morning, Ma'am Janet. Good morning sa itong mga panelista. Ari ko mag-una ni Attorney Makinano. Siguro si Attorney may katubag ani. Good morning, ma'am. Good morning, Attorney. So, based on your discussion, 15 years old and below, they are exempted from criminal liability. Instead, they will undergo intervention program. So, akong question is, unsay metabo during the intervention program and how long they will undergo this intervention program? Kay, as all we know, usas mga appeal sa dito sa Tacloban, he is 14 years old and he is exempted from criminal liability. And we all know that the CICL as of now, nagkabata. So for the car, mga children at risk, at least makasabot sila. Unsay may tabo nila, Attorney?
5: To be honest, sir, no? My experience with CICL, it's really only up to the proceedings in court. But whenever the CICLs are subjected to the intervention program, they are already handled by our the SWD or the provincial government, provincial social welfare development office. So I think if it's fine with you, sir, it's best addressed to the representative of the Social Welfare Development Office.
8: Okay, so, okay, Ma'am Donna.
11: Pwede ako ipasan mo, Ma'am Donna?
12: Okay.
3: in terms of diversion, no, intervention programs, so appeal na siya sa intervention po sa mga bata, not only for the children but as well as the family. No, so dili lang na siya gihandle sa provincial social welfare office, but in the event nga mahitabo na siya ato na sa mga social workers na sa mga munisipyo. So unsa may mga intervention programs? For example, katong sa ato lang example lang to siya, no? So ato jung palawman ang ano man tong nahitabo? Because again, every behavior has meaning, no? So atong tugaron, atong tanawon, asa man dapita gagikan? So maybe na siya anger, so possibly, appeal sa intervention is i-manage ang iyang anger, no? So, if ever makita nato nga dysfunctional po ang family, siguro nagdako siya, example na ni, nagdako siya in a violent community, in a violent pamilya. So, i-appeal po to siya sa interventions. Not only the child, the family, as well as the community. Because whether we like it or not, ibalik raman.

0: kay na to. So dili man pod kay basin og laom pod kaayo ang rason nganong nahitabo to, no. So kung na identify kay nakita na to social media nga na nalulong pod siya anang online game, so i-appeal po na siya sa intervention. So siguro part of the intervention is kung online siya, mo partner po ta sa cybercrime division. So ingon ana taas nga siya maproseso. So depende po na siya whether or not 6 months ba atong interventions up to kanus aman siya. So ingon ana siya, sir.
1: Okay,
0: thank you.
1: So next question ari lang ko ni Police Lieutenant Colonel Fernandez. So pagbalik eskwela, sir, nakita na to police visibility is visible. But after Tacloban, ang police visibility mas may visible siya. Kay base sa akong observation, bisan sa mga school nga tuwa dito sa Hilit, is na may mabot nga mga patrol car, mga police magpakita dito. So mo na nakaingon kung mas may visible. Ang question ako, sir, is until when ninyong buhaton? Thank you.
2: Yes, sir. Thank you, sir. So this program shall be sustained, no? So although there are priorities, there are activities nga uban kabahin sa atoang function sa police, but more or less kasi in the instance na mo na siya nahitabo karon, di man tanan nga eskwelahan atong mahatagan, but we are focusing on information, di ba? So atong gitanaw karon kung kinsay pinakadaghan og daghan nga mga population nga eskwelahan or mga dunay mga kanabang na mga previous related incidents nga mangingana, eh siguro o gatong mahinumduman di man lang kay kani kanang shooting lang incident kay tabo sa usa ka schools. Do naman may mga pangitabo sa una nga mga, di ba, natay na hinumduman sa una nga dunay mga grupo, di ba? Dunay mga gang sa eskwelahan, dunay mga grupo nga nagadaiya nga nag-away-away niya atong mahitabo sa usa eskwelahan or di sa gawas. So mo na itong gitan-aw nga gi-scan na to ang mga eskwelahan kung kinsay nanginahanglan, masanginahanglan o angay butangan og ato ang police assistance desk para ma-priority na to ba. So but more or less as much as possible kaya naman sa ato ang mga kapulisan nga makasuroy, no, dili man ingon nga kadaadlaw nga makaadto sa mga eskwelahan, but more or less siguro once a week or twice a week ang ato ang mga kapulisan dapat makaadto gyud sa mga eskwelahan sa ilahang area of responsibility. Gani gimando sa ato ang chief of the Philippine National Police nga dapat ang police is mutambong sa ipahigayon nga flag raising ceremony. That is only a very simple gesture of police presence na during flag raising ceremony. Ang nag-raise ng flag, ang nag-lead ng lupang hinirang is ang police or paunumpa sa watawa. That is a gesture in which na magpakita ang support ng atong kapulisan sa ato ang mga schools. So again, we will sustain as much as possible that the Bohol Police Provincial Office in this program. So kaya naman ang sa mo lang is we have to monitor and consistently advise our personnel to sustain the program. Thank you.
3: Thank you, Colonel. Next we have Sir Loloy Tutas. Sir Loloy, maayong buntag kanimo. Welcome to the Capitol Reports.
4: May buntag sa tangnam minaw, Ma'am Janet, may buntag. Diha sa lamisa, Sir Ugmam, may buntag din niyo. Pangutanan ako akong ipaabot sa legal officer sa Department of Education, Bohol. Sir, sa imong kasinatian sa pagpangalagad sa maong departamento, existido na ba, buta ko ipasabot, wapay kagubot, pero naana ang protocols. Naabay paagi sa DepEd nga kanang gitawag og comprehensive reporting. Akong itinaw, ang gidikanan, kuhaan og remark sa iyang bata, tapukon sa eskwelahan. Ang PTA, mautanaw sa mga bata, tapukon gihapos lamisa sa eskwelahan. Ingon man ang mga magtutudlo, fakulte, uban pa, tapukon gihapon. Sa inyong bahin, maayo ba, sir, nga hiusahon ang tanang komentaryo parang masairan kung kinsay medyo init o gulo nga bata, kinsay bata nga dili kaya pasiawan, kay og masuko, labaw na, o kinsa putong mahiligon o pasiaw nga sinugdanan sa kagumot, mursil tagdumot. Naa ba na karong panahon na, sir?
5: Okay, sir, good morning first of

0: Bagon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mocha Frapp for...
7: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
1: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
1: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan!
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ilong Ranger?
16: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
15: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
16: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
15: Sipon agad?
16: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap kwalitian.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
3: Yes, Lucans.
2: Kainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
3: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Katamata ba? So, hindi gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, huang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung ipikto. GTX.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguang naku, mauna ang andam akong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan. Strong sa una.
10: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita?
12: Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo ka direkta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
17: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
16: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
17: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
16: Ay, Mare, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
17: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
16: Oo, oy, higayon na Junan nga, Mare.
17: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
18: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
19: ACE Medical Center Bohol.
18: Kasaligan mo.
20: Hello mga ka-MX3! Ako si Demarc Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
21: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay Migdala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, ngamun ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dilik

0: Diway Balinay, Diway RD Kanunay.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Lourdes Pantay, 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubag. Nanatingan lang ang doktor nga. Ang uban, hubag na gid akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kolesterol. Sa ako lay basihan, ikan sa pag-opera, DTX yung akong imintin o ilain.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yan to ang hisgutan ron, mga higala. Himarat ka ba nung sobra ang imuhang asin na ginabutang sa imuhang pagkaon? Remember, mga higala, nga ang pagkahimarat pwede ni maglin mga higalas pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduhan tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin, naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana napon siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan na ito i-control ang ito ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either natay problema sa kidney, kung samot ang itong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalon na nato ng mga sausawan dira, mga bagoong. Ato na na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta, may problema na atong kidney. Dili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilita mo gamit ang kalamansi na lang, sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paborito sa mga Pilipino. Ladbu! Ang sisundaan ni Moderatio, ladbu! Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry good, mas maayo tong preska. Nanlikay sa mga canned goods.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Labi na gyud kong ang canned goods nga to ang ginakaon. Parat, unsaon na to pag ila or pagkabalo nga parat? Basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang nga ginakaon. Tantawa ninyo na iuban dira nga tag-as kaayong sodium content. Per servings man na. Pag sabihing per servings, usa ka hiwa ra na. Usa ka hiwa ra na ha. Dili tong usa gyud ka lata. Kay naman nagitog dito per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa ito ba usa ka hiwa? Per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo ka hiwa, di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
1: TTX 500!
4: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
5: Ricardo Alvidera.
4: Ilang taon na po kayo?
5: 75.
4: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
5: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko ng allergy sa tubala.
4: Noong
5: 7 years na ito nga nag-adto ko dito sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito, sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14. Tapos ito, gintagaan ko sa bulong 15 days ito.
4: Oo.
5: Ay, na-comply ko man. Tapos yung pagkaon na ako nga, yung mga binbutang ito, hindi ko iwasan ko na. Ito ay ganit mga 1 year, guru. Na, so, doon babakod na yan ako. So, ay na ko yung nakulba ibala. Kasi ito, doon firme ako nakulbaan. Nakulba ako.
4: So, ano masasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3Bio Mighty C?
5: Naya, sige-sige, ganito. Diya, kada weekly, kabakal ko diya. Kaya nang 10 nga D3Bio, 10 nga Mighty C, 10 nga DTX, one week na yan.
4: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
5: Basta, 5 ba?
4: Okay, 5.5.
5: 5.5.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikan unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet og nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag EXL Marka Buhay Plus Capsule batok sa stress, kakapo og sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Marka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
8: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
9: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
8: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
10: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
11: Yes, dukan.
10: Gainom ka o DTX Edmonton. Gisulayan gini mo.
11: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Naanap ko yung nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-i-tiktok? RGTX.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
1: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Atong oras sa DYRD Worldwide, alas 9.14 sa
1: oras
0: gabi.
1: Oras sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tagbilaran by Night, makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Igala, kamusta may gabi ka na itong tanan? Welcome na usab sa itong tulumanon, Tagbilaran by Night. Adlaw kita karon nga Biyernes, mga igala, pizza 26 ning buwan sa Setyembre, tuig 2026. Atong panimbay as tumaka igsuunang bulanon sa tibuok kalibutan atong mga panghinaot nga naamo kanon ay sa kapiskay sa panglawas. Samtang nagsunod og nagtubay ning aton tulumanon. Sa mas dandan kauban gihapon nato atong makugihan mga alagad field reporters nga muhatod sa tagsatagsag mga balitag panghitabo gikan sila nahimutangan. Uban kang alerto Jun Gutierrez diha sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Kang Rubuka Puili Maestrado sa Kapulisan atong Dakbayan. Kang Dabarker Cell Remulador nga muhatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa inahimutangan sa gawas. Ato usab nga makauban diha sa Pikas Lawak atong co-pilot si Engineer Gilbert Tolop ug Engineer Jerry Cahes. Dito sa transmitter site Engineer Rani Mulat ug Engineer Goody Felicia. Ang atong chief technician si Engineer Phil Abandula. Atong security guard on duty si SG Namok. Mga technicians on duty sa atong mga carrying stations karong mga orasa. Sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Boholano Cable Networks o ang BCC TV. Sama sa nandan, kung ano mabuti paabot sa itong tulumanon karong gabi una, pwede mo tawag sa itong mga hotline numbers sa DYRD. Ang atong smart 0964-932-6383. Ang atong Globe 0952-558-2760. Ang atong mga landline numbers 411-3100, 235-3353, 510-3092 o 501-0077. Alang sa inyo mga reklamo nga buti padangat og text, i-text ka na sa atong hotline numbers, text ka lamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa lang edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night. Tagbilaran by Night. Arita sa mga nagbagang uluhan sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Paimbestigahan ni Gobernador Aris Omintado ang gikataho nga substandard nga irrigation canal sa Mabini. Nadiskubrihan ang substandard nga proyekto usa ka adlaw human gisubhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang dul-an usa ka bilyon ka pesos nga Mabini Kayakal Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Huluan tudling sa mga balita gikan sa to mga alagad field reporters na duwaton pag-una gikan sa inimutangan diha sa gawas uban kang Dabarker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
1: Okay, daghang salamat sa kagawaton na itong mga pribaya. Pakumusta, madyong gabi eh. Madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga so kinting paminaw nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Nadakpan sa joint operation sa Kapulisan sa lungsod sa Pilar o Kapulisan sa Damolog, Bukidnon. Ang 20 anyos nga akusado na nalambigit kini sa pagpayuhot o paghupot sa ginadili nga droga. Nanukad, gikan sa Campo de Goy, Dabarker Cell Remulador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Dagan salamat, Dabarker Cell Remulador, arita sa laing uluhan gikan sa inimutangan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center uban kang Alerto Jun Gutierrez. Go ahead, Jun.
2: Yes, salamat kayo ton. Magabi sa mga soking at paminawang nagsunod. Ganun na itong talamanong Tagbilaran by Night. Patay ang usa ka ginang human kanina dasmagan og motorsiklo diha sa lungsod sa Cortez. Mga kompleto ni Talis, ato yung magbalik.

0: Samtang sa laing bahin, gipulihan na og bag-o sa National Irrigation Administration 7 ang naguba nga irrigation canal sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project nga natukod panahon ni kaniadto kongresista Artiap. Mokad to mga uluhan sa itong mga nagbagang balita, ang hingpit nga aso yung nanay niya mabati sa itong pagbalik.
1: Aguilaran by night.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper
0: ni Bay. DYRD Sniper. Boy na mga gala, padayon kita sa atong tulong manong tagbilaran by night. Atong oras alas 9.26 na sa kagabion. Atong panimbaya sa itong mga kaigsuunang bulanon sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud sa 15 ka mga barangay sing atong dakbayan sa tagbilaran. Mga silingang kalungsuran sa ikaduha ikatulong distrito ning atong lalawigan sa Bohol. Mga silingang probinsya sigon sa mabot sa itong Sibya, lakip na kadto nagpaminaw kanato sa gawas sa atong nasod. Pinaagi sa atong Facebook Live sa DYRD Bohol ang kasaligan. Kamusta mo din ha mga sano o mga sana sa mas naandan ato gihapong mga panghinaot nga naamong kanunay sa kapiskay sa panglawas o sa atong tulumanon karong gabi una. Live gihapon kitang nanukad gikan sa atong Sibyaanan dinhi sa Tagbilaran City, Bohol, Philippines. So dahan kay tagpagahisgutan karong gabi una mga igala ha, dinhi sa atong tulumanon. No? Atong unahon og hisgot kining irrigation canal dito sa Mabini Kayakay mga higala na unsa man in taon ni pagkaunsaha nga ha pagkahuman og turnover ni PBBM mga higala no ninganhi magyud mismo ang atong presidente aron pag turnover ana no almost 800 million na siya no 700 plus million ang kantidad ana ha. So abots BBM diri mga higala no turnover dayon perting ninduta no ang kita nga gatan aos Facebook in sag kini kanindot ani na unsa man pagkaunsaha mga higala nga pagkaugma diha may ka farmers vlog mao may ga vlog mga higala nga kumuton lang nimo ang mga pinail didto nga semento mga higala kita man siguro mo diha sa Facebook ha kumuton lang nimo mabungkag naman in taon astilang paita ha. So maotong mura og ah, mura ganito gluoy pa siya pilmero kay giingnan pa siya nga fake news mana. Ha? Oh, so moto nga pag-ingog fake news, ha? Gitagaag pagtaga dayon mga higala no, miingon si Gobernador Aris Omintado nga imbestigahan ha ang maong claim nga gabok, oh, o gabok mga higala, buti pa sa bot substandard. So gumika ni ini mga higala, may mando dayon ang atong gobernador sa lalawigan sa Bohol nga paimbestigaran niya sa atong sangguniang panlalawigan. Gumikan kay sakop man sa 3rd district mga higala, wa pauwahi ang board members 3rd district si board member Nathaniel Binlod mga higala. So mingadtog yun siya dito mismo sa lugar o siya mismo mo'y nakakita dito nga pirte. Kumuton lang nimo mga higala ang pinail nga semento hugmak na dayon. So mao na nga sa pagkakaron no do na naman poy gi-post anha sa atong Facebook sa DYRD ang kasaligan mga higala nga didto gyud mismo si board member Binlod no siya mismo may gakumot-kumot atong di ba kay bawo man ta ang kanal mga higala nga dunay sawog unya human. Dunay wall pikas-pikas niya anhaagi ang tubig no. Ang mga walling mga higala nga gi-file kinta, ha? Pirtig yun in taong humuka nga kun imong kumuton sa imong kamot bungkag yun in taon. So mao ni nga napamatud-an yun hinoon nga kadtong gipo sa Ka Farmers Blog tinuod di ito no, dili di ito siya fake news, ha? So karon ang gihimo mga higala no, abtik pud kaayo ang niya Region 7 no, gipadalan ritso og bakho dito mga higala og mga trabahante, ha? Ganihan ha kita ta nga nag-vlog na pod si Ka Farmers Vlog dito, ha? Apertin daghana ng tao dito mga higala, mga trabahante, no? To apoy bakho gasig kankan ato gasig kubkub aron agian. So gitiwas o giutro ang mga agianan mga higala. So hinautunta nga kining liguno na ninyo oy. Ha, gumikan kay nasakpan mga higala, ha? Gibalikan og trabaho dito. Unya ug pa to masakpe. Nasamot na ni karon kay board member mo hing tan-aw dito mga higala, ha? Paste lang paita, ha? Sakpan yun in town. So kini karon I don't know og asa pa dong kining ilang investigation ani mga higala kay ngano? Kini manggong legislature mga higala naaman tay gitawag nga oversight function, no? Ang buti pasabot og oversight function, tan-aw ninyo kung ang kwarta nga gikan sa inyong gobyerno wa ba binuangi, wa ba kapsangi, wa ba tinuntuhi, ha? So kini manggod klaro man nga ang kwarta ini gikan man sa national, no, gipaagi din ha sa NIA, National Irrigation Authority, ha? So ang dapat gud unta mag-imbestigar ini, ha? Ang Congress kay ila man ning kwarta sa national government, dili man ning kwarta sa provincial government. Pero nindot pod kayo nga imbestigaron gyud pod mismo sa sangguniang pandalawigan para kung unsay ilang investigasyon ikapasa nila ngadto sa mga saktong ahensya. So kini karon nahibaw man ta mga higala nga kining NIA, National Irrigation Authority, no, under man siya sa Office of the President, no. Sila maoy in charge aning mga dams nato o kining mga irrigation canal, ha? So kanang nahitabo din ha karon sa Mabini mga higala, no, matud pa sa initial nga investigasyon nga atong nakuha, no, gisugda na panahon pa ni kanhi congressman didto RTIAP. So siyempre, no, phase 1, phase 2, phase 3 kay dako gud kaayong kantidad sa kwarta mga higala. So nahuman gyud in town karong mga panahon na maotong apirte sa kaisakay pag helicopter si BBA mga higala kay kini mag turnover gyud ko ini, ha? Pero naunsa bang pagkaunsaha mga higala nga ang iyang giturnover pirte man ang gabuka. Ato lang niyagid katawa mga higala, pero ha, klaro gyud kaayo nga dunag gyud nakasapi ini mga higala. Ha? Oh. So klaro gyud kaayo nga sa almost 800 million ani nga budget mga higala, doon na gyud minalita ani nga gihakot sa mga tampalasan. So kinihinoong niya mga higala, doon na ni sila ikaugalingong bids and awards committee, no, ang ilang mga proyekto ana dili na muagig DPWH, no, mao na nga og matingala ta nganong dili man DPWH ang ni adto didto, no, gumikan kay kining niya, no, sila ra po'y mag-bid ane dito sa ilang buhatan aning mga irrigation and dam project, no. Usually ang ilang practice ane mga higala, basta gani 50 million pesos and below, no, sa regional office ang bidding ana, no. Pero gani og muabot na og 50 million and above, no, pataas central office na ang bidding ana mga higala. So wa ta kahibaw og kapila ni bidinga kay by face mang yun, no, wa mang yun gikas-a, no. Do na siguro yung mga bidding ani nga didto na hitabo sa regional office, do na po'y ubang bidding ani nga didto na hitabo sa central office, ha? Pero under the national government ni mga higala, no. So may na lang kay ang atong gobernador, no, may mandar pod nga imbestigaron pod kay sa tinuod lang way kalabutan ani ang atong provincial government of Bohol, no, wa po'y kalabutan ani ang lungsod sa Mabini, lungsod sa Alicia o lungsod sa Kandihay nga sila maoy makabenepisyo ani kay siyempre ang nag-implementar ani nasyonal man, di man mahimog manghilabot kadinhang sa nasyonal mga igala, no. So gawas lang kun do na kay monitoring system. So sakto ning gibuhat karon sa usa ka concerned citizen katong dunay Facebook nga Ka Farmers Vlog nga siya mismo maoy ni butyag sa dakong binuang man gyud ni, no, sa dakong binuang kay kinsa ba oray makita adto mga higala, to amo to taliwas kabaskan di gyud ta kita adto, di man pareha og kalsada nga maglutak-lutak, no, wa ray isa ka adlaw mapuos gyud ay na Facebook kay tanang mga gidin ha mo picture mo video Pero kadto siya nga tua sa kabakasakan ang makita adto mga mag-uumar gyud pod. No? Sumayo na lang kay dunay usa ka concerned citizen, wa pag yun siya magtakuban, no? Iya pag yung ipakita ang iyang naong, siya mo in report din sa social media. Wa ra 24 hours mga higala ni view og 1 million ang iyang post din sa Facebook kinsay di ma high blood atong kalakiha mga kita ka nga kapsangan o gibinuangan man lang tong proyektoha mga higala. Ha? So mo na nga karon giadtoa na mga higala no gidali-dali og pada og mga trabahante ang NEA Region 7 no aron ilang balikan ang ilang kabuang.
4: Ayah!
0: Oh, ining ilang tinunto din ha ba? No? Inoon lagi, kahibaw ang mangguntaan ni mga higala nga kining daan na bitot na nagsigig ingon ana nga dunay mga dagkong kontraktor din sa Lawigan sa Bohol nga dili mo dawat ining mga bidding karon sa mga classrooms gikan sa DepEd kay grabe kaayo og tigbas ang nasyonal. No? Dili ang dinhi sa lokal ang tigbas ha? Tua sa nasyonal. Mo nang hangtod karon ang Central Visayas daghan kay kakuwangon og mga classrooms kay ngano man walay mo bidding kay wa naman kay ginansyahon unya akin sa may ganahan oray ana bulanon kay kontraktor magtukod ka og classroom nga substandard oray og nahi imong pagumangkon do na kay anak do na kay igsuon or unsa din ha nga mo imutungha anang eskwelahan nga classroom ikaw gatukod ha isubstandard nimo kay wa na kay kitaon di ka ka makonsensya kon mukalit nagkahugma makahugmak madatugan ng mga bata. So mao pud na karon mga higala gumikan kay katong DepEd di ba ni singgit si Sara Duterte ana siya maoy secretary pa kaniadto nga gitawgan siya sa mga congressman dito sa nasyonal no sila ang grupo nilang Saldico asag among bahin inig bidding ana kuhain na oh wa mo sugot si Sara ti ba classrooms ni inyo pag yung tigbason oh mo tong sugod didto nahibaw ana to nga naagyud ning di ba niingon siya nga ang ga-control sa atong kwarta o sa mga proyekto, iyang ginganlan, Romualdez, Saldico, BBM, di ba? Iyatong ginganlan, patamutuo gani ana Pilmero. O kadugayan, pagbuto na sa flood control mga higala, o dito na nato nahibalaan, nga tinuo, di ay giyod. Nga ingon ana ang gihimo nila sa atong national budget, no? Ang unprogrammed funds, gipaburot og maayo, gipundo nga to sa flood control, niya human, gipang sikwat o gipang hakot ang kwarta. Oh, karon, mao sad nay nahitabo anang sa niya nga project din sa Mabini mga higala. Labi-labing dakua kay nang pundo din ha 700 million plus, almost 800 million. No, nindot pa kay tan-aon picture og sa video pag turnover. Paghimanhiman pa ang mga irrigation canal, pirti man ang gabuka.
4: Aya!
0: Ilang paita. So karon, no? Unsaon man din ha nga nasyonal man eh. No, kinsa may mo imbestigar ane kadto na po mga senador nga kaalyados Malacañang mga higala. Ambot lang og asa pa dong og mao magani sila ang mag-imbestigar aning dapita. So mo na nga gibalika na pod. No, gibalika na pod karon. Gitrabaho didto. No, unsa pagkaan ng uban din ha nga mga kining mga proyekto din ha nga mga dagko kaayo. Ha? So kanang mga karaan nga mga irrigation canal nga existing na sukad sa una ligon no dunaray usahay nga dunay porsyon mabungkag kay maagi agbaha o di ba maagian anang mga makinarya bitaw sa mga farmers nga og mag harvest sila or unsa dunaray porsyon nga mga bungkag pero kana ra kay maagian og mga bugat nga mga butang o di ba kaha mabahaan no? Kay usahay dito sa hagna no mo solicit man nato ning mga farmers og siminto, lima kasako, napo kasako kay naaray porsyon nga ilang ripiron. Nya mo tan-aw man sa tadidtos lugar, ligon yun kaayo labi na to mga karaan nga mga ipanghimo yun nga mga irrigation canal. Karon na unsa man in taon to pagkaunsaha nga imo lang kumuton, no? Mabungkag naman ang maong kanal. Nawa pag yung tubig. Namura po ito irrigation canal, mga higala. Kanal nga way tubig. Oh, so po pariha-pariha na ingon ani nga gatukod og tulay unya sa ilaw way suba. Oh. So basin og wa pa punto pa agasig tubig mga higala kay ingon siguro to sila nga ilang huna-huna ay sa paagasig tubig kay delikado ra baning mapaagasag tubig kay mga hugmak man eh, ato sang ipa-turnover o na aron nindot para inig humag turnover ayha na paagasag tubig, ayha na ni maghinahinay og kaguba. Pasti lang di malasa lang nila mga higala kay diha may ka farmers vlog mao may nangisog ang nasakpan ang ilang kabuang jud hinoon. Ha? So maayo unta og seryosohon gyud ni nila mga higala, ha, nga investigasyon, no, again, no, unsa man pay mahitabo nila ani, ha, mo recommend bagha sila nga i file ni ngadto sa sangguni ang or ngadto sa ombudsman. Kay ang SP mga higala, provincial man lang ang iyang gahom mga higala. Uni ang iya pong mapugos ni anak nga mo-appear mga higala, kana ra pong mga opisina under the provincial government, no? So karon involved man ang niya ani. Makapatawag ba ang ato mga board members sa regional director sa niya? I don't think so. Pwede invitation, pero dili pugos. Pwedeng mabalibad, no? So, the moment nga dili mo tungha din ha ng taga niya, kay muingon sila, uy, provincial man mo, national man mo, iti aw bagmuan ha mininjo. Na, labi na kay investigasyon nas kabuang. Di, may muan ha din ha. So, pwede, ngayon na ilang buhaton. So, again, no? We encourage, no? Nalipay ta, nga doon na ingon aning lakang, so manghinaot ta, nga mo participate, no? Kining, niya aning dapita o kanang kontraktor, no, do na bay subpoena power ang sanggunian, wala invitation ra gyud, no, so og mobalibad wa tay mahimo, di pud nimo makontempt, di ba, wa may contempt power ang mga sanggunian mga higala, even ang sanggunian panalawigan, no, so ang dunay contempt power ang Senate, ang Congress, lower house. So kini kay National Fund Manila may unta ang adto gyud ni didto nila imbestigahon, pero og duna nay initial finding din he. Doon ay initial nga makita nila ni board member Atan Bilnilod o ang mga sakop sangguni ang panalawigan, pwede nila gamag committee report, i-wrap up nila, aprobahan din na sa sesyon, padadaan o kopya ang Senate Blue Ribbon Committee aron nga adto tiwason ang full-blown investigation. So pwede ingon ana, no, aron ba nga matagaan po tag-hustisya ani nga, ha, matod pa di rin ni Giovanni, ha, duaso, salbahis jud kaayo ni mga corrupt sir. Kanus-a pa man sila gabaan. So salbahis yun, no? Kinasalbahisan. So mga lipay, og dunay dagko mga proyekto sa infrastruktura, no? Kay pangtigbason po nila ang maong pundo mga higala. Ah, matod ni Derf Cormele dire, mayong gabi eh, Sir Ton, kurakot man god ang nakaingon jud ana. So napabaylain. Maugin ay kinaingnan ana, kanag yung pagkakurakot. So, good evening TBN. Kanang niya sa didto pako sa Bukidnon. Dakong project sa niya diha sa Valencia Bukidnon, unya ang bayad sa kada hektarya tag-usa ka sakong bugas og 500,000 ka hektarya, 500 pod ka sako ang bugas. Asa man dad-a ang bugas og ila pod ibaligya, asa man ibutang ang halin? Pasti lang paita, no, hasta bugas at ripingan mga higala, kasapi pas nakapaldo pa sila sa kwartas gobyernos bidding, apilon pagtulis ang mga mag-uuma mga higala. So wag yun tay daganan aning mga kurakot o mga, ha, mga greedy ba kini mga laog, no, matod pa ni Cardinal Rosales, di ba, niingon to siya nga ang atong kalibutan ang naa dinhi enough para sa tanan, no, igo og insakto para sa tanan pero kuwang ra para sa mga hakog, ha. Oh, pagyod, ha, si Ninsky Clarin Balo, huli ka balbon Sir Ton, nasakpan ilang kalaki nga substandard ang ilang trabaho sa irrigation, dako gyud og nasapi ni sila ani Sir Ton na booking ra gihapon. So tinuod, no, dako ni sila kayog nasapi ani gilaliman kag 700 million kapin ang pundo uni human ingon adto ra ang nahitabo. So ang nahitabo day ani mga higala, nakabasa ta og post ani sa usa ka kasaligang tinubdan, no, didto sa national ang bidding, dunay nakadaog ani nga bidding mga higala. Unya ang nakadaog sa maong bidding, dili siya maoy ni trabaho, kundili gisabkon. Pastilan mga higala. Gisabkon, no? Ang pangalan sa proyekto ani mga higala, anang mabini kayakay, 725 million eh. Oh. Makapatubig unta ni sa 530 hectares nga uma. Oh. So, ang groundbreaking ani nahitabo ni adtong May 26, 2017. No, si Artiapa ang congressman adtong panahona. Oh. So ang mga contractors ani mga higala, ang prime contractor gyud ani kining gitawag og Mega Construction and Development Corporation. Unya gipang sub packages ni siya mga higala. Pastilan mo man ay makasamot bitaw og makasamot sa corruption mga higala. Kasi for example, ako dun ako'y construction company. Ako'y makadaog. Unya ipasubcontract na ako ni Alerto John Gutierrez. Ako nga mismo, igo orang nakadaog sa building, dili ako mo trabaho. Ang mo trabaho, si John Gutierrez. Ako nga wa mo trabaho, mukita ako. Kaya ako man tong kuhaan. Subcontract man lang si Alerto John Gutierrez. So di na masunod ang sa POW o truho na pod. No, mo na ilang gitawag nga mag-variation. Siging variation. Hangto, dyan mo na yung mahabilin. Oh. So, muna nga, mangadyo pa ang politiko, mangadyo pa si Saldico, no? Ipangsuod pagmalita, pila naman lang ang ma-implementar. So, sige na magbalik-balik si Bagyo Mayor Magalong ane, di ba? Nga halos pila to ka prosento, minimum na og 45%. No? Muabot pa sila og 60%. So, pila naman lang ang madapat. Kung ato nang ibutang din ha karon 725 million. Ha? Oh. Kanang 725 million og sa kwintada ni ha? Kining Magalong mga higala kuhaan na og katunga. Oh. Kay gi-corruption na. Oh, di 362 million na lang ang nadapat din ha. Kana kun nakuntinto sila sa katunga. Labi na kailang huna-huna, di ba? Kurakuton man gani itong flood control nga ma-fax check sila dayon og naay baha. Kana pakaha nga tuas ka baskan. O posible og 70% mo gikawat ana mga higala ngadto sa 80%. Oh. So karon, gaagwanta. Lipay unta ang mga farmers kay dunay libre nga proyekto nila. Pero kinsa may malipay ana nga inigagas tubig, mahugmak man. So si Richie Notarte, mga laog sa gahom, ha, mudagan para kurakot. So mauna diha nga nangasakpan gyud ni ba kanus apud panggabaan ng mga tawhana mga higala. So mangutana unta ta. Kinsa man ang gatrabaho karon o kinsa na maunay gatrabaho before unya gi substandard para gibulsa. So sa atong nasayran mga higala, ang NIA 7 moy gapadaana og mga trabahante didto, pero unsaon man pud nato nga kining NIA mga higala, no? Giagian man lang nas kwarta na adin ha gibiding. Ang taga central man gyud ana sa ibabaw. No, mo'y nanigbas gyud ana kay ilaha man ang budget dito, ilaha man ang pundo. No? Oh, mo na challenge nato sa atong mga concerned citizens. Ug dunay mga dagkong proyekto din sa inyong dapita, no? Magpakabana ta. Kita mismo manundog ta adto ni Ka Farmers Vlog, no? Gibutya gyud niya, no? Sulte sa kawanangan ug sa kahanginan. Ang dakong binuang. Oh. Kay aron nga mabantayan kining mga korupsyon nga nahitabo dinhi sa atong palibot. Oh. So hinaut unta nga dunay maayong linugdangan gyud ang investigasyon aning sangguniang panalawigan. Aron nga og unsa ma-wrap up nila ni, no, ika-recommendar nila ngadto sa Congress bakaha, ha, or adto bakaha sa Office of the ombudsman mga higala, aron nga gukdon kining mga nagbinuang ini mga higala. Okay. Naghatod sa atong oras alas 9:49 na sa kagabion. Atong nasayran mga higala nga katong nahitabo dito sa kining Alicia, no? Paita to, no? Kita manggud mo ato, halos magunta ng tao na anaman sa Facebook. Kita manggud mo ato nga series o niya van o niya naamong intaon tong motorsiklo nga ga-parking raman to skilled, no? No? O, ga-parking rin taon sa skilled mga higala. Ha? Pagbangga kay dito mantipas ang kining series na side sweep siya mga higala, siya yun hinoon ang nakabsans kinabuhi. So atong ipakita din ha sa atong live karon sa Facebook mga higala. Madyo kay na adire si DJ Bumbulero, no? Kay mo giaway siguro nis iyang uyab mo nang waka date ni adire ga pundo. So mo nang makapakita ta ani ron. So ipa-play ko no DJ Bombolero ang nahitabo dito sa Alicia aron makit-an sa ug utro sa atong mga nagtan-aw sa atong live Facebook. Ha, kay Muraman og sus dara o? Oh? Sus Ginoo. Ha? So nagka bangga gyud ang maong van mga higala ug ang series maayong pagkatipas sa series bus. No, pagtipas niya mga higala sa series bus, ha, dito naman ni siya shoulder sa kalsada gaagi, naa dito ang usa ka tawo nga galingkod ra man ni siya James, no? Galingkod ra siya sa iyang motorsiklo, ha? Siya mo naigo sa series mga higala, perting pataya gyud in tawo niya. Ha? So karon atong nasayran mga higala nga sa imbestigasyon sa kapulisan, ha? Gi-file na og kaso ang driver sa maong van. Tawagi ko na palihog ang Alicia dong kay atong interbyuhon og matod pa dire gipasakaan na og kaso ang driver sa tourist van nga nakabangga sa series bus nga mibangga sa motor, ha, nga mao gi kamatyan sa driver dito sa lungsod sa Alicia kagahapon man siya nahitabo James, no? Ha, so kagahapon eh pasti lang paita mga higala mo nang ha magbantay-bantay gyud taan ang palibot kay katong tawhan na mga higala nga laki ga adunay motor ga parking galingkod ra siya ato, no? Siya naman hinoon maoy na intimano mga higala moy na igo, no? Patay gyud in taon. So ato mga pahasubo ngadto sa iyang pamilya, no? So karon mangutan na ta og sani nga kaso ang gi-file aning driver sa van mga higala, ang driver sa series wa ba ka poy kaso, no? Okay, mura mag muabot yun ni dadto sa giingon natog proximate cause unsa man gyud hinungdan sa kamatayon ato. So ni aspikas linya ang kapulisan sa lungsod sa Alicia. Hello, maayong gabi eh.
4: Ay, maayong gabi, sir.
0: Maayong gabi, sir. Si Tonton Aniscal ni sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night on the air kita karon sa DYRD. Kinsa ni palihog, sir?
4: PC Miss Reyes ni, sir. PC Miss Reyes.
0: First name na to, sir?
4: PC Miss Reyes Limuel, sir.
0: Reyes. Ang first name, sir?
4: PC Miss Reyes Limuel, sir.
0: Limuel, okay. So, nakadawa ta dire Police Staff Master Sergeant Limuel Reyes og informasyon nga naa na kunoy gipasakaan og kaso kabahin atong nahitabo nga bangga sa series og tourist van dinha sa lungsod sa Alicia. Positive ba ni siya, PSMS Reyes, sir?
4: Yes sir, positive sir. Gipaila na sa among investigator, sir.
0: Kinsa may gifaila na to og kaso?
4: Katong driver sa van, sir. Gipaila na, sir.
0: Driver sa van.
4: Yes, sir.
0: Unsa gi-file na to, sir?
4: Katong ko, sir, reckless imprudence resulting to homicide with physical injuries and damage to the property, sir.
0: Okay. So, Kisangan sa driver, sir, taga-asa to.
4: Angan sa driver, sir, si Lyle Lipitin. Lyle Lipitin yang kisa blast taga Katagbakan loon, sir.
0: Okay. So, nahold na to ni siya karon, sir.
4: Sa pagkakaroon, sir, naana siya sa Dunimilio din Valley Hospital, sir, kay naman po siya injured, punong po siya, sir. Ibantayan po siya pulis dito, sir.
0: Okay. Ang driver sa series, bus, base sa atong investigation, wala tayo gika-recommendar nga i-file nga kaso po nga to niya?
4: Kuan, sir, base sa mong investigator, sir, siya may nag... wala man ma-file, sir. Agad tumag yung... sadaan yun, sir, ba? Umay ipailan, sir.
0: Okay. So, wala rapod ni ma-daddy ay o amicable settlement aron nga dili ma-file ang kaso?
4: Sa pagkakaroon yun, sir, kailangan mo yung nag-pailan, sir. Kailangan tayo kanang supplementary period, pailan mo yun na siya kaso. Muna nga, kailangan lang pailan yun yung driver, sir.
0: Okay. So, balik ta sa atong series bus, wala na to gihold ang driver kay nakita man ka sa investigador nga dili siya ang sadaan.
4: Gihold niya si gihold niya sir, pero pagka kuasa mong investigator sir, gi-release sa pod, mga pila pod ka oras pod siya na tambay pod diri sa station sir.
0: Okay, kadtong namatay bitaw sir, murag galingkod ra man to siya sa iyang motorsiklo di hasda Prince Calzada sir no?
4: Yes, sir. Nagpaabot mo ito siya siya ang pare, sir.
0: Kisa nga okay. Niya ato, sir?
4: Tanawas blatter, sir, ha? Alberto Muring, sir. Alberto Muring, yang kiugay. Taga Proxais, Bulawan, Mabini, Bohol.
0: So, nangumpra ni sila ang merkado sa Alicia di ay?
4: Oh, nagbayad man ko ng iyahang Paris Desco, sir, ay bayran. Yan, nagpaabotan ni siya ba?
0: Okay. So, pasti lang pa ita. Kining physical injury, sir, diin man nakuha na to ning mga physical injuries, both sa series o van passengers or diha po yung mga bystanders?
4: Agikan ni sa kuhaan ko, sir, kanang sa baan o series, sir. Wa may lain, wa may bystander po na igu lain, sir. Katorma po ng driver sa motor, sir.
0: Okay.
4: Nga, katong mga na-injured lang po, katong pasahero sa kaning van.
0: Okay. So, tourist van. Doon ay mga istorya nga kulurom ko noon eh. Tinood ba, sir, nga kulurom?
4: Adi po ko kahatag yung isaktog detalya na sir kay ang among investigator mo yung naganda kong investigation na sir.
0: Okay. So, wa po kakadungog nga gikan sa imong investigador ni ingon nga kulurom?
4: Wala po ko kuhaan sir. Unsa po iyahag yung na kulurom ba ni sir kay siya ramang yung makatubagin po na sir.
0: Okay. So, sa pagkakaroon, both ang van og ang series nga bus girelease ba nato?
4: Or gihold? Napa diri sir kay damage man po siya, siya di pa man kadagan sir.
0: Okay.
4: Gihold pa na sa station sir kay kanang ang series kay dako man pud damage murag di pa pud kadagan yang van pud ako pud damage man pud manang nya na gipailan pud na kaso di pa gina siya maka release pud.
0: Okay. Ang katong series bus, asa mo ito padong, sir? Padong natog tagbilaran or padong ugubay?
4: Kuan, sir. Base sa namungkuri siya, gikan mungkuri siya Tubigon, sir. Mone yung ruta, sir. Tubigon to ni Alicia. Niya, balik na po sa Tubigon to tagbilaran.
0: Ya, ang van, diin man ito gikan.
4: Murugikan man siya sa kuan, sir. Kanang mga pasahero kay tagaluan man kandihay nya murugikan isa intersection man kuno sa crossing ba da pit na kabangga sila.
0: Walay pariner karga ang maong tourist ban, sir?
4: Wala raman po'y pariner, sir, mga Pinoy raman po tanan, sir.
0: Alagi, kaya diha mong kuntoy ni viral karon nga comment nga matod pa, diha kunoy Koreana at tong prunsit galingkod. Munang, so walay pariner ne?
4: Oh, wala raman po, sir.
0: Ah, okay. Sa pagkakaroon, sir, walay laing na dala sa ospital o na-admit karong mga orasa, kundi kiniragyod sila'y lipitin ang driver sa van.
4: Yes, sir, yes, sir. Toa sa Don Emilio del Valle Hospital, sir. Kay kanang injured man siya. Gibantayan po siya police dito, sir.
0: Okay.
4: Kaya arrested man siya.
0: Pila de kabuok ng iyang pasahero sa van, sir?
4: 11 kabuok, sir.
0: Okay. Sa 11 kabuok passengers niya, wala ray na ospital o na-admit sa pagkakaroon?
4: Sa pagkakaroon, sir, wa raman po, sir. Siya na may murag na grabihan po.
0: Okay. Sa side, sa series bus, wala po'y na ospital o na-admit sa pagkakaroon?
4: Base sa blatter, sir, wa raman po, sir, kato raman pong mag-injured lang ni sila, pero wa man siguro po na-admit, sir.
0: Okay. So, kaganina, na-file na yun ang maong kaso sa Fiskalya.
4: Ay, sir, sir.
0: Okay. Salamat kayo sa panahon nga imong gihatag, Police Master Sergeant Limuel Creyes, sir, ha?
4: Salamat po, sir. Salamat, sir.
0: Ngayong gabi ini mo din, ha, sir?
4: Ngayong gabi po, sir. Okay.
0: So, moto mga higala, si Police Senior Master Sergeant Limuel Reyes sa PNP Alicia. So na-file na kaganina ang driver sa van, no? Reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries and damage to properties. Ang mauna yung gi-file nga kaso mga higala against sa driver sa van in accordance to the kining recommendation by the investigator. Hinoon, susihon pamampod ni sa kining fiskalya, no? O sa Provincial Prosecutor's Office. Kay basta mga ingon ani, tanawon mangyud ning proximate cause, no? Kinsa man joy mas labaw nga nakaangin nganong namatay ang maong biktima, di ba? Kay parehabaan ng naakay kulatahon, pero tulo mo kabuok ni kulata, ikaw sumbag ra imo ag usa sipa iya ha, pero ang ikatulo nagdamag batter, no, maoy gi bunals ulo kinta. So although kamong tulo akusahan mo nga moy hinungdan sa kamatayon, pero do na may giingog proximate cause ana, no? Ang proximate cause sempre katong gagunit sa batter kay siya may ning bunals ulo. So adto na sa Fiskalya, hinoon, recommendation na sa na-investigator nila dito nga ang driver sa van, maoray gifailan og kaso, no? Ang driver sa series, wala. Kaya matod pa sa investigasyon dito sa kapulisan, ang ilang investigador, nahulog nga walay sala ang series driver. Although ang series, mga higala, maoy nakabangga atong motorista. Diba, James, mo'y nakabangga ang series, no? Sa ato nakita nga video, ang series mo'y nakabangga. Pero, gumikan po to, kaya ang series, nabanggaan sa kining van, mga higala. So, pastilang paitan, eh, no? Kinsa man doon sadaan, ane? No? Ang series ba, nga mo'y nakabunggo sa nagtambay adto nga tao? Or ang van nga mo'y nakabunggo sa series, nga mo'y nakaingon nga ang series ni bunggo po datong tao. Ha? So, mura og adto ni siya hilot-hiloton dito sa Provincial Prosecutor's Office, mga higala. Pero at the end of the day, doon naman po tayo gitawag, no, nga amicable settlement, no? Actually, doon naman ay ipatawag nga clarificatory hearing, no, ang prosecutor's office na mandatory naman na siya. Di man pareha sa una nga pwede rabitaw nga inig file submitted for resolution, no? Ang kihante patubagon tong gikiha og naana submitted for resolution. Karon do na nay giingon nga clarificatory hearing, no, ipatawag ang pikas-pikas, no, pangutan-on ka nga unsa man ka kihante, di na jud madanig istoryahan na lang ni ninyo. Ikaw pod diha nga gikiha na ba kay ika tanyag aron nga di na ni idayon ing kaso man gani. So do na nay mga ingon ana, no, aron nga ma aron bitaw nga makuha-kuhaan og burden ang atong mga korte, mga higala, no, kay at the end of the day bisan og tuan na didto sa court dawaton man gihapon ang amicable settlement didto. So kun sa ibabaw dawaton, why not sugdan diris ubos, di ba? Murag ingon ana kinta. So siguro sa pagkakaron kay ang driver tuama, no, na admit man sa Don Emilio del Valle Regional Hospital dito sa Ubay, wag yun niya makaatubang dito sa PNP. Ang tagtungod po na itong namatay, nagplastar po ito sa patay nga lawas, so di pa po ito makadong sa PNP. So basin man lang, karong pipila ka mga adlaw, doon ay amicable settlement kay aksidente man ito, no? Wa mang yun to tuyo ah. Although di hay negligence at ito mga higala, mabitaw na tayo gitawag o reckless imprudence, di ba? Kay doon ay negligence apparently. Oh, so ang negligence mo ay silutan. Oh, pero gumikan kay ang tumoy aksidente man gyud, no? Oh, wa man tuyo ah, kinsa ba ori gustong patyon to siya nga wa man joy gusto adto nila. Na himo lang siyang collateral sa maong bangga nga nahitabo. So basin pod nga musugot ra nga dunay amicable settlement mga higala, wa ta kay bao, no? Depende na sa mga tagtungod mga igala. So muna maghinay-hinay gyud ta, no? Basta mo approach ta og mga eskina, no, dili ta mo ingon nga ako maning kalsada, no, ako mo ay mas naay katungod, no, kay highway ko, ano na mo gyud ingon nga sala ko no sa ban, kay wa ko no mo minor, do na po mo ingon nga sala sa series, kay gapaturatoy, no, do na po nilaban sa series, kay matud pa ang series kay naamagod siya sa main highway, niya mutabok man tong ban, nagibway yun unta ang ban. So doon na yung mga ingon-ana, no, nakabasa ta sa mga comments din ha, pero dili na lang ta mo komentaryo anang dapita, ang ato na lang, no, kada panghitabo, no, it is a learning lesson sa tanan nga nakakita. So hinaut unta nga kitang nakita sa video, dili ratakutob sa pag-ingon nga sadaan ang ban, dili ratakutob sa pag-ingon nga sadaan ang series, dili ra takutob sa pag-ingon nga kumpiyansa ra putong gatambay sa motor, kun dili mo gobyanta kun unsay atong makatunan atong nga maong panghitabo, no, unang-una og dili ta magkumpiyansa, no, kana magtambay-tambay ta anang kilid na atas highway lingkod-lingkod sa motor, dili gyud dapat, kay naa din ha nang gidagan ng mga kasakyanan kusog kaayo, no, nakita na to nga inosinte kayo tong driver's motor, galingkod-lingkod, no, gatext-text, pagani siguro to, gahuwat sa iyang asawa. Siya na hinuon mo inapagan mga higala, perting luuya kaayo. Oh. So nakita na to ang series, no? Nga no maday unta pod kun naa ka sa highway, ikaw may naa sa highway, ha? Bugat na bagyod para nimo nga mo minor ka kay intersection siya. Oh. Pag-abot pod sa ban, no? Oh, ikaw man unta mo ay mutabok ngadto sa highway, siyaron naman lang pod nga wag yun ka mo minor. So learning lesson na atong tanawon ana, no, para natong tanan aron nga makaalikay ta sa susamang insidente. No, makita ganit ang eskina, mo minor gadyan ta, no, dili ta mo ingon nga ako mo ay naas highway, siya mo ay tuas barangay road, padong mutabok. Wala, kinhanglan nga mag-careful ta, labi na ingon ana nga atong gidriban, doon na tayo mga pasahero, no, kay pareha man ni sila mga public transport mga higala. Ang series, public transport. Ang tourist ban, granting for the sake of argument, nga doon na to'y permit, public transport po siya. So doon na yung mga kinabuhi nga nakasalalay sa mga drivers. No, samot na kung ang atong sakay, kita'y mag-drive, atong kaugalingong pamilya, no, atong mga kahigalaan or mga kapuso, kapamilya din ha, no, mga kakampings o kadidiis, o mag-careful yun ta sa atong pag-drive, no, dili magkumpiyansa aron nga dili ta makabagat o aksidente sama sa nag-viral karon din ha sa social media. Okay, naghatod sa atong oras mga igala, alas 19 na sa kagabion, arita sa mga balita gikan sa atong mga alagad field reporters. Atong dawaton pag-una kini mga balita gikan sa kalungsuran uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
5: Okay, dekat salamat kagawaton dakpan sa joint operation sa kapulisan sa lungsod sa Pilar o kapulisan sa Damulog Bukidnon. Ang 27 anyos nga akusado human kini nasigpatan sa kapulisan dito sa Gipoy ani ini. Ang 27 anyos nga akusado lumad kini nga taga barangay Bagumbayan sa lungsod sa Pilar o kasamtangan na kining nagpuyo dito sa Procono Malinaw Kadilingan Bukidnon. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran nga gipagawas ni Acting Presiding Judge George Espinal sa Regional Trial Court 7 Judicial Region. Initsahan na itong Pebrero 23, 2026, batok sa mga akusado sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165. Kalambigitan kini alang sa pagsilbi sa sentensya ni ini. Huwag ato na lang shout out sa itong mga agaw dito sa lungsod.

0: D1RD.
1: Dagang salamat, The Barker, Sel Remulador, sa imong report. Hatod sa tong oras, mga higala, alas 10:11 na sa kagabion, samtang sa laing bahin sa atong mga balita, no, ang atong bulanon nga arsobispo, si Bishop Abet Uy, Archbishop Abet Uy, ha, tua karone sa Roma, no, kauban ang laing tulupod ka mga arsobispo, no, sa atong nasod sa Pilipinas aron nga mudawat sa palium, no, kini bitawng murag puti nga ikujintas sa mga arsobispo, murag panapto na siya, no, kini siya nga palium mamanitawag ana, nagsimbolo na sa ilang authority, no, over their archdiocese. O niya, nagsimbolo po na sa ilang unity ngadto sa Santo Papa. Kay bisan ang Santo Papa, naman po na ipalium ang Santo Papa, mga higala. Mura na siyag kwintas nga panapton, nga kulor puti. No? Mura na ilang isuot basta maarsobispo na ka, mga higala. So, exclusive lang ni siya sa Santo Papa o kining mga Metropolitan Archbishops. So, siyempre, si Bishop Abet is Metropolitan Archbishop man na siya. No? Magsuot na ni siya og palium. So tuas siya didto sa Vatican aron nga iyang dawaton kining maong palium gikan sa Santo Papa, mga higala. Nagatod sa tong oras alas 10:13 na sa kagabion arita sa duga mga balita gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, uban kang alerto, John Gutierrez. Go ahead, John.
2: Medical Center, ang usa ka ginang, ang makinin na nasamagan og motorsiklo dito sa lungsod sa Curtis. Aga namatay, gipailan nga si Anacita Ibanez, 56 anyos, ang kapuyo sa may Purok 2, Barangay de La Paz, sa lungsod sa Curtis. Sa tuwa na sila, hindi nang mga alas 2, Curtis 5 sa iyo nga kapunon. Nga kini nga biktima nga padong agikan kini diha sa may National Highway sa Barangay de La Paz, Curtis, padong unta kini nga mutabok. Apan sa iya nga pagtabok, wa siya makabantay nga naay nagahaguros nga motorsiklo nga gidrive ni Fernan Cal nga nagapuyo kini sa Barangay Dao ni atoa nga rakbayan. May nunda nga may intang pakadoko intang kini nga biktima o gidala siya og riskyo sa atoa nga MDR RMO sa lungsod sa Curtis o gidagan diri sa atong Galliares Medical Center. Apan tungod kay grabe ang naangkon ni Anacita Ibanez, may nundan si inanali niya kamatayon. Nasatua usab ng itagag paluap basi usab sa aso ni Police Staff Sergeant Edie Sumayo, Police sa lungsod sa Curtis, nga ang driver nga si Fernan Cal pakaroon na paslak na kini sa itong lock-up jail diha sa lungsod sa Curtis. Gika lang diri matangan sa Galliares Medical Center, kanisa leto sa Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
1: Dagang salamat, Alerto John Gutierrez, sa imong report. Agatod sa tong oras, alas 10:15 na sa kagabion. Oga naghatod sa atong mga messages dire, no? Dunay mga comments nga atong nadawat dire. Oh, dunay text gikan ni 6121. Ton, ang pagdetermine ana o kinsay sad-an, ang series ba o ang van ba ang mo-apply ana ang doctrine of last clear chance. Oh, sakto po ni, no? Kining doctrine of last clear chance. Kinsa man gyoy dunay klaro nga view ba nga makapagpigil, no? Oh, nga dito mapatay, no? Oh, so ang ato pod mo katupong atong gikuanan nga proximate cause, no? Oh, naa pod na i-consider pod na og labi na ingon ana og mamatay lagi. Okay, laing texter ni Regika ni 0895. Kanang mga hambugirong driver, pareha sa nakadasmag sa Curtis. Uy, kinsa man yung Curtis.

0: pabiyo-biyo rag motor o niya makadasmag rag tao, mga way pulos, hapit pa jud na mudaga na ng drivera. Okay. So, laing comment dere gikani Ninsky Clarin Balo. Sa tanang mga driver, Sir Ton, common sense na lang yun o naay mga intersection or crossing nga kalsada, kinahanglan yun nga muminor o dili magpataka o lahos-lahos o drive aron dili ta mamiligro o ma-aksidente sa kalsada, mag-amping yun kanunay sa pag-drive. So, mawag yun na, no? Kay wa mang yun kumo sa kining mag-amping. No, labi na karon nga daghan na kaayo ng mga sakyanan din sa kalsada, no, dili na pareha sa unang panahon, no, pareha sa una mga igala kining hagna og tagbilaran, no, sayon-sayon noon lang na 50 minutos abot na dire pinakadugay ng usa ka oras. Ah, pero karon maglisod na ka. So mo na nga og naa kay lakaw mag-adjust ka, no, mosmosayo-sayo ka, no, aron nga dili ka malate, dili ka magdali. Kay the moment nga maglangan-langan ka, no, maapike na kas oras, maunang magdali-dali na ka sa imong pag-drive, poor decision making na ka. Ha? So mauna nga prone to accident ng mga ingon ana. No. So again, no, kining aksidente mahitabo magyud ni bisag asa, no, do na magyud mga human error sa mga decision making sa driver, no. Oh. Maunang kita nga nakakita, no, dili lang sa akong giingon ganina, dili lang takutob sa paglantaw kung kinsay sadaan, kun dili atong kuhaan og learnings ang maong panghitabo, no. Oh, kadto klaro man to nga dihas eskina, intersection, crossing, unsa may learnings adto? Daghan, no. Magcareful, no, dili magdritso-dritso, muminor gyud. Unya dili magtambay-tambay anang daplin sa kalsada nga nagihaguros ng mga sakyanan kay delikado gyud na kaayo. Oh, so aron nga makalikay ta sa mga susama usab nga mga aksidente. Okay, naghatod sa tong oras mga igala, alas 10:18 na sa kagabion, unya dunay tawag ini. Estimate, no, para sa sunod semana nga paglihok sa mga produkto sa petrolyo. Sa world market, hinoon na apay last day ugmang adlawa kay una man ta din sa Pilipinas, no. Oh, so naapay last day of estimate ugma. Oh, so far karong adlawa sa pag-estimate mga higala sa presyo sa world market sa mga petrolyo, ha, gi banabana nga dunay jutay nga pag-rollback, no, karong sunod semana, no. Mura og ang diesel naa sa 70 stabos kada litro ang i-rollback. Unya ang unleaded naapod sa 70 stabos matag litro ang i-rollback. Pero doon na pa'y posibilidad mga igala nga walay movement, no, maura gihapon o di baka ha, musaka pod og jutay. So siyempre tanan mga estimate pa man gyud, no, ana naman na ma-final tanan inig ka Lunes na gyud sa hapon or Lunes sa buntag or di baka ha, Lunes sa gabi eh, kay implementar man siya inig ka Lunes sa aw inig ka Martes sa buntag. So murag maunay atong na kita din ha mga igala. So nindot na karon nga nagpadayo na ang ilang pistok sa Middle East o sa diha sa Middle East tali sa Iran o sa Amerika kay di yud lalim ang economic distraction nga nahitabo ato mga higala, no, kita sa Pilipinas number 1 yun ta atong naapektuhan, no, may nang gani karon kay, no, medyo paduol na gyud sa normal ang presyo sa ato mga produkto sa petrolyo, normal but ipasabot kadtong pre-war, no, sa wa pa magsugod ang gira didto, no, naamang gyud to dinis tagbilaran sa 61 ang presyo sa diesel matag litro. Karon duol-duol na kay 66 naman lang na hapit na, ha? So iduon pag na ninyo din ha, no, aron nga mabalik na unta kay perting hapdusa gyud kaayo, mao man ay makaangin nga mutaasad ang inflation kay the moment mosaka ang fuel saka mangyud tanan, di ba, saka ang plitihan, saka ang pagkaon, saka ang sudaan, saka ang grocery, no? Maapiktuhan yun tanan, di man pareha og baboy ra maoy ma makuwang mga higala, makadong mantag manok, makadong mantag isda, di ba? Og isda poy ma og isda poy makuwang, makadong tas manok, makadong tas baboy, dunay mga pilian ato ba? Di man gud pareha ani nga inigmahal sa diesel, inigmahal sa unleaded, di man mahimog ato tadong tubig, ato tadong coke, Pepsi, di man mahimog mo na atong ibutang sa mga sakyanan, mga barko o mga eroplano. So, mo nang apektado tanan, no? Kuridas yod. So, magpasalamat na karon kay medyo ni ubos-ubos na muhangyo lamang punta sa atong mga mga driver sa tricycle nga og mahimo, no? Ius-us na po na kanang inyong plitihan, no? Sa atong mga namaligya pod og kini mga wholesale-wholesale sa mga utanon, ha? Ibalik na po og kunhod ang maong presyo niya sa mga na-involve po aning isda, no? Ibalik na po nato sa pre-war nga mga presyo aron po nga ang atong ekonomiya medyo makaginhawa po og gamay, no? Hinaot unta nga ang abono po, no? Pataka monitor sa abono og tagpila na po ang sako ning mahal ra ba to. Hinaot unta nga mo us-usab ang presyo sa abono, mga igala. Atong basahon karon tod taod ning mga comments ninyo dire sa atong Facebook Live, ari sa ta sa atong Pikas Lawak alak sa pahinumdom, kay ang atong oras alas sa 10:23 na sa kagabion.
1: Tagpilaran by night.
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums o usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-ong moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
0: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Muspa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay.
4: Usa, duha, tulo, pat, lima.
5: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, Diaz Adan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
6: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbungan sa tubig, mauan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus, wellness every day.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe, ay, anak na babay, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
6: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
7: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
8: DJX 500!
9: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
8: DTX 500!
9: Sinukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
8: DTX 500! Mabibili sa mga butika.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Agpilaran by night.

0: Dayon ta sa atong tulumanon, tagbilaran by night mga higala. Atong oras, alas 10:41 na sa kagabion. Arita sa mga nag-comment sa atong Facebook Live karong mga urasa, no? Atong timbayaon ng mga nag-comments dire. No, si Joy Concha. Oh, last March 1, diesel price was 56. While on March 4, gasoline was 57. Pag March 7, nag 60 per liter na ang diesel. Then on March 13, nag 69 ang gasoline. All at Petron, Obuhan. So, nindot ne. Salamat kaayo sa informasyon na imong gi paambit. So, dapat lang yun ane nga, no? Ang presyo sa diesel, no, mubalik og 56 utsinta kay mao nay presyo sa wa pagasugod ang gira, no? Oh, unya ang unleaded gasoline 57. Ha, mura magladzo-ladzo pa ning gasolina kay to pa masitinta dapita ne. Ha? Oh, so paspasin ninyo nagpaus-us din ha, labon ra ba pagpa saka paspasad mo kaayo. Ha, karon mga higala mura og ha, daghan ang muingon og nahutdan, no? Nanira og kalit ba? Kay dagko man kayong rollback. Ha, pero katong increase be, way manira oy, way nahutdan. Ha, kay ang mga daang istak sakaan man lang. Ha? Paldo. Paldo sila, mao nang way nanira, ha? Kay paldo. Oh, karon nga dagko ang rollback, kalit og nahutdan kuno mga higala. So gahuwat po na sila ba ng hearing o hane movement ron sunod si Mana basin na mubalik o saka ay ha pa na sila mo ingog ay di apa di ay. So karon kay di man mo kabaos ini kay ha rollback naman po sunod si Mana so may pasiguro inyo na lang inon di ana may diesel. Ato po timbayaon si Evangeline Batausa, si Arlene, no, si Wilson Otik diha sa Maribuhok, Ninsky Balo, Benji Uslay, Lily Hins, Titi Tatad, Vicky Lapuag, Villa Caballero, Jeffrey Arocha, Richie Notarte, Renato Gonzaga, Emil Vlog Channel, Giovanni Duaso, Sarah Jane, Ulin Salbuner, Derf Cormeli, Aster Doisabas, Greg Manegki Senior, Joey Ribuyon, Jaime Aklan, Yor Adilad, Sonia Asibis, Hamudyong Jay, Teodoro Kahilog, Morris Jan Vargas, Arne Budyungan, ha, nga naminaw na to karong mga orasa mga higala. Na po naminaw na to sa radio app, ha, ni text karon si 8069. No? Salamat kayo sa imong pagpaminaw din ha sa radio app. Ha, si Jan Ray Goloso, ha, ang utana siya din sa iyang comment, sir nga nung mahal man ang Caltech, sir. Mula gi, no? Sila ragi makatubag ana. Ha, so si Ezekiel lagi naminaw po nato karong mga orasa. Atong oras mga higala alas 10:45 na sa kagabion arita sa mga balita gikan sa kauluhan diin usa ka online game nga medyo violente nga duwa ang mibalibad ang operator og tag-iya ani nga muatubang sa Senado alang sa gipatawag nga imbestigasyon kabahin atong shooting incident dito sa Tacloban mga higala. Atong dawaton ang kumpletong detalye niini gikan sa kauluhan.
1: Mga kapuso, tumangging humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng Tacloban school shooting ang developer ng violenting online game na Gorebox. Ano nga bang makikita sa larong ito na sinasabing kinahimulingan ng isa sa binatilyong shooter? Nakatutok si Bea Pinla.
2: Sa unang tingin, mukhang pambatang computer game na mala Minecraft at Roblox. Pero
3: welcome to Gorebox, where brutality knows no bounds.
2: Ito ang Gorebox na likha ng German game developer na F2 Games at libreng nada-download para sa PC at Android devices. Dahil violent ang nilalaman, hindi na namin ipapakita ang ilang bahagi ng trailer. Pero kasama rito ang barilan, rambulan, at mga madugo at karumal-dumal na misyon. Isa itong tinatawag na sandbox video game kung saan pwede kang magdesenyo ng mga karakter at gumamit ng iba't ibang uri ng armas at pampasabog. Kaya ang Pan-European Game Information o PEGI, ang standard video game rating system ng Europa, binigyan ito ng rating na PEGI 18. Ibig sabihin, for adults only. Pero ang video game na ito, sinasabing kinahumalingan umano ng isa sa estudyanteng shooter sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kaya naman sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children sa susunod na linggo ukol sa Tacloban School shooting, gusto sanang ipatawag ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros ang developer ng Gorebox na si Felix Philip. Pero ayon kay Ontiveros, sa ipinadalang tugon ni Philip, tumanggi siyang humarap sa pagdinig. Dismayado si Ontiveros dahil marami pa naman daw sana siyang nais itanong sa game developer. Sabi pa ni Ontiveros, hindi naman niya sinasabing isang laro lang ang dahilan ng trahedyang ito. Pero kung meron daw online environment na maaaring naging bahagi ng pagkalantad ng mga bata sa karahasan, dapat daw siyasatin ito. Sa pahayag naman na pinadala niya sa GMA News, sabi ni Philip, bagamat tumanggi siyang dumalo sa Senate hearing, handa naman daw siyang makipagtulungan sa hiwalay na imbestigasyon. Tulad daw ng ibang tao, gusto niyang ma-establish ang facts at sa abot ng kanyang makakaya ay tutulungan daw niya ang mga otoridad sa Pilipinas na kanya na raw kausap. Bilang respeto raw sa pamilya ng mga biktima, hindi na raw siya magbibigay ng mga spekulasyon habang nangyayari ang imbestigasyon. Pero giniit niya, nilikha ang Gorebox para sa adult audience. Hindi raw ito nilikha para sa mga player na under 18 years old. Nauna rito ay pansamantala ng ipinagbawal ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang Gorebox sa Pilipinas. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.
0: Okay, so moto mga higala ang gikan sa nasyonal, no? Kay mura malagi gilantaw pod ang kining online games nga posibleng nakatampo pod ba sa pagkabayolente atong mga bata nga naa lambigit sa pag pamusil dito sa Tacloban mga higala. Pero mo lagi na, no? Doon namay ni kalat karon nga group chat nila, no? Ilang chat nila mga higala, no? Kadtong 15 anyos pataas ang edad, no? Siya mao'y gada atong 38 revolver nga kasar na pabuto, pero wa siya makapusil og tao. Kadtong 14 years old below, no? 14 years old, mao'y naggunit atong 9mm, no? Sa ilang exchange dito mga higala sa kuan chat, no? Ni Sultegyo dito nga di kuno siya mapriso kay 14 years old siya. So pastilang paita susuhito kay isbalaod ning mga tawhana mga higala but ipasabot, ha? Nakaplano gyud to, nagresearch gyud sila, ha? Og nahibaw sila, ha? Nga sa edad aning dunay criminal liability. Ha? Unya niingon pa nga itong isa nga bisan pag di mapriso pre kay, ha? Makapatay man ta. Oh, so anang dapitan nahibaw sila nga ang pagpatay, no? Krimen gyud. Oh, pero ilag yung gipadayon gihapon mga higala. So mao karon ang Senado under ni Senator Risa Ontiveros, no, gusto magpatawag og committee hearing ane, no, nya naadik maday kuno aning duwa nga Gorebox online kining usa sa mga nalambigit ato mo nang ang developer og naggama ani nga maong online games, no, ipatawag unta sa Senado apan mingbalibad ang maong developer mga higala. So posible nga dunay kalambigitan kining online games kay violente ang mga duwa, pero di pud siguro ta makaingon nga maog yun ay nakaangin. Kay kami bitaw pud sa una mga higala, no. For example, ako kusog man kay kumuduwa sa una anang Counter Strike, no. Kusog kay kumuduwa anang Battle Rims, kusog kay kumuduwa anang Red Alert. Mao man sad na, no, gira, binunggabay, patay kay kontra ni mo lagi, o lingaw kaayo, kinansaway pa din tong kumpyuteran, no? Pero di man ta mamusil mga higala, inigabot sa eskwilhan, di man punta bayulinte. So murag depende yun na, no, sa upbringing sa usa ka tao o sa usa ka bata, no, kay niabot magyud sa punto nga, ha, Mugunit na magyud silag armas, no? Kita sa una makita tag armas, mura man tag kitaghas, murag manghadlok man ta manglimbaw at tumbalhibo. Pero kini sila karo mga bataa, no? Bisan ang armas gitaguan, gipangkawat pa. Oh, so mauna din ha, no? Katog pa mangganing usa ka armas nga 38 revolver na rehistro ko, no? Sa usa ka security agency dinhi sa Bohol. Ha? Pero nasayran nga, ha? Ang serial number nga parehas ni ara sa sikyo sa Bohol ang maong tinuod nga armas, no? Kadtong tuwa didto nga gigamit nga pareha og serial number gigamit sa Leyte, ha, dili to mao ang original nga armas, mura og kuan to siya kanang ang tawag sa CIDG adto kanang butang-butangan lang ba og serial number o nya na parehas aning usa ka armas nga naa sa security agency sa Bohol. Matod sa CIDG, ha, matod sa CIDG, no, accounted, no, accounted og naa ang armas gigamit sa security agency dinhi sa Bohol nga kaparehas og serial number ngadto sa gigamit sa Leyte. Ha, so apparently matod sa CIDG, no, pike tong serial number sa armas nga 38 revolver nga gigamit didto sa Leyte, mga higala. Ha, so sa ato nang gikaingon, ha, delikado kining mga ingon ani dinha sa atong mga tunghaan, gani giangkon sa atong mga kapulisan dinis Bohol nga dunay pipila ka mga tunghaan nga medyo dili hugot, no, kundi luag ang seguridad. Kaya sa ato na lang yung ikaingon sa mga niagi natong komentaryo ini, mga igala, doon naman yung mga tunghaan nga di pa maka-afford ang ilang eskwilahan nga libuton o kural nga konkrito ang ilang eskwilahan. So mo na'y kinaingnan nga doon ay palaran nga mga eskwilahan kay nakural yung maayo ng ilang palibot, no, usaray entrance, usaray exit, doon na pag-yoy guard. Apan doon na pa'y pipila ka mga eskwilahan na to din yung mga tunghaan nga bisan asa pwedeng makalusot kay wa pagyud malibot ang kural sa ilang tunghaan. So ang ato na lang din he, no, vigilante yun ta dapat, no, mag-alerto ta nga dili sad mahitabo din he sa atong dapit kining mga ingon adto nga panghitabo, mga higala. Ha? Oh, si Vicky Lapuwag, comment siya dire, gani sir ako pamangkin namatay diretso na ligsan motor nga naa sila po Daplin kay tungod 16 years old dili mapriso. Disappointed jud ako taga Mayana hagna. Oh, so mao lagi. Kay mao man ay naa sa balaod nga dunay rehabilitation, no, nga ilang butangan ana dili gyud prisuhan. Ang problema kay og sundon lang yun ang letter sa balaod, no, nindot man, pero wa may gipangtukod nga mga kining rehab center para sa mga batan-on, mga higala, no, wa gipangtukod. So supposed to be unta og dili pa kumpleto ng mga provision sa balaod, dili sa unta i-implementar. Ang nahitabo karon, mas dali man i-implementar ng edad kay birth certificate ra may naa, maoy gi-implementar. Ang problema kay kiring mga programs unta, no, rehabilitation sa mga batan-on, magama og mga building sa tibuok Pilipinas, misan dinis Bohol wa man siya jamo, samot na dito sa ubang mga lugar wa pod jamo, may kinaingnan nga iuli rapod dito sa ginikanan. So defeated ang purpose sa maong balaod, mga igala. Ha? So kana mga ingon ana ba nga gipili-pili lang ang pag-implementar sa provision mo na ilisod, no, kay ang gisulti mang good ana nga mag-budget lagi ko, no, mag-budget ang national government aron sa pagtukod aning mga youth center o kining mga rehabilitation center or something like that aron ang mga malapason, ha, nga mga batan-on, no, adto sa ibutang, kay di man sila pwedeng i-priso sa kining usual and regular prisuhan, no, kay i-rehabilitate man sila. Ang problema kay wa jamo ng mga ingon ana, mga higala. So mo na nakalisod, no, dili man unta kakuwangon sa pundo ana, mga higala, kun dili kakuwangan sa prioridad, no, kay siguro minus og malita na din hang dapita mo na nga ang kwarta tuwa na lang sa flood control padong kay mao may daghag malitang mahakot.
4: Ayaw!
0: Ilang paita ni mga higala. So pilde gihapon ang mga ordinaryong tao aning nagrinda sa atong gobyerno. Ha? So mula gyud nagiingon nga bisan pag unsang klaseng gobyerno kun sundon gyud nato ang papel, maayo man. Pareha gud anang balaod, maayo man kanang Juvenile Delinquent Act. Pero kinahanglan sundon unta tanan ang provision sa maong balaod. Ako man ang gibasa, no? Ha? Mao man pud nay komentaryo sa mga nag monitor sa daana ang ahaa maning mga youth rehabilitation. Ha? For example, kinta din his Bohol, asa man nato ibutang be naa di ay. Ha? Dito sa Kalungsura naa di ay. Wa. So mo nang iuli ra gihapon nga tus ginikanan. Ha? Giimplementar na to ang provisions balaod bahis edad. Pero why implementation ang naarapod sa balaod kabahin sa rehabilitation center? So mo na diha mga higala, lisod kayo na. Arita sa atong caller, donay caller speakers linya. Hello, may gabi eh.
4: Diwan.
0: May gabi eh, sir. Unsa imong ato ikalagad nimo?
4: Ah, dali na ni kalisunsi naman. Kanang matod ni Alin. Kana magkuno na din sa Bohol. Anong imong giingon nga prisuhan sa mga yot o mga imo o krimen?
0: Hmm. Asa mo kuno dapita? Basin baya po og naa na?
4: Matod ni ja. Na ako no sa Cortes, yung anla na og Bohol Youth Home.
0: Bohol Youth Home?
4: Hmm. Na sa Cortes ko no.
0: Sige, Papa mayo.
4: Na magamit, pero nana ko no.
0: Nana?
4: So, ako kamong mga estudyante, basig magamagama mo krimen kay nanami prisuhan.
0: Hmm.
4: Adaw rin taon, kuman mag-eskwila. Kanarap, kagawad.
0: Salamat kay sir.
4: Salamat po.
0: Okay. So, matod sa atong caller, mga higala, na ako no din ha sa Cortes, no? Ang Bohol Youth Home. So, apapunta kadungog, ane, og naaman o galing ni. Pero sa atong napaminawan ng mga komentaryo sa nasyonal, no? Kuwang kaayo, no? Ang mga fasilidad ane, pareha gud aning mga mentally challenged mga higala nga ang balaod man gyud nagsulti nga magtukod man gyud unta ang gobyerno. Pero wa gihapon kuwang ang mga facilities, no? So pareha aning rehabilitation kuwang kaayo para sa atong mga youth nga mga offenders. So lisod kaayo kay ang edad imong gi-implementar across the board, no? Ngadto sa 7,100 islands, no? Pero sa imong mga lugar, no, ang mga 81 ka probinsya, no, pilar ka buok ang naay ingon ana, no? So mo nay lisod din ha kay wala tagae og pagtagad, no? Kay mo lagi wa siguro ima malita ana mga higala to asa blood control pa dong. So gikabsa na gyud ta og oras, no, ato ning tiwasan di man mahuman ning hisgutanan ani, no, ato ning dugangan og research ni aning dapita, ato ning tiwasan karon sunod semana nga topic mga higala, no, nahudta na gyud ta og nakabsa na gyud ta sa oras. Ato na lang pasalamatan ang ato mga texters, ang ato mga callers, ang ato mga nag-comments sa atong Facebook Live. Pasalamatan po nato ang atong resource person karong gabi una, si Police Senior Master Sergeant Limuel Reyes sa Alicia PNP. Ato na interview kaganina. Sa nga na lang sa kinatibuk ang Pirsas Tagbilaran by Night. Uban kang Allen Dedora, kang Earn Pahayahay o kang Leonard Simbit. Kini na lang inyo alagad sa kanginan, Stonton Aniskal, may kaninyo hantod ugma. So samang takna o samang istasyon. God bless na tontanan. Sa ilang mga pagpanginahanglan, sa tibian sila natabangan.
5: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD-AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD-AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kHz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: Taot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Gainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kapi na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indi inom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

0: alas 5:40 sa DYRD.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Maayong panglawas, batok, bisan unsang balatian, ang kakapoy og stress adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas ug panghunahuna aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Makabuhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikan unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet ug nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag EXL Makabuhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo ug sakit, kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Makabuhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Ang gusto sa Ginoo, ikaw magbalantay, dili manghimantay. Kung mudaghan ang magbalantay, huwag mamiligro. Kung mudaghan ang mga manghimantay, daghan kadaot ang mahitabo. Tining magbalantay, maayo ni mo tanaw. Maayo siya mo tanaw, makabantay siya dayon, unay problema, ana. Ang nakanindot niya kay sa iyang pagtanaw, andam dayon siya nga mutabang. Kaya magbantay man siya, mukher man siya, no? Ang manghimantay, maayo po mutanaw. Pero ang iyang tuyo, dili ang pagtabang, kundi ang pagpanabi ngadto sa uban. Mauna diha. Ipili gud sa Ginoo nga kita tawgon nga mga karnero. Nga naman, tungod kay ang karnero, aduna siya'y kalidad nga sama-sama sa kalidad sa tao. Kabalo mo kung saan eh. Una sa tanan, ang karnero, usa ka mananap nga bugo. Imagina, di siya ka maumangita o pagaon. Di po siya ka maumangita o ilimnon. O nang kinahanglan siya o shepherd, magbalantay nga, mugiya niya padulong sa pagkaon o padulong sa imnonon. Tanawa ha, sa iyahang pagkabugo, kanang karnero, magduak doon ano, madagandagan, magtuyok-tuyok. Kadugayan niyang tuyok, di niya siya kamamuhuno. Bishop, di sa mina nakabugo eh. Pero mga iksoon sa tinutanay lang, daghang higayon, itang tao, mga bugo. Kinaordili, dugay kay tamakat-on sa mga pagtulunan sa kinabuhi. Daghang higayon, tambagan ta. Daghang higayon, maymayan ta. Pero di ta kasabot. Daghang higayon, ana na ta makasabot? Kung masakit na ta, maluya na ta, kamatiguang na ta, o kahimatyo na ta. Pero sa bata pa ta, basko pa ta, dukay kita pasagtun bugo, tangamatang sa binuhat sa Diyos. Sama sa mga karnero. O ikaduha, ang laing kalidad sa karnero, usa ka defenseless nga mananap. Defenseless meaning, di ka mao manalipod sa iyahang kaugalingon. Kini mga karnero kuno, kung umigason, di yun, ka mao manalipod sa iyahang kaugalingon. Pwede siya mamatay. Di para sa iro, no? Kasi sa kutos mga kuto, nga naraman, wag tang mga kuto, makapanalipod siya. Ang karnero, di ka mao. Di ka mao manguskos. Kinahanglan siya magbalantay nga muatiman niya. Mabitaw nga kasakaraang panahon di sa isayan ta, kanang karnero, ang magbalantay niya, ubuan o ulyo ang iyang ulo. Mauni sinugdanan sa atong anointing of the holy oil di sa simbahan, nga numang bubuag ulyo. Aron nga ang mga insekto na mukamang niya, dili makatulin. Kay kung way ulyo ang iyang ulo, ang katumang insekto musul sa indalunggan, sa ilong, sa mata, nga makadaot o makapatay niya. Inana ka defenseless ang karnero. Ang iro, tumbi, di ba paakon ka? Ang bitin, ilabte, di ba tuhikon sa ka? Bisan ang iring, kambrason ka, ang karnero defenseless. Yung mingon mo, Bishop, adi po minana, suway ko, kuhit, suba ako na. Ang sukol mong tantao, dita defenseless. Tinuod man, pero sultihan ta mo sa dinulanay lang, dagang higayon, kitang tao, we are also defenseless. Kung nasinati na doon eh, paglinog dire, ha? Makapanalipod ba tas itong kagaling? Dagang higayon, kita kapanalipod. Karong din eh, simba ko lang, yung mahugno ni, kalit, kita kapanalipod sa itong kagalingon, defenseless ta. O karon himsog ta, karong adlawa, himsog ta, paskog ta kayo. O siguro, ma, matumba lang ta kalit. O ka maligsan ta, kaya na-disgust siya. So you see, we are in many ways also defenseless like the sheep. Amen? O bisan sa itong kahimsog, buhay na kibaw, masakit ng tekalit. That is why we also need a good shepherd na mao si Kristo. Sa katapusan, ang karnero, usan ikamanap nga, dali na mawala. Ang mga karnero, magpanuna sila. Maguna nila ang ilang magbalantay, musunod sila, usahay, ang magbalantay magpawahi. Kaya ang karnero, mananap na kung makita ganit siya, talanawon nga ganahan siya, o kahanay colorful dito nga magkilap-kidlap o na suga, musimang. Musimang siya. Kunya, mabiyaan siya ang problema kay kung mabiyaan siya, di na siya kasunod. Muna nga pangitaon siya sa iyahang magbalantay. Very much like many of us. Sa atong kinabuhi, dali na ba tamawala? Pampuunta, no? Tahutas itong ginikanan. Pero unagan na mga barkada nga mudali na ito, musimang mata. Di ba? Ang ubang mga bana, okay man kayo sa pamilya, buutan man, matinudanan mo sa sawa, pero unagan na mo labay nga silingan niya guwapa, o sa matintal man. Ang uban mo sunod na yun, di maayo, pero inanatang tao. Bisan mga pari, usahan, tinga ang ubispo. Buhutan mo tato si Father, ay. Ha? Si Father, uy ba? Uy, may afinito na ako. Ano? Buhutan mo tato, kalit man na kalain. Pero ina naman tang tao, sa mata sa karnero, kung naatay utanga kaigan, dali na tanga, madani. Ang problema, dali na mawala o masimang sa lautang dalan. Again, that is why we also need our good shepherd. Ngayon, so on, naainindot nga panagtihon nga nagaingon, the closer we are to the shepherd, the safer we are from the wolves. Kung mas duol kuno ta sa atong maayong magbalantay, mas luwas ta gikan sa mga lobo. Mao na mga igsoon, sama sa gamay bata, di kita mubiya sa ato ang amahan o sa atong inahan o sa atong ginikanan. Ayaw gyud palayo. Kay mamiligro man ta. Gagmay man ta mga bata sa Diyos. Tinalang paduol ta kanunay sa Ginoo. Unya, sa atong pagkakarnero, dapat nagpabitin kita niya. Magpaduol kita kanunay sa ato ang magbalantay. Ako pagdasig sa tanan, di kita magpalayo sa Ginoo. Kung duol ta sa ato magbalantay, kung kanunay ta mo duol sa pag-ampo, makadungog ta niya. Makasabot ta unsa yang gusto nga atong buhaton. Kung duol ta niya, luwas kita gikan sa mga lobo. Apipiyas na ganinyong tanan? Viva Señor Santo Niño! Viva!
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: TYRD Radio Balita. Balita!
4: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karubuntagan ning adlaw Sabado, Hunyo 17, 2026. Patay unsa ka ginang humanadas maganog motorsiklo dito sa lungsod sa Cortes. Sa laing bahin, duha ang nadakpan sa duha ka managlahing bypass operation sa Barangay Poblacion Ubay o Barangay Liberty Bien Unido. Gipasagana ang kaso ang driver sa tourist van nga nagkabangga sa Ceres Bus na bibangga sa motor ng mga gigamatyan sa driver sa lungsod sa Alicia. Nasikop sa joint operation sa Pilar PNP o Pilar Damulog Bukidnon ang 27 anyos nga wanted person sa kasong pagpayot o illegal nga droga. Maugat itong mga higalang itong mga uluhan. Ang mga detalye karugalasay sa buntag sa DYD Patrol Balita uban kang atoy ko sa paimbuntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
5: Alas 5:50 sa DYRD. Balita.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Bohol's best quality drinking water. Ultra Soft.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
6: Uy, pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko, pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
5: Unsa man ang dividendo, Mare?
6: Ang dividendo, pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong doon ako'y extra kwarta karon, pre.
5: Mao ba, Mare? Papila ko, anabi?
6: Okay, pre. Bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
5: Makahulam ka tag-additional capital, ana, para sa akong negosyo?
6: Pwede kay kang makahulam, pre, oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimunin mong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
5: Mao ba, Mare? Kanindot good.
6: Nindot jud kayo, pre. Og naapagid sila'y KD Savings, pre, nga inadlawan ni mong hatag nga magamit ni mo sa pagpaskwela sa imong mga anak, labi na sa pag-college.
5: Mao ba, Mare? Salamat, ha? Kay mo adun ako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
6: Sige, pre. Way sa pa yan.
7: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
8: The angel of the Lord declared unto Mary,
9: and she conceived by the Holy Spirit.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Behold, the handmaid of the Lord.
9: Be it done unto me according to your word.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: And the Word was made flesh,
9: and dwelt among us.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Pray for us, the Holy Mother of God,
9: that we may be made worthy of the promises of Christ.
8: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Alas 6:14 na og karon sa detalye sa atong mga balita. Unahon na itong mga balita, gikan din sa atong dapit. Humanag viral sa social media ang ingong ng guba nga portion sa irrigation canal dito sa lungsod sa Mabini. Ibutyag sa National Irrigation Administration kon niya nga girepair na ang maong mga nagaguba nga irrigation canal. Atong paminawon ang dugang detalye kabahin ini.
1: Wala pa magahatag og kategorikal nga pamahayag ang National Irrigation Administration kun NIA Region 7 kun unsay tinuod nga hinungdan sa pagdaot sa pipila ka portion sa irrigation canal sa lungsod sa Mabini nga baguhay lang may viral sa social media. Ang nadaot nga gitawag og local o lateral canal kabahin sa kapin 833 million pesos nga Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project nga bago lang giturn over ni Presidente Bongbong Marcos atol sa iyang pagbisita sa Bohol ni atong Hunyo 22. Nasayron usab nga 2017 sa dihang gihimo ang groundbreaking sa Mabini Kayakay SRIP nga gipanguluhan ni Congressman Art Yap nga mao'y kongresista kaniadto sa 3rd District sa Bohol uban ni kanhi Regional Manager NIA 7 nga si Engineer Modesto Membrebe atol sa kapihan sa Philippine Information Agency kon PIA. Miingon si NIA 7 Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto nga human mikatag ang viral nga video nga nagapakita sa pagdaot sa kanal gilayon kiningi paayo.
2: Ito ay ano critical structure, merong mga kailangang i-repair. Mm-hmm. So yon para
3: so, nakita na natin ito.
2: Nakita na natin yon at salamat sa central office sa hindi kami pinabayaan na nagkaroon sa amin na bigyan ng pondo para i-repair. O yon, mm-hmm. Yung pagka-repair noon
1: si Villamanto nga miingon usab nga misunod siya lamang sa mga miaging regional directors na may nagdumala sa implementasyon sa proyekto. Nagdumili sa pagtumbok kung kinsa ang angay nga manubag sa naguba nga bahin sa isaktura. Samtang si Board Member Nathaniel Binlod, Chairperson sa Committee on Public Works and Highways and Related Infrastructures sa Sangguniang Panlalawigan, personal nga may pahigayon o inspeksyon sa mga lugar, aron masulta ang kamatuoran sa nag-viral nga hulagway o video. Iyang gumpirma nga dunay bahin sa kanal nga tinuod nga nadaot.
4: Kari aning maong project, matod nila nga nagsugod yun eh 2012, unya natapos din siya mga 2018. Unya okay. Katong ato ang dam na groundbreaking to sa 2017. Subuti pa sabot, wala pa masugdi ang dam, kaya sugod na ang kanal. Kaya mao magyun na ilahang mamagunun na ipamaagi, unahon magyun ang kanal o gama before sa dam.
0: Uh-huh.
4: So siguro, matod pa ni Engineer Angway na ay mga explanation nila, ni mga engineering explanation ba nga, tumutunod sa kadugayon na, eh just imagine. To 14 years na ang nakalabay. So mao na atong pangutana karon sa atong investigation pon sa saguni asawa na sa saguni ang panalawigan nga pila day laypan aning maong lateral kanal.
1: Una nang nanawagan si Gobernador Aris Mentado sa saguni ang panalawigan nga magpahigayon o gibisigasyon aron masiguro nga dili maapektuhan ang mga mag-uuma nga mao'y benepisyaryo sa irrigation system. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: naka-piktok kini gitawag na to og southwest monsoon o habagat, kini maong sistema hamoy naka-pikto ditong dapita sa Luzon o lakip na usab sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Baboyan Island, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo ug lakip na usab ang Gimaras, kining mga lugar makasinating maragumon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanudlo-pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga ug lakip na usab ang Davao region, kining mga lugar usab makasinating maragumon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanudlo-pagkilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang ubang bayan sa Luzon, uglakip na usab ang tibok Kabisayan, ugingon man usab dinhi sa atoang probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran og Dakmayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug idumanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulo pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mopuslabi ditong dapita sa Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon na ngadto sa kasagpan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:25 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 6 city sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bonita Station. You know the summer mayong buntag. Back to you Sir Elliot.
1: Daghang salamat Sir Leonard Samar gikan sa lokal nga batan sa Pag-asa mayong buntag.
0: Away sa payan Sir Allen, daghang salamat ug mayong buntag sa tanan.
2: DYRD Radio Balita, Balita.
1: Alas 6:20 na aritas sa balita gikan sa kauluhan dito sa General Santos City, usa ka 6.6 magnitude nga linog ang may tayog. Ari ang dugang detalye sa mga balita.
3: Matatanggap lang na balita ni Yanig ng magnitude 6.6 na lindol ang Mindanao ngayong gabi ayon sa FEBOX. Naitala ang epicenter niyan sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Patuloy pong umantabay sa GMA News at GMA News Online para sa karagdagang update.
1: Sa laing abahin sa itong mga balita sa kauluhan, tulo ang gingong samdan sa nahitabong engkwentro tali sa mga pulis o ingong mga sakop sa Rabire Group dito sa Inlex sa Bukawi, Bulacan. Dugang detalye sa GMA News.
4: Sangkot umano sa serya na nakawan sa Central Luzon ang mga suspect na nakainkwento ng mga pulis sa North Luzon Expressway. At saksi live si Jamie Santos. Jamie?
5: Pia, sa Bukawi Toll Plaza nagpang-abot ang mga pulis at ang mga hinihinalang miyembro ng isang robbery holdup group. Nauwi sa barila ng operasyon ang mga suspect pawang sugatan at naitakbo sa pinakamalapit na ospital.
6: Rinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa kuhang ito ng isang netizen sa southbound lane ng North Luzon Expressway pasado alas 5 ng hapon. Pagtapat nila sa Toll Plaza, kitang-kita ang mga uniformadong armadong lalaki. Na-corner na ng mga pulis ang sasakyan ng mga suspect. Sugatan ng tatlong individual matapos mauwi sa barilan ang operasyon ng Police Regional Office 3 at mga miyembro ng mga umano'y robbery holdup group. Sangkot sa mga serye ng pagnanakaw sa ilang mini-mart sa Magalang, Pampanga at Victoria Tarlac ang target ng kanilang operasyon. Nagsagawa sila ng backtracking at natunton ng mga pulis ang sasakyan na gamit nila sa krimen. Minan

0: na ng mga pulis ang nasabing sasakyan simula kahapon at sinundan ng mga suspect hanggang sa direksyon ng Bulacan. Nagpapuesto ang PNP ng mga tao nito sa toll plaza sa tulong ng pamunuan ng NLEX. Nang makarating sa Bukawi toll gate ang mga suspect, doon sana sila lalapitan ng SWAT nang biglang magpaputok ang mga suspect.
1: Nagkaroon tayo ng follow-up operation at sila po ay natrack natin, no? At sinundan ng ating mga tauhan at nagkaroon na tayo ng dragnet operation na nagresulta po ito sa armed confrontation.
0: Sa CCTV na ibinigay ng Tarlac PPO sa GMA News, June 24 ng madaling araw, makikita ang van na pumarada sa tapat ng mini-mart at pwersahang binuksan ng roll-up door nito. Kita ang paggalaw ng mga suspect sa electric box ng naturang mini-mart para mapatay ang CCTV nito.
1: Ito po ay isang resulta, no, ng ating matinding intelligence-driven operations at isang hot pursuit operations laban doon sa reported na mga suspects sa robbery incidents na nangyari po dito sa ating rehiyon.
0: Makukonsidera raw na malaking grupo ang kinabibilang ng mga suspect.
1: Mga armado to at sila ay bumibiktima at lumalakad na walang mga armas. At siyempre na alerto sila dahil ang ating kapulisan ay nakapwesto na sa lahat ng exits ng NLEX at dito nga natin naabutan dito sa lugar na ito.
0: Kinordo ng lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon at clearing operations ng mga otoridad. Pia, matinding pagsisikip ng trapiko ang idinulot ng insidente sa bahagi ng NLEX malapit sa Bukawi Toll Plaza. Ayon sa pamunuan ng NLEX, napilitan silang isara ang buong Bukawi Toll Plaza kaninang 5:55 p.m. hanggang 6:05 p.m. Pero binuksan din nila ito sa mga motorista nang malamang ligtas na magpatuloy ang kanilang operasyon. Sa mga oras na ito, Pia, mabilis na ang daloy ng trapiko dito sa NLEX. At live mula rito sa Bukawi Toll Plaza, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.
2: Sa laing bahin sa itong mga balita sa kauluhan, 59 anyos nga ginang patayhoman nagitigbas sa kaugalingong anak pastilan. Dugang detalye sa News 5.
3: Sa presinto 5, patay ang isang ginang sa Cotabato matapos pagtatagain ng sarili niyang anak. Nagalit umano ang suspect nang hindi bigyan ng pera ng kanyang ina. May express report si Brail Montalvo ng News 5, Mindanao.
4: Duguan at nakaupo sa sahig ng kanilang kusina. Ganito nadatnan ng mga otoridad ang 59 anyos na si Flores Mamamaril sa kanilang bahay sa Barangay Kilagasan, Kabakan, Cotabato, mag-aalas 5 ng umaga noong Lunes. Nagluluto noon ng agahan ang biktima ng tagain siya sa leeg at sa iba pang bahagi ng katawan. Ang suspect ang sarili niyang anak na si Jeffrey Mamaril, 36 anyos. Sinubukan pa raw ng suspect na tumakas matapos ang krimen. Pero nahuli rin siya sa bahay ng kanilang kapitbahay kung saan siya tumakbo. Sa imbestigasyon, humingi umano ang suspect ng pera sa kanyang ina pero hindi siya nito pinagbigyan. Dahil dito, nagalit umano ang suspect at nagawang patayin ang sariling ina. Nakatakbo naman palabas ng bahay ang dalawang anak ng suspect habang nangyayari ang krimen. Ayon sa mga pulis, lulong umano sa droga ang suspect.
5: We recovered also drug paraphernalia doon sa bed ng sa room nung kwan ng suspect. Formerly, mayroon siyang cassette dito sa amin, 1962. And then, mayroon din siyang drug cases way back 2019 doon sa Davao.
4: Nakuha sa crime scene ang kutsilyo, bolo at ice pick na hinihinalang ginamit sa krimen. Bakas pa ang dugo sa mga nasabing gamit. Nakaburol na ngayon ang biktima. Nakakulong naman ang suspect at nasampahan na ng reklamong parricide. Nagbabalita mula sa Frontline, Brail Montalvo, News 5.
2: Alas 5:26, balita sa gawas, may abot na sa 235 ang nangabatay sa kaluhang linog dito sa Venezuela, samtang libuan pa ang gipangita. Dugang detalye sa GMA News.
3: Umakyat pa sa 235 ang nasawi sa magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Mahigit 4,000 naman ang sugatan. Isa sa mga nasagip sa 24 oras ng search and rescue operations ang lalaking ito na nabagsakan ng gumuhong restaurant sa Laguayra State. Pero marami pang hinahanap at pinangangambahang natabunan sa mga gumuhong gusali at bahay. Posibleng 46,000 pa ang nawawala ayon sa isang website tracker. Hindi rin bababa sa 8 ospital ang nawasak. Napinsala pati ang headquarters ng Venezuelan Red Cross. Nakikipag-ugnayan na po ang gobyerno sa mga pribadong kumpanya para mapabilis ang rescue at pagdadala ng heavy equipment, lalo na sa Laguayra at Caracas na itinuturing na disaster zone. Nagpadala na ng tulong sa Venezuela ang iba't ibang bansa gaya ng Amerika, Spain, Mexico, Panama, Chile at El Salvador. Batay sa predictive modeling ng United States Geological Survey o USGS, posibleng libo-libo ang nasawi dahil sa mga pagyanig.
2: Bago ito mga nagunang balita sa Patrol Batita, hatod sa Maytinguha sa Marcela Feeds.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oras alas 6:30.
2: Takna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Hatod sa may tingwa o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new Talk of the Town Restel.
5: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
7: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
8: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
11: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
13: Oras, hatod kanin sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
14: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
15: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.

0: O karon ani ang mga nag-unang balita dinhi sa tong dapit. Gipulihan na ang ubag-og o gipulihan na og bag-og sa National Irrigation Administration 7 ang naguba nga irrigation canal sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project nga natukod panahon kaniadto ni Kongresista Art Yap. Gihimo ang coral rehabilitation sa Napaling Reef sa Panglao nga hangtod karon wa pa mahibal-i kung unsay nakaingon sa pagkadaot sa mga gasang. Samtang mahuman sulod simana ang pag-ayo sa approach sa Bato Bridge sa Maribuhok, pwede nang maagian apan mga gaan nga mga sakyanan lang una. Mudawat si Cebu Archbishop Abet Uy og Pallium o Sagradong Misti gikan sa Santo Papa karong Lunes dito sa St. Peter's Basilica sa Rome, Italy. Gipasakaan na og kaso ang driver sa tourist van nga nakabangga sa series bus nga may bangga sa motor nga mo'y gikamatyan sa driver sa lungsod sa Alicia. Samtang tukuron sa San Miguel Foods ang modernong dressing og processing plant sa manok sa Lila human sa malampusong groundbreaking kagahapon. Bago itong mga uluhan sa mga balita, hatod sa may tinguha sa Marcela Feeds.
1: Kaaso-aso nga mga balita, dinhi lang sa Patrol Balita.
2: Usa, duha, tulo, pat, lima!
3: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
8: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
9: Unsa ang ambisyon nimo?
10: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Balik tayo maigala sa itong tulumanon patrol balita, atong mga pagpanimaya sa atong mga nag-view karon sa Facebook Live. Mayong pagpaminaw ni John Mark Chungson diha sa Lugub, Sibilya. Mayong pagpaminaw usab ni Francis Akaak, ni Carla Miho diha sa Lungsos Baclayon, ni Frankie Nalasa. Mayong buntag ni, Lito Umbay diha sa Balilihan, ni Merlinda Valles. Shout out ni Marcida Matalines gikan sa Australia. Nagpaminaw ni Asterio Doisabas di sa Habitat Buol, ni Bete Matika Humawid, ni Phil Borha. Mayong buntag onya atong tibayon pod ang tumanga naminaw sa New Lourdes Cortes. Mayong pagpaminaw og diha usab sa Malayo Cortes, ni Jean Guno. Mayong buntag usab ni Mi Gorita Montañez. Mayong buntag sa itong mga nag-view sa Facebook Live.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas. Extra galing.
5: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner, Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol, ug naa sad sila branch mahimutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
6: Mayong adlaw mga buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open ha sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og bag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho, kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certification nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
7: BDMP Cooperative.
8: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, allotte loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposit. Consumer Services and Catering, Funeral Services, Cooperative Assurance Center for Life and Non-Life Insurance, Ticketing Services, Gasoline Station and Car Wash, and Refilling Station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers free membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno.

0: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
1: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nagpangita ba ka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad, o diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca, adto wa og palit na.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your
7: doctor. Hello, mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo o pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST-FNRI-PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mago tong naglangkob sa tong mga balita sa Round Bohol Balita Hatod.
1: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Dugang pagpanimbaya dere sa itong mga nag-view sa Facebook Live ni Annalisa Corpus, nagpaminaw sa Dampas ni Mercedes Matalines. Mayong happy birthday usab to Zumba friend Maria Socorro Besas. Greetings from Australia ni Beatrice Pilongo diya sa Batan Maribuhok. Marlene Castino from Albor. Migorit Montañas, mayong buntag ni Jean Guno diya sa Malayo Corte Nortes, Cortes, ni Frank Tuazon, ni John Mark Johnson, ni Clemenia Paanod, may buntag kasaligan. Shout out ni Mama Espidiona na naminaw gihapon sa DYRD diya sa Dao, Tagbilaran City. Ni Arnie Liray Budyungan, mayong pagpaminaw o niya diha usab sa Purok 4 sa New Lourdes Cortes. Lanug-lanug ang programa o niya ni Lito Omboy sa Canto Mimbo, Balilihan, mayong buntag. Okay, salamat sa itong mga nag-view sa itong Facebook Live o sa tanan na itong mga suking tipiminaw karong buntaga. Watay oras bago itong naglangkob sa itong mga balita sa DYRD Patrol Balita karong adlaw nga Sabado sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alin Doidora uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis ug ni Bumbulero. Musunod na ang mga balita sa alas 7. Nagasalamat, mayong buntag, keep safe, God bless.

0: Oras, alas 7.
1: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
4: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
5: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
6: Tanchik is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
7: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango.
8: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
9: This news is brought to you by Yusip C Plus Forte. Yusip C Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
11: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mabab sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
13: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:05 sa
1: Time Hulman. Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
4: Itangyay
3: sa Island City Mall. Ang DYRD.
4: DYRD.
3: Breakfast News.
0: Higala, may buntag. Kininusab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa ito ang DYRD Breakfast News. Hatod kini sa may tinguha sa Island City Mall. Hinikay, ugandam sa mga gisaligan. Tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
5: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Ang mga tods sa mga balita o karoon sa ato mga uluhan. Gipulihan og bagong National Irrigation Administration na 7 ang naguba nga irrigation canal des Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project nga natukod panahon ni kaniadto ni Kongresista Artiap.
5: Gihimo ang coral rehabilitation sa Napaling Reef sa Panglao nga hangtod karon wa pa mahibaw-i kon unsay nakaingon sa pagadaot sa mga gasang.
0: Himoon karong alas 8 sa gabi ang uli major concert ni Joseph Gara diha sa Bohol Cultural Center.
5: Mahuman sa semana ang pag-ayo sa approach sa Bato Bridge sa Maribohok. Pwede na maagian apan mga gaan nga mga sakyanan lang una.
0: Mudawat si Cebu Archbishop Alberto Abet Uy og ang sagrado nga bisita gikan kini sa Santo Papa karong adlaw Lunes dito sa St. Peter's Basilica sa Rome, Italy.
5: Gipasagaan og kaso ang drivers sa tourist van nga nakabangga sa series bus nga may bangga sa motor nga maoy kamatyang sa driver sa lungsod sa Alicia.
0: Tukuron sa San Miguel Foods ang modernong dressing and processing plants manok diha sa lungsod sa Lila human sa malampusong groundbreaking kagapong adlaw.
5: Sa atong police report, patay ang usa ka ginang humanadas magan og motorsiklo dito sa lungsod sa Cortes.
0: Duha ang nadakpan sa maraglahing bypass operations sa Barangay Poblasyon Ubay o Barangay Liberty, lungsod sa Bien Unido.
5: Sa balitang regional, gitayo kagabi sa 6.6 magnitude nga linog ang Balut Island dito sa Sarangani.
0: Samtang sa kauluhan, gilusad sa Department of Education ang nasunong school safety campaign. Aron kini mapalig-on ang seguridad sa mga public schools.
5: Gipa si Garbo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ang itukod nga dialysis center sa National Kidney Transplant Institute matawag nga labing dako sa Southeast Asia.
0: Samtang sa gawas sa nasod, mukabat na sa 920 ang namatay o kapin 3,360 ang samdan human sa duha ka kusog nga linog sa Venezuela.
5: Sa paugnat sa kusog, giuswag ang sangka ni Nelly Floyd Mayweather Jr. ug Manny Pacquiao nga nakatakda unta karong September 25 ning tuiga sa Las Vegas, USA. Sa balitang artista, aduna pa itulo ka mga pelikula sa Viva Films ang nakalinya alang kang Ann Curtis karong tuiga.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita. Kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: D-Y-R-D.
1: May buntag ni Frankie Nalaza nga nagtan-aw kanato karon gikan sa San Miguel, Bulacan. Beti matiga humawi nagtan-aw pod kanato karon. Erlinda sister nagtan-aw, Ocho Dani nagtan-aw pod gikan sa Nueva Ecija. Si Ma'am Emma Rikina ug Leo Rikina ug sa iya mga anak, good morning. Nagtan-aw pod kanato. Mercedes Matalines nagtan-aw live gikan sa Australia. Samtang mahuman sunod semana ang pag-ayos sa approach sa Bato Bridge sa Maribohok, pwede na maagian. Apan mga gaan nga mga sakyanan lang una. Atong paminaw ng report ni Zera Arcayena.
2: Target nga mahuman sunod semana ang pag-ayos sa nahugno nga approach sa Bato Bridge nga nahimutang sa Barangay Kabawan, Maribohok. Kini matod pa ni District Engineer John Paul Gascon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Bohol First District Engineering Office nga nag-ingon nga gipaspasan sa kontraktor nga Cebu 7H Technochem Industries ang pagtrabaho. Sa pagkighinabi sa DYRD inyong alagad, kagahapon Hunyo 26, si Gascon miingon nga adlaw o gabi kon 24/7 ang trabaho sa kontraktor aron madali ang paghuman sa pag-ayo sa kalsada nga sumpay sa taytayan.
3: Currently, nagtatrabaho pa rin yung kontraktor natin, no? Without additional expense sa government yan.
4: Mm-hmm.
3: 24/7 silang nagtatrabaho, nagkaroon lang ng konting pagbagal sa trabaho dahil sa high tide.
4: Okay.
3: O, pag mag-high tide, so hindi sila makapagtrabaho. Pero tatapusin yan hanggang next week, makakadaan na ulit yung mga sasakyan.
4: Next week, target ninyo nga maagian na?
3: Yes po, yes. Yun yung target namin na makadaan ulit yung mga sasakyan.
4: Uh-huh.
3: Or light vehicles muna, kahit mga motor or tricycle.
2: Miingon si Gascon nga sa higayon nga mahuman ang pagtrabaho, pwede na maagian og balik sa mga sakyanan ang tulay, apan kadto lamang mga motorsiklo, tricycle ug ubang mga gaan nga mga sakyanan. Nasayran nga ni adtong Huwebes, gipaagian na og motorsiklo ang taytayan. Gipasabot ni Gascon nga niubos ang pundasyon sa approach tungod sa paglihok o paghinay-hinay og kawagtang sa yuta sa ilawom tungod kay saturated o nasudlan na og tubig ang yuta hinungdan sa pagkahugno. Niubos man ang pundasyon sa approach apan sumala sa district engineer nga walay problema o luwas agian ang tulay mismo. Aron muligon usab ang approach, butangan kini og sheet piles. Gitina usab ni Gascon nga walay gasto sa gobyerno sa pag-repair tungod kay ubos pa kini sa warranty sa kontraktor. Dugang pa niya, gipangayuan na nila og pondo sa nasudnong kagamhanan para sa 2027 alang sa pagpasiminto sa approach sa taytayan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo.

0: Good morning ni ating Madura. Naminaw karon sa DYRD in Silala. Nagtanaw na ito karon. Fitod Mirkita, Ruby Mirkita, Inday Rosco, Rosco Family, Liling Mendez, Carlos Madura, di sa Tinago Dawis, Vida Araco Madura, di agapon sa Tinago Dawis. Iba sa kaano kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple injuries and damage of properties, ang driver sa tourist van nga nalambigi sa aksidente sa kadalanan tali sa Southern Star Bus dito sa lungsod sa Alicia nitong Huwebes nga miresulta sa kamatayon sa usa ka driver o motorsiklo o gikaangol usab sa 30 ka mga turista matud pa sa Alicia Police Station. Sa sidihang gipasaka ang kaso batok kang Lily Lipitin, driver sa tourist van nga taga lungsod sa Luon. Matud sa awtoridad nga ang suspitsado kasamtangang naka-hospital arrest tungod kay nagpaayo pa kini sa bunog og samad nga naangkon atol sa disgrasya. Gipasakaan kini kaso human na matud-an ngayang sa ang nahitabo nga disgrasya gumikan kay wa kini mihunong paabot sa intersection nga kalsada. Inay ni sutoy kini padagan nga miresulta usab sa pagbangga ngadto sa series bus.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: 20 minutos pasado alas 7 diretso atong DYRD Breakfast News. Tukuron sa San Miguel Foods ang modernong dressing processing plants manok diha sa lungsod sa Lila uman kini sa malampusong groundbreaking kagahapon adlaw. Atong paminawon si Alagad Ray Tutas.
3: Tukuron sa San Miguel Foods Incorporated ang 500 million pesos nga Bohol Poultry Dressing and Processing Plant sa Barangay Katugasan sa lungsod sa Lila human sa malampusong groundbreaking ceremony kagahapon adlaw. Ang planta nga tukuron sa usa ka 6.87 hektaryang yuta gilauman nga mopaligon sa industriya sa manok sa Bohol pinagi sa paghatag og lokal nga pagproseso, pagmugna og gatusan ka mga trabaho o pagmino sa pagsalig sa probinsya sa mga poultry dressing and processing plant sa gawa sa Bohol. Ang groundbreaking ceremony, gitambungan nila ni Mayor Jade Piulio, Vice Mayor Regina Salazar o mga miyembro sa Sangguniang Bayan, Governor Ari Sumintado, Stephen Su, ang presidente sa BPD and PP Incorporated, mga opisyal sa San Miguel Foods Incorporated, mga barangay officials o poultry growers o uban pang opisyal sa gobyerno.
4: Dako kayo ni ikatabang sa ato ang lungsod. Kung dili lang sa atong lungsod, kung dili sa probinsya sa Bohol, the solutions that you were always looking for to reduce the price of food. Karon di na ingnon ang Bohol nga, Bohol is gold. Dili, behold Bohol. Sa tinuoray, usani sa mga paagi nga ato ang gihimo para makatabang sa atong probinsya nga makahatag ng barato o di kalidad nga pagkaon.
3: Si Mayor Piulio Mingon nga kini sigurado magabugna og trabaho, makadani og duga mga pamuhunan o makatampo sa pagtubo sa ekonomiya dili lang sa iyang lungsod sa Lila kun dili sa tibuok probinsya sa Bohol. Ang planta doon ay 5,000 square meter nga pasilidad nga makahimo sa pag-andam og pagproseso sa pag-ihaw sa 50,000 hangtod 60,000 ka manok kada adlaw o giba naman ang 6,000 ka manok kada oras gamit ang modernong kagamitan ingon man cold og dry storage facilities aron mapalambo ang food supply system. Kung magamit na ang pasilidad gilauman nga makabugna og 600 og 700 kadirektang trabaho samtang makabugna usab og duga mga oportunidad sa panginabuhi sa pag-uma og manok, transportasyon, logistic og may kalabutan nga industriya.
4: Mo-welcome sila og mga small players kanang mga ordinaryong mga panimalay nga pag-grow lang og 1,000, 2,000, hangtod sa 10,000 basta kay musunod sa mga patakaran nga limpyo ang ilahang manok. So that means nga bisan ang mga gagmay na itong mga kaisuunan, pwede mo himo o poultry, pwede mo paihaw dinhi sa maong facility, kay aron ang kaayuhan or ang benepisyo, dili lang kay para sa itong mga present growers, kundi para sa tibuok katawhang bulanon.
3: Si Piulio Mingon nga angay suportahan ang player sa poultry industry kay dako giniugtabang alang sa katawhan sa panarbaho o maghatod kini sa dugang pagsaka sa kita sa lungsod. ang planta makinanglan og mga 1.5 million ka manok matag bulan nga mag-aghat sa mga lokal nga opisyal sa pag-awhag sa mga maguma og manok sa tibuok probinsya sa pagpalapad sa produksyon aron matubag ang gilauman nga panginahanglan. Kini magpabaraw usab sa presyo sa karning manok tungod kay dili na kinanglan nga dalhon pa sa ubang rehiyon nga adunay dinagong planta ang mga manok kapag ayawon busa malikayan ang taas nga presyo sa produkto.
4: Facility will provide the critical infrastructure needed to move our poultry sector forward in line with our development roadmap. This is an investment we need. This is an investment we want. This is an investment that strengthens our vision of more progressive, food secure, and self-reliant Bohol. It will boost economic activity in Lila, its neighboring towns, and the entire province. It will improve food security and address food supply needs. It will create more jobs, thereby discouraging outward migration. And most importantly, it will increase the income and productivity of our poultry farmers.
3: Giawag usab ni Governor Ari Sumintado ang katawhan nga angay suportahan ng mga investors nga musulod sa probinsya sa Bohol. Kaya ang ligon nga panag-iusa tali sa gobyerno o pribadong sektor sa pagpatuman sa proyekto, maghatod gini sa pag-uswag sa kinabuhi o kaugmaon sa katawhan.
4: Facility will provide the critical infrastructure needed to move our poultry sector forward in line with our development roadmap. This is an investment we need. This is an investment we want. This is an investment that strengthens our vision of more progressive, food secure, and self-reliant Bohol. It will boost economic activity in Lila, its neighboring towns, and the entire province. It will improve food security and address food supply needs. It will create more jobs, thereby discouraging outward migration. And most importantly, it will increase the income and productivity of our poultry farmers.
3: Gilauman ang planta, makatambo sa pagbaligon sa seguridad sa pagkaon, pagpauswag sa lokal ng supply chain, o pagbugnaw mga oportunidad sa trabaho, alang sa ligong ekonomiya, subay sa governance roadmap sa kagamanang probinsyal. Matod usab ni Project Engineer J. Ricardo Clarin, nga sa pagsugod sa konstruksyon sa pasilidad og target nga humanon sulod sa 8 ka bulan kun walay kakulian, magkinanglan og 500 ngadto sa 600 ka mga trabahante. Si Mr. Steven So, mipahibaw usab nga ang mga planta usa ka dekalidad, talagsaon og world class nga pasilidad, busa ng resulta usab kini ngadto sa world class nga local market.
5: A long time, Bohol's poultry sector has faced logistic hurdles, often relying on neighboring islands for large-scale processing or supply stabilization. This semi-automated, world-class facility changes the game entirely. By processing 56,000 birds daily on our very soil, we ensure that the journey from farm to Boholano dinner tables will be faster, safer, cleaner, and significantly more affordable.
3: Dugang niya, nagsunod gayon kini sa patakaran sa NMIS, mahitungod sa hygiene, biosecurity, eco-friendly kini, o nagtutok pagsiguro nga mapatuman ang saktong waste management practices. Gikan sa lungsod sa Lila, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Maayong pagpaminaw, Dampas Chapter, Gadyan Chairman si Mr. Teofrido Lido na minaw karon, President Floro Domanig, Bobby Subero, Tali Corambao, o Guardian Supremo nga si Brigadier General Joseph Sifilia, gikan ni Christopher Lomactod. Sa atong police report, patay ang usa ka ginang humanadas magan og motorsiklo dito sa lungsod sa Cortes. Atong paminaw ng report ni Alaga June Gutierrez.
6: Patay nga dadagat Distinguished Medical Center ang usa ka ginang makinigilas maganong motorsiklo dito sa lungsod sa Cortes. Ang ginang namatay gipailan si Ana Sita Evanias hamtong pangidaron nga lumad gito ka Prokdos Palangay de La Paz sa lungsod sa Cortes. Sa tuwan asiran kagahapon sa malas 2:45 sa iyong kapunon nga kini nga biktima nga dito kini sa Manila National Highway sa Barangay de La Paz Cortes padung naunta kani sa mutabok. Apan siya nga pagtabok wa sa makabantay nga naiusa nagahagros nga motorsiklo nga gidriver ni Fernan Cal nga nagapuyo sa Barangay Dao asa ni ato ang nagmaestag bilaran. Sa tuwa na siguran, base usab sa asoy ni Police Staff Sergeant na Edie Sumayo, Police Alonso sa Cortes.
7: Wa naglakaw ang biktima, ito yan isang sa one, isang sa wala. Mm. Tapos sa kasada, sa kabantay na ini.
8: Kuwan sa mga sa may nagkadasma ka na eh. Huwag karoon. Sa na may hidagan, huwag karoon manubag na nagkadasma.
7: Oo, dyan na di-river. Amo nang kuwan sa kustuli.
9: Punta ka tuwa nga sa iran nga kagining biktima nga si Anasita Ibanez nakaangkon kani grabing angol siyang og lawas minunda sinanali niya kamatayon gikanang dire himutangan sa Galiaris Medical Center kan sa alerto jugot sores ang print mo forever basta palita DYRD ang saligan sa balita
10: DYRD
2: 38 minutos pasado alas 7:30 sa tong DYRD breakfast news duha ang nadakpan sa managlahing bypass operations, Barangay Poblasyon Ubay, o diha sa Barangay Liberty, Bien Unido. Kompletong detalye, Alagad Winnie Reyes.
11: Duha ka mga bypass operation nga sunod-sunod nga gihimo sa duha usab ka mga managlahing dapit miresulta sa pagkasikop sa mga gikatahapan. Sa may alas 12:39 antak na sa sayong kadlawon kagahapon sa Purok 7 Barangay Poblasyon Lungsod Subay nasikop ang usa ka alias Tuldo 47 anos may kaliven mamumuo ug nagpuyo sa Purok 3 sa Silingang Barangay Tapon. Nakuhang ebidensya ang gituang shabu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 4.30 gramos ug may standard drug price nga 29,240 pesos kapin kun kulang sa Puro 4 Barangay Liberty Bin Unido sa may alas 4:53 ang takna sa sayong buntag kagahapon usab ang nadakpan gilang alias Dio 24 anyos ulitaw empleyado sa Saka Linding o residente sa Purok Ono, Barangay Hinlayagan, Ilaya, Lungsod sa Trinidad. Nasakmit gikan sa posisyon nini ang gituang ginadaling dugang nga may timbang o gibanabanang mutimbang nga to sa 2.04 gramos o may standard drug price nga 3,872 pesos kapin kung kulang. Ang maong mga anti-illegal drug operations parihong may relasyon sa PDIA gigamitan og alternative recording device o gisaksihan sa mga barangay officials sa nahisgutang mga barangay o sakop sa local media. Gikan sa buhatan sa kapulisan sa Ubay, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: DYRD nasikop sa joint operation sa kapulisan sa Pilar o Damulog, Bukidnon ang usa ka 27 anyos wanted na person sa kalapasang pagpayuhot o ginadiling droga at paminawon si alagad cell remolador sa kompletong detalye.
12: Dadakpan sa joint operation sa kapulisan sa lungsod sa Pilar o kapulisan sa Damulog, Bukidnon ang 27 anyos nga akusado uman kini nasigpatan sa kapulisan dito sa Gipoy ani-ini. Ang 27 anyos nga akusado lumad kini nga taga Barangay Bagumbayan sa lungsod sa Pilar o kasamtangang nagpuyo dito sa Purok Ono, Malinaw, Kadilingan, Bukidnon. Bitbit sa kapulisan ang arrestwarant nga gipagawas ni Acting Presiding Judge George Espinal sa Regional Trial Court 7 Judicial Region. Pinitsahan kanito pang Pebrero 23, 2026, batok sa mga akusado sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165. Kalamigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kinialang sa pagsilbi sa sentensya nga gipakanaog sa korte batok sa maong akusado. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. May nga buntag ni Manuel Bailon, mga inting family, si Medwin o si Joey, o mga Alaba family diha sa Kandait, Dampas. Gipaligon sa City Government of Tagbilara ng kampanya batok sa ilegal nga droga atol kini sa pag sa ulog sa 2026 International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kagahapong adlaw diha sa City Hall atrium Gisugdan na mga kalihukan pinag-iusap sa usa ka motorcade, gitambungan sa mga ahensya sa gobyerno, barangay, uban pang stakeholders, isip pagpakita sa panaghiusas kampanya batok sa ilegal nga droga. Sa mensahe usab ni Mayor Jane, gibasa kini ni City Councilor Fausto Bibot Bodlong. Iyang gipasalamatan mga barangay, kapulisan o mga volunteers nga nagtinabangay aron sa mapadayon ang kalinaw o kaluwasan sa komunidad. Matod ni Mayor Jane, ang aktibo nga participation sa katawhan mo'y liabe sa pagtukod o galuwas o nya drug-free usab nga mga barangay. Usa sa mga highlights sa kalihukan mo ang pagpasidungog sa Barangay San Isidro, Barangay Kabawan, opisyal ng giila isip drug-cleared barangays. Human na matuman ang nasudong sukdanan batok sa ilegal nga droga. Gipahigayon usab ang usa ka forum din gipatinaw sa mga representante sa PNP, PDEA o SIDEC o City Prosecutor's Office sa mga programa sa drug prevention, intervention, pagpatuman sa balaod. Natapos usab ang mga programa pinagi sa usa ka Unified Commitment and Action Pledge Signing. Isip pagpaligon sa paningkamot sa tanang sektor, alang kini sa usa ka malinawon, luwas o drug-free nga tagbilaran.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Good morning, John Felbesas. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Juanis Narisma Ugatis, Kokilia Draudi, nagtanaw pod. Gikan sa Upper de la Paz Cortes, Rolando Minyon, usab si Ambrio Abrio Galio Barbaruna nagtanaw, Anita Torregosa sa Calcita Street, Tagbilaran. Tim Butalid Charles Cabalit, naminaw pod ka nato karon, ug Ma'am Greeny Aumentado. Sa balitang regional, usa ka kusog nga magnitude 6.6 nga linog ang mitayog dito sa kadagatan sa habagatang bahin sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. Alas 7:34, sumapa sa FIVOX. Ibutyag sa FIVOX nga ang sentro sa linog na himutang 90 kilometro sa habagatan kasadpan sa Balot Island ug adunay giladmon nga napo ka kilometro. Tungod sa kusog nga linog, nabati kini sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Ang labing kusog na tala nga intensity mao ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, samtang intensity 4 ang nasinati sa mga lungso sa Don Marcelino ug Santa Maria sa Davao Occidental. Sa pagkakaron, wapay opisyal nga report bahin sa dakong kadaot o mga naangol nga resulta sa maong linog. Bisan pa niini, ipahimangnuan sa FIVOX ang publiko nga magpabiling alerto batok sa posibleng mga aftershock ug sundon ang mga giya sa lokal mga awtoridad aron masiguro ang kaluwasan.
2: Maimbuntag ato kang Randy Bulawin, si Felix Minyon ug si Romel Dinampo. Kahimtang sa panahon, humanini.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa kahimtang sa panahon, ito pa minaw si Leonard Samar, gikas lokal ng Batang sa Pag-asa.
2: Anaya kining pinakaulang kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala na tayo gimonitor nga daw tang panahon karong mga panahon na low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, padayon nga nakapikto kining gitawag na tuog southwest monsoon o habagat, kining maong sistema hamoy nakapikto ditong lapita sa Luzon ug lakip mausab sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Baboyan Island, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo ug lakip na usab ang Guimaras. Kining mga lugar makasinating maragumon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga ug lakip na usab ang Davao region, kining mga lugar usab makasinating maragumon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulupakilat gumikan sa ITCJ or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang ubang bayan sa Luzon, uglakip na usab ang tibok Kabisayan, ugingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug idumanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mopuslabi ditong dapita sa Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon na ngadto sa kasagpan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:25 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6 city sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bonita Station. You know the summer mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati in DYRD Breakfast News sa tukini sa Maintingwa, Silent City Mall. Tingin doon ang balita, din is DYRD, ang radyo sa katawahan. Nagang salamat o may buntag.
3: DYRD, nag-una sa mga balita.
1: 10 minutos, hindi pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
10: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the rub, bango-bango.
11: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
15: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
16: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
17: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
18: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Dugang nag-aunang nga balita sa mga bahin sa atong nasod. Dialysis Center sa National Kidney and Transplant Institute mag-operate kini sa tuig 2028. Ya, mahimo kining labing dako sa Southeast Asia. Matun kini sa atong presidente, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinadlukan balita niyo mabati humani ini.
5: TYRD Kinaham Kanuna. Kanuna.
19: Arita sa tong dugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, John Maraginot, Mark Pernia, good morning. Jacqueline Ranay, Marites Banak, Maling Litihio, o Maling Litihio, Cheche Lunzon, Geraldine Semporon, good morning. Sheila Marie Banak, may buntag. Si Noel Dano, Kapitan Luz Dano, Lalang Dano, sa Kambagi Cecilia Bohol, gika ni Edwin Digal. Maayong pagpaminausab ni Ninit Batoy da sa Albor, Marjo Bitoy, Dodong Bitoy, Mr. and Mrs. Ronnie Ofe Bongabong and family, ni Fidel, Ma'am Eugenia, Virginia, si Matron, good morning. Usab, may buntag usab ni Ma'am Nila Cajes Cagulada o Sir Ray Cagulada na minaw karon. May buntag usab niya sa Porok 3, Santa Fe Albor, nila ni Delia, LV Lydia, si Tali, si Venus, Inday o si Mario. O usab si Cirilo Hormilyada and family sa Biliisan Panglao, good morning. Armando Cardino and family, Santa Cruz Baclayon, Gigi Olalo and family, good morning. O usab maayong buntag ni Dr. Ronald Inting Pumatong, Jeremis Malanong din sa Corelia, si Ruel Rosas, Paulita Bantol, o yang bana na minaw karon diya sa Dampas. Good morning, natong tanan.
20: Way balinay, DYRD kanunay.
21: Usa, duha, tulo, pat lima.
22: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining Balita Pilipinas, hatod ka na to sa BGY Enterprises Incorporated. Nagbaligya kani sa mga baterya, motolite sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagbaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos ng presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan, Tagbilaran. Gilusad sa Department of Education ang nasudno nga school safety campaign aron kini mapalig-on usab ang seguridad sa mga public schools human sa bag-uhay lang nga insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban. Lakip sa mga lakang ang paggamit og handheld metal detectors, pagbutang kini og CCTV cameras, mas hugot nga inspeksyon sa mga bag, mas istrikto nga visitor management, pagdugang usab sa mga security personnel og safety audit sa mga pasilidad sa eskwelahan. Paligunon usab sa Department of Education ang anti-bullying policies niya, koordinasyon sa mga ginikanan, lokal nga kagamhanan, barangay officials og Philippine National Police aron usab mapugngan ang mga insidente sa kapintasan sa eskwelahan. Matod ni Education Sec sa Sunny Angara, ang kampanya nagtumong kinis paghatag og luwas hapsay nga palibot sa pagkat-on alang sa tanang estudyante o kawani sa eskwelahan.
2: Gipasigarbo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang itukod nga dialysis center sa National Kidney Transplant Institute. Matawag nga labing dako sa Southeast Asia. Tumong niini aron mapalapdan ang serbisyong medikal para sa mga pasyenteng adunay sakit sa kidney. Matod pa ni Marcos nga kapin 11% sa mga Pilipino ang adunay chronic kidney disease, mao nga gihingusgan sa gobyerno ang mga programa. Gawas niini, gipasakan sa PhilHealth ang benepisyo para sa mga pasyente sa dialysis o mas taas nga coverage sa matag session.
3: TYRD Radio Balita.
1: Balita. Dugang Balita Pilipinas uban niini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining balita, Pilipinas, ato ka na to sa Tire Queen na Goodyear Servtech, your first stop in first class at tire service. Di kalidad nga servisyo, tungod kay gibaluyuhan sa Goodyear. Duawa karon ng Tire Queen, Goodyear Servtech, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Bilaran. Andam si kanhi Congressman Mike Defensor at ubangon ang mga kasong qualified human trafficking charges. Gipasaka bato kaniya sa NBI. Ang kaso, nagikan kini sa usa ka pag-raid sa usa ka KTV bar o usa ka hotel nga gingong gigamit alang sa human trafficking. Bisan pag insistero sa kanhi magbabalaod while ligong ebidensya nga siya ang tag-iya sa maong building din himutang ang gi-raid nga bar o hotel. Gipasiog daw sab ni Defensor nga mga kasong non-bailable human trafficking bato kaniya ni NBI Director Melvin Matibag o sa lamang ka pagsuway sa pagbilanggo kaniya o pagpahilom usab isip handler sa 18 ka mga kanhi bodyguard sa kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kagahapong adlaw ni Antos Defensor sa Department of Justice aron kini mo pasakag tubag sa reklamo sa cyber libel gipasaka bato kaniya ni kanhi Senator Antonio Trillanes.
4: Giaprobahan sa BICOM o Bicameral Conference Committee ang balaudnong palapdan ang Private Basic Education Voucher Program. Usa ka paagi nga nagtumong sa pagpalapad sa akses sa dekalidad nga basic education ug mahatagan og mas daghang kapilian ang mga pamilyang Pilipino. Matod pa ni House Speaker Faustino Bucci III nga tumong sa balaudnon nga mahatagan og higayon ang mas daghang estudyante nga makatungha sa mga pribadong eskwelahan, bisan unsa pa ang ilang kahimtang sa kinabuhi.
5: DYRD Radio Balita.
3: Balita. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog humani.
6: DYRD. Balita.
7: Balita.
6: Pilipinas.
8: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
3: Balita sa gawas na nasunod ng nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Miabot na sa 920 namatay diin na kapinusab sa 3,360 ang samdan human sa duha ka kusog na linog. Adunay magnitude 7.2 o 7.5. Migo kani sa amihanang bahin sa Venezuela. Nahitabo ang duha ka linog sulod lamang sa 39 ka segundos hinungdan sa grabing kadaot des Caracas o kining kasikbit sa mga lugar. Gimana ba lang mo kabat kini sa 6.8 million katao ang naapektuhan samtang nagpadayon usab ang pagpangita sa mga naluwas tungod kini kay aduna pay natanggong ilawom sa mga nagunob nga mga building. Grabing kadaot usab ang naangkon sa mga dams, pantalan, supplies kuryente, ospital ug uban pang mga infrastruktura nga nakapalisod usab sa operation sa pagtabang.